0: kami nagdibahan na gamay lamang na sakin na makita na ito, pipinaw sa mga single na mga motor, ang nagagian karoon na panahon na kasapaan, gumikan sa tinigyap sa panahon na nagamahal ng mga presyo karoon sa produktong petrolyo na binang nag-usbo na sab ang produktong petrolyo kagapong adlawa katropang Arnel.
1: Right, Gwen.
0: At atong himot ng panahon na kagamagin ka sa patron katropang Gong Omakel Gabri, XFM News.
2: Live Report XFM Katropa.
1: Teka, salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Kining balita, hadot ganinyo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ipaboost ang imong immune system. Pinagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C. Ang vitamin C, gikan sa Santone. Non-acidic nga vitamin C, mga igala. 500 mg capsule. O sa atong pag-inom niini, no dili kadali may igala. Mataptan na ng ubos, sipon o kalintura. Labi na yun sa atong mga kabataan. O karon may igala nga... hapit na sad ang pag-ablish klase. No, palig-una ang lawas sa atong kabataan para dili sila mabalda sa ilang maigalang pagtuon. Paim na kana og Santone Vitamin C nga mapalit mga igras na ng butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nang alas 8 sa isna, maigala, dag na sa ato ang pagpanagumanuban. Sumpayan na to. No, kay ang minority by naay kaugalingong version sa storya. And the majority also may gala naa sa kaugalingon, may galang istorya. No? Matod pa nila Untiveros, no, ni Erwin Tulpo, nga bahala kuno gamay ra sila, pero ni Barog kuno sila, mga igala, sa tama. Pero paminahon sa nimong 13, mga igsoon, mahingon sa silang ni Barog sa sila may gala sa tama. No? Pero makita, mangod nato ni karon ang kamada, gumikan kay... kini mga higalang 13 karon, no? Gipaulanan kuno karon mga higala og kaso. Gani si Senador Amy Marcos mga higala nagkanayon nga aduna na kunoy mga kuan gab kini bang mga tao gikan sa Ombudsman, NBI, ilang mga amigo dito nga nanawag nila nga bantay-bantay mo diha kay ga case build up karon. Usa-usahon mo diha sa majority. Well, kung ilan ang buhaton, mga higala, wala impeachment mahitabo. No? Ang buto ilan ang giuna-huna ba? Nagtuo siguro sila na impeachment mahitabo. No? Nga way quorum. So ilang gusto ipasabot, katanggalan to nila, mga higala, usabo nilang rules. Kunya kay constitutional man na. Dugay pa kay ng bugno, bay. No? Kaya ang ihap sa itong konstitusyon, 24, kasinador, kinanglag 16. O ilang ipapriso tanan 13, by the 11 mabilin. Minority. Ambot lang kung di baka ni magkagubot ang Pilipinas, mga katropa, kung pananglitan, ipos yun na nilang mapriso simbako ng 13, o na kining 11 nalay mabilin, o na siyempre, huwag natin tawagon minority majority diya kay ilan naman lang tanan. Unya klaro ba yung kini mga tawhana ay nag-comment na ko nga pataka ra ko na kong istorya. Uman ay problema mo comment ka. No, kung gusto ka nga maisag ka mo istorya, pag-live bugi mo. Pag-live bugi mo. Sagi kayo ko na ako aning opinion based mga igala sa akong gibasa, based sa akong tanaw sa sitwasyon. Nankaron, kung lain sa kag-opinion, no? Ug di ka muuyo nako, di gyud nako na ikamatay. No? Di gyud nako na ikasuko kung managlain man ang atong opinion, mga katropa. Kay demokrasya man ta, no? Demokrasya man ta. Walay lagutay. No? Walay hagitay kag muhagit ka nga mag debate ta, adi pud ta kaatrasan, no? Basta muhagit ka, be gentleman nga mutuman ka sa imong hagit para sa atong isa diring tabaghag asa na to. No nga nihagit nga magkita patuon pa kong barangay hall nila, di ba pumutog ang asang barangaya? Ano ba? No, dapat kumuhagit ka, dapat be true to your words, be man of your words. No, dapat tumana ng imong gingon. Agit, panihon ako din, di ba masugot, kay home court. O sige, tagaan na itong partida, ito kong barangay hall nila. Di ba saan magigala masugot? Huwag magay musabag, taga-asa. Itong hinampak mga igsoon. No? So, unsa kay may tapos Pilipinas? Di ba ka magwilgang mga tao, may galag ma-priso ng 13 o niya mabili ng 11 o niya maingon nga sila na may galag bahala sa impeachment? Kasi sigurado naman yung ma-impeach kasi bipisara may galag ka ng 11 may mabilin. Nga naman, sa pulong pamahigala ni SP kay Tanong, ingayon siya nga, kamo, di gyud mo kasaligan. No? Di gyud kumutuo nga mamahimo mong impartial. Kay, the way mo mang buhig mga statement outside the Senate is bugat kaayo against the Vice President. So, paunsa ninyo karon patuohon bisan ang mga tao nga mamahimo mong impartial o walay dapigan, no, walay political leaning, no, sa inyo paghukom sa impeachment. Mabito ng kining 11 karon mga higala, gibansagana ni silang B11, Bulaga 11. Nasay mo ingon may gala nga BBM 11 kuno ni. Nasay mo ingon may igsoon nga Romualdez 11 kuno ni. Oh. Kaso may isgutan, karon oh, ombudsman, ingani magyugka mo, wag maghat ni pili-pili. Nga naman, nga giharang, no, sa House of Representatives, ang inyong investigasyon sa Committee on Appropriation, sa inyong investigasyon, kalabot na sa kanhing speaker, nga naman mo mahimo. Kaya ingon ba ni ombudsman Remulia karon mga igala nga, walay kooperasyon. No, dili mo sunod may galang House of Representatives sa mga sampina nga ilang ginapadala. Nganong wala man mo'y kasikas. Ana naman mo maningog, magpakita sa microphone kung when it comes to kalyado ni Sara, si Sara, or kinsa ba may galang nga naakaroon sa oposisyon. No? Nganong di man mo mangugat diha, usab. Mo pa-video. Nga ang House of Representatives waga cooperate sa mga sampina nga gidemand may galang ipangayo sa ombudsman. Kalabot na may galas kaso ni Romualdez. Pakitaan ninyo ang katawan, ngayon din wala'y pili-pili. No? Kaya kung mapapreso ninyo ng 13, no? Murag dila aray way labod sa inyo sa mga tao, ano? Amot lang may gala kung makaagwanta pa bang mga Pilipino mutago may gala sa ilang mga kwarto o sa ilang mga opisina magpabilin kung klaro na kay mga higala ang pagpangipit politika, no, sa paghitabo karon mga kaigsoonan. Ato maminahon si Senadora Amy Marcos.
2: XFM Katropa.
3: Hindi idea yon, tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit sa OMB. May nagte-text mula sa DOJ at NBI na nagke-case build up daw, utos daw ng ilan. Ngayon, kung totoo yan o hindi, eh, hindi naman ako praning, pero nakakaabala talaga kasi nangyari na, anim na talaga.
4: Senator,
3: yeah.
4: Sabi po ni Ombudsman
3: Rengulia,
4: 9 to 10 senators ang
3: iimbestigahan
4: dun sa mga...
3: Oh, ayun pala eh. Siya na pala nagdeklara. So, hindi talaga chismis yun. Hindi kami praning. Talagang may utos palang ganon. Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga mamalasakit.
1: Alas 8:12 na may galandag na sa Dumbag, Banagubanuban, break sa tagkadali. No, kadali lang yun. Mga katropa, just a couple of minutes. Ato ni Hatagag pagtagad. O kining tubag sa Malacañang karon mga higala, kalabot na sa negative. Grabe, no? Negative 15. No? Unsa man ni ato mga kaigsuonan karon mga higala nga kabi man gyapon nilang no palakpak gyapon ka BBM, no, the best kuno gyapon si BBM bisan negative na. Matay perte naman yun ang tinaw pa na may higala sa baos butong na. No? Grabe na yun na may higala kat klaro na yung kaayo, anak, may son. Ang Malacañang, mulusot lang yung yapag mo ingon, may gala nga, sinagad na po. Ito na ba yung sagad nyo? Time pa sa. Balikan na ito ni mga igala taon-taon. May buntag diyan na Sario Biler. No, diyan sa may, sa ganitapit, Marilo mga Kabingil, Norma Rubin, diyan sa may Cebu. Si Alma Montesilio, no, mayong buntag, one capsule ra ko sir sa Santon Gold. Okay ra jud akong BP. Salamat kayo ma'am Alma Montesilio ma'am.
2: Thank you.
1: Oo, ako malipay ko mga katropa mo comment mo diri nga dili lang bastas komentaryo kalabot sa nasod. Malipay ko makahibaw nga kamo nag Santon na mga katropa. Pero ang akong punto kung maayo nang inyong ginagamit nga mga food supplement diha ayog biya. No? Pero kung wa mo kauyon ana, nagastuhan ra mo, balin mo Santon. Pero nakauyon na mo diha, mga katropa, no? Well, bayo man akin, nakaayo man ka ninyo. So, tabang ni ako, adilit ni basta, negosyo lang. No. Hindi na mo, mga katropa, gabaan makas ginuwa na. Nga na. Ilogan ni mo ng uban nga na. Kung naayo ka diha, maayo na, ayog hawa diha. Oh, diha na ka. Pero ogwaga ka uyon diha, nagastuhan ka lang, sulay ang santon. Anar na mga katropa, no? Kay di gyud ka magmahay pod. Sultihan sa gyud ka, magkasanton ka, di na gyud ka kahawa. Santo na gyud ka. Kay ngano man, mamay resulta, no? Mo-deliver ba gyud sa resulta sa imong panlawas? Tamyon ko, anining migo ko. Kaya ready ka, comment. Ano ni siling ni Elmer Mer? Patamyaw na lang sa tanan diri sa Yoyoy Fishport. Barangay Katunggan, dili na ko mausa-usa. Tita mo na ka muna, Mer? Nestor Kiron, still watching idol. Lingaw, good me, diri sa Kiron Compound. Diri sa Misamis Occidental, Bullseye. Lang sa kalam. Salamat, sir. Thank you. Leonardo Abiera, 11 minority, nag-walk out, nagdala og tagsa kamalita. Actually, mga katropa, ang katong walk out, it was a strategy. Kabalo ka? Ano? Di ko sigurado kinsa mga igalatong tingog, it's either Soto. Subiri, ngayon na pa sa ilos taga Bukid nun. Or Risa, no? Basta I heard may gala paglakaw nila ganiyon. Subukan nila. Subukan lang nila. Wala silang quorum. Actually, it was the safest way to defeat the debate. Mga igala, Gab, ang pinakasayon nga pamaagi sa pagpilis debate, hawa niya. No? Ano na? Actually, may gala patiknikay na lang ni Ron. Pinaka-shifting pamaagi to defeat number, mga igala, is to withdraw. Tanitan-tanaw ni mo, ay Tracy sila, unsirata. Pildita din ba eh? So you have to employ some delaying tactics until mausab ang mga kamada may galas kalibutan. Ano na? No? Yung ka nga, it was a burst of emotion? Oy, martista na sila diya. Nabi ay taga-bulaga diya. No? Good morning, Jigs Locksmith. Watching from Seattle, Negros Occidental. Unsa man ka diha, Jigs? Ngana pa man ka diri sa kuan to ni agi panibasan. Naminaw mi diri San Frans. Unsa usa dako ni kisa maning incik-incik man si di ba ni ka ni si katropang Limwell kuan. Basta incik-incik. No? Danny Barosa, maing buntag. Yuyo Cards, mayong morning. November Kasok, Eric Concepcion. May buntag. Alas 8:17, balik ko katropa, human lamang nini, kansot lang yun.
2: Pusay, kauban si katropa Arnel Cortez. Pusay.
4: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
2: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo, ano yata karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ano yata nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga, salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
13: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga
14: The Pace and Don Blas Coffee Mix, The Secret of Health.
13: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
13: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
14: The Secret of Health.
13: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Oy, pareng Lodi. Krabiyas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
17: Bao ba? Usa ba na yung imong damgo na pare?
16: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
17: Mati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
16: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
17: Oh, usya may problema.
16: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
17: Usya ila siya.
16: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting nga yun.
18: Exciting!
14: Katropang Arnel Cortez.
1: Alas 8.27, magaigalan, tag na siya ito ang pagbanagumanuban. Balik din ni Miguel Astulo Manong, Bullseye!
19: Bullseye!
1: Gab, basig makontak na ito. Pwede na ito makontak ang itong mga katropa sa Agusan del Sur. Ngayon, tag-update sa Palarong Pambansa. No, kay Narabatoy Gym, nasunog, mga igala dito sa Talakugon, Agusan del Sur, mga katropa. No, samtang gapadayon ang duwa, mga igala sa Palarong Pambansa. Nangunag yapon kuno karon, mga igala, ang National Capital Region sa ilahang medal tally. No, sa mga gold medal, sa mga medal, mga igala nga nakuha, diha magigsoon sa Palarong Pambansa. Alas 8.27 na, maing buntag, Chofilo, Chofilo, untoy or untoy? No, basta mo, Chofilo na. No, my good morning, Katropang Arnel, watching from airport, Kasisang Malaybalay City. Padayon gyud sa imong maayong mga buhat kay so many of us inspired by your stand on the different current issues. Mabuhay. Salamat kayo.
20: Thank you.
1: No, Imaluardo, diya sa may Agusan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Ang Agusan, gihimurang barangay des Cagayan ba? No? Pita may buntag niyo des taga-Agusan. Niya, bahaunon po ng Agusan, may galas Cagayan. No, si Jocelyn Tipon, shout out po, taga Mindanao, jug ko, pero di anakos, Gintuylan, Liluan, Southern Leyte, Gapuyo. Ah, Gapudyo, may ingon niya. Yung comment rin, mga katropa, Gapudyo, kuno siya. Ala sige. Si Ian Capacio, buntag boss na unsa man ang Pinas, maulaw tas uban nga nasod. Oy, gibuhat na sa Senado. Ah, kuan ra na. No, usa na sa mga teknik mga igala sige kaingon ko na. K- Katong walk out mga katropa, ito sa kadaunsa naman ni akong flag sa ako ang may galang dughan. Mahalin natin ang Pilipinas by bisag ingani ni kalisod. Lisod pag yung digugmaon ang atong nasod mga katropa, gumikan sa politika, maramang gini nakadaot na to. Labi na mga igala nga kining atong demokrasya, hinuwam po nato mga igala, or kinupya rasad nato sa Amerika. Yung uban mga igala, mga mabaw kayo kutipot. Minaw bitaw ka mga igala sa mga media, no, sa kanang sa US, mangutana daway, mangutana kang Donald Trump. Kulang na lang, insultuhan, pero okay rin sa ila. No, atuwa din may gala asya ka makaingon ana ka bibi. Butangan kada pinakaisog mga igala nga tigpamaba. Bullseye. Nan padayon ta mga katropa samtang kapabot patas dugang report kay alas 9 na tataman keron. Now, ni di may gala na kalabay adlaw mga kaigsuonan. Ni gula ang mga report nga mga senador kuno may gala limang kag un apil ato ka senador. Unom yata. Gikan sa itong mga igala ni Ombudsman Rimulya, no? Nga naman, may igala nga makasuhan man lagi ninyo ng mga senador. Nga naman si Martin, wak pa man lagi. Matod pa mga igala ni Rimulya nga, gahi kuno kaayo ang House of Representative. Wak pa noon, muhatag o pamahayag ni ini may igala si House Speaker Bujidi. Pero ni Gawas keron, may igala ang report nga dili kuno mag-ooperar. No, gahi ko na may gala ang House of Representatives, no, sa pag-cooperate may gala sa investigation sa Ombudsman o pagpasakag kaso, batok may gala kang former House Speaker Martin Romualdez. So ipakita ang giingon ninyo nga dili mo galamiton, no, sa usalang katao o sa administrasyon. Dagi mo manigibarugan may gala sa Ombudsman because this is an institution that is supposed to be independent mga igala and free from influence sa any politics mga kaigsunan. Bullseye. Because what we are dealing here is an accountability mga igala sa tanan ng mga public official regardless mga igala kung unsa ng ilahang color. Bullseye. Pero di man gini mo na malimod mga igala ang gabutang ni Rimulya si BBM mangyud nga ipinilit kung sa Tagalog pa, no? Gibraso mga kaigsunan. Dagantong mga contender nga mas maayo pa diha. Oh, mas qualified pa diha mga igala. Pero murag yapog sa panarbaho ba? No, murag yapog sa panarbaho mga kaigsuonan ba? Naana sa imo ang talent, naana sa imo mga igala ang skills, naa sa imo mga igala ang edukasyon. Ikaw nang pinaka-kwalipikado diha maigsuon. Pero wa man kay baker. No? Naana man sad. Now, ila unta ipakita mga igala ang ilahang kaligon. Ang ilang mga igalang giingong baruga nila nga sila independent yun. Dili kay dutan lang nila ng majority karon. And then, pag-abot mga igala kang Romualdez, maingon na sila mga igala nga gahi man mo kuan, participate ang kuan, di man mo submit sa mga subpoena. No, di kuno mga igala mo sumiti sa mga subpoena. Kini mga igalang Committee on Appropriations. No, sa gihiba, may gala nga investigasyon sa Ombudsman. Bullseye! Ipakita ninyo sa mga Pilipino nga tinuod yun nga wa mo'y ginapigan. No, klaro na kaayuan. Kadyot lang mga katropa at sa naputlon, dito sa may gala karos update sa Palarong Pambansa 2026. Na nagaroon may gala gipahigayon, dito may gala sa lalawigan sa Agusan del Sur, ang Palaro to Agsur mga katropa. Ano yun na, tatagad na may galag, nagunang mga katikaran update kinoon sa Palarong Pambansa. Nalukad may gala sa live and direct from Agusan del Sur. And gikan may gala diyan sa Government Center sa Maong Lalawigan. Katropa mo sa balita, katropang Ray Alinton. XFL Katropa. Katropang Ray.
18: Yes, sir. Katropang Armel, good morning. Sa mga suking tigpaminaw diyan sa may tagong area. Sa Daga Paminaw, sa itong Sibian sa XFM Network Philippines. Katropong Arnel, yes no? Nagkakadayon pa ron ang gitahigayon na palarong pambansa, Dusmol 25, diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Diin na kasantangan katropong Arnel, nagkakadayon pa ron ang mga dula na dinong naka sa ito ang area sa provincial government sa Agusan del Sur. Diin kinin Dusmol, football o kining kwan katropang Arnel, kining sa gymnastic o kining isa ning basketball ang naadri ka rin sa padayon. Unya sa inyo sa mayugan katropang Arnel sa padayon o sa dito ang badminton o piling basketball alang sa elementary category sa boys category sa elementary. Unya ang dari sa probinsya gagawin sa Gusan del Sur anausag ang tulong ng volleyball o dito sa may area sa Palatubon nagatadayan ang piling dulang basketball sa secondary girls sa Didiin na at malini ang Region 9 o Region 11 katropang Arnil o diri sa may provincial government nagatmang usab karon ang NCR o ang Region 3 diin naguna nini karon ang NCR ang dito sa mayugan katropang Arnil kining elementary boys category sa elementary din nagatmang usab ang Region 4 B o Region 3 sa elementary din naguna usab dili ang Region 3 katropang Arnil sa volleyball ana adiri karon sa provincial government ang Region 5 B o ang Region 9 nga diin usab naguna sa score ang Region 9 katropang Arnel sa girls category secondary.
1: Okay.
18: O nausab ang basketball no mga nigula buot sa katawahan katropang Arnel kaming basketball diin ang nagsangka karon ang Vine o ang Region 6 nga diin naguna usab niini sa score ang Region 6 katropang Arnel.
1: Okay. Katropang Ray, doon ay report no kagahapon nga nasunog ning gym diri sa may Talakugon. Unsay dula atong during the time and kumusta no ang unsay na development usab sa maong incident?
18: Regarding anang sa sunog kagahapon Katropang Arnel no so nakuha na to kang Fire Officer Juan May Cadiz. Nakuha na to sa iyaha ang impormasyon nga matod pa doon ay usap sa lalaki katropang Arnel na ginudahang nanigariyo dito siya ay dapit sa area sa nasunugan katropang Arnel din. Ang storage katropang Arnel no, ang adunay piling mga foam na naka-stock dito sa mga storage. Kunya murag ang ginudahan ini ang sigarilyo
1: upos
18: na upos ko sigarilyo ang binin dito nga nidikit dito sa mga foam katropang Arnel. Rasang nga miasuki ni o mikalayo dito ang area sa may mga storage ang diin usab na damay ni ini ang aircon no katropang Arnel boto nga murag daghan sa mga report ang nanggawas nga ang aircon ang hinungdan sa mga sunog nga matod pa nag-overheat pero sa information nga ato nakuha kay nakatawag man dayon tani katropang Arnel nga to sa ato ang buhatan sa BP Talatagon na matod pa lagi doon ay usa ka lalaki nga doon ay mental health ang nanigarilyo o dihausad na usahay gatulugan na siya o nanigarilyo ang posibleng nabilin ang iyang sigarilyo katropang Arnel pero as of na nagpadayong diha ko ng ilang investigasyon regarding sa maong insidente. But sa report sa Tropong Arnel, wala man hinuoy nadamay sa maong insidente. Then aduna na ipipila sa mga gamit na nadamay no, sa mga kagamitan. Pero sa kinabuhi ka Tropong Arnel o sa mga personahe individual, wala man hinuoy nadamay ng mga personahe ka Tropong Arnel.
1: Alright, sa nagpadayon karon ka Tropong Ray nga dula no sa palarong pambansa unsa yes. Karon ang region no nga nanguna katropang Ray sa medal tali og ikapila karon ang host region nga ang Caraga region
18: Alcobno katropang Arnel no sa report or sa tali nga atong anaagri sa ato ang kwan karon sa May 27 as of 9 AM ang tali nga naadri nagpuna ang NCR nga dunay 12 ka gold o 5 ka silver o kining bronze pito din ang Region 6 no Western Visayas sa dunay 7 ka gold o 5 ka silver o 6 ka bronze then ang Negros Island Region adunay no region 4E no ang Calabarzon adunay no 6 ka gold 7 ka silver o 6 ka bronze o ang Negros Island region adunay 6 ka gold 4 silver o 2 bronze o diin ang top 5 ni katropang Arnil ang region 5 kung Bicol region ang adunay 5 gold o 7 silver o adunay usat kining bronze katropang Arnil. And so far ang host region katropang Arnil murag alaagod siya sa kining layo-layo na.
1: Mm-hmm.
18: Ang karaga doon ay duha ka gold o duha ka silver o unom ka bronze. As of now, sa tali ni kagahapon katropang Arnil. Sa 28, wala pa'y result since nagapadayon pa ka rin ang maong event katropang Arnil.
1: Alright, sukad atong bagsugod. Hantod karon nga katropang Ray. Gawas atong sunog, wala ba yung mga uban pa nga mga untoward incident nga nahitabo affecting athletes all over the Philippines. Katropang Ray? Naputol katropang Gab? Alas 8:40 na, Miguela, balikan na to Dodd, no? Ito ang kaubanan, gikan mga higala sa Agusan del Sur. No, standby lang sa muda kay padayonon pa nato ni ato bagisgot mga katropa. No, anyway, nag-una gyapon karon no ang NCR or National Capital Region sa medal tally no sa gold. Okay, nana si Katropang Ray. Yes, Katropang Ray.
18: Yes, Katropang Arnel, naputol ta no. So far Katropang Arnel wala pay nadam, wala pay nasunda no. Kaluyan sa Ginoo walay nasunod na insidente sa maong kuan katropang Armin, sa maong kalihukan diri sa Agusan del Sur when it comes sa ato ang palarong pambansa, the Sl. 25.
1: Okay. Kumusta ang panahon, katropang Ray?
18: Mauna man yun, murag. Sa wala naana diri sa Agusan del Sur, katropang Armin, murag kami na taga-Agusan, naana dagid niya na yung buntag, kusog sakit ang init o kusog ang taas ang temperatura sa mong init akan pagkahapon antod sa gabi ay makasinati ginta o kining pag-ulan no? So di gid mabantayan usahay grabe ka init pero mukha nito ulan mauna gid na diri karon katropang Arnil makita di gani na po makita ang presensya ni Haring Adlaw pero so far naghahatag man siya ang kahayag kay tungod na ginili nga dunay dagom or kining hulgas pag-ulan sa tropong Arnel diri nga na sinatis karon sa probinsya sa Agusan del Sur.
1: All right, with that note, salamat kayo. Go ahead with your final report kay tropang Ray Alinton.
18: Okay mga katropa, sandbay lang gyapon kita no kay time to time pwede gyapon ta makalabay sa mga impormasyon kung sa may mga panghitabo o kapikaran diri sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa ipaygayon nga palarong pambansa the Smell 26. Kinis ka tropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Bullseye. XFM
1: Report. Alas 8:42 na may galantag nas mundag. Dagan salamat ka tropang Ray Alinton. Update may galas palarong pambansa. Atod ganinyo mga higala sa Premium D3. Ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Aduna kini virgin coconut oil, aduna ay moringa seed oil, o aduna sad mga igalay vitamin D3, 200 ayo makahatag na itong instant energy, makapabaskog sa itong panlawas, o anti-cancer usab kini may igala. Usa kini ka food supplement soft gel, no, nga kini mga igalang mga kada bang mga viruses gani nga musuod sa itong lawas, mga katropa binimo, kuha na sila ka ng tirabinta. No? Tirabinta ba? Kung kanus may igala makabinta mo, tira. But pasabot, kung kano sa ubos yung immune system, halabira na sila. So, sa mga kuans palibot, naagin na kanunay, naghuwat na ng muluya ka. So, ayaw luya-luya, diha. Pag Premium D3 na, mapalit ka na may galas sa nagunang butika sa inyong lugar, nationwide, mga katropa. Alright, para yung takay, bibilan na lang usap kagutlo na bilin, mga igala. Alas 9 bilang tataman, kimusunod ka na ito, usap. Ang programa ang katropa mo, Police Dabnor. Di ang mga igalang... matod pa ni Senadora Amy Marcos no nga mga ilang mga kaila may galas ombudsman sa Department of Justice o sa National Bureau of Investigation naghatag kanila may galang impormasyon karon nga dunay case build up nga ginahimo batok mga igala nining 13 ka miyembro sa majority. Bullseye. Bullseye. Gitumbok may gala sa senador sila sina senador Bato out na dunaan ha? Si ganitong balay mga igala ni Senador Robin Padilla, may galaw, ugangan ba ito? Dito may galas Pampanga, gi raid in town, kibasig tuas bato dito may galaga tago. No? Niya kinisan silang Senador Rodante Marcoleta, no? O si Senador Jinggo Estrada, mo siguro na ipasabot ni Tulpo nga makukulong this weekend. Si Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, o bisan mga igala kini sila Senador Camille Villar o Mark Villar, no? Nag-atubang sa hulgas kaso. Susama sa kaso mga igala ni Senador Ronald Bato de la Rosa, di apod mga igala ilang gi... kainom naman nga si Senador Bongo, no? Apil siya na. Mamahimo sa mga igala mag-atubang susamang kaso, humanggingan lang mga igala nga matod pa co-perpetrator usab sa war on drugs ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte. No? Napa ba'y mabilin, ane? Mga kaigsunan? So, kung kanil, hit di mo nga kaso, wate may mo. Pero dapat mapakita sa ombudsman, mga kaigsunan, nga mapamatudaan nilang dili ni targeted ang 13. No? Kasuhan sa nila may galang kaning speaker. Pusay! No? Dili kay iguro sila mapagawas ng impormasyon karon niya, gahi mangod ang House of Representatives kuno gab. Di ko na muhatag o di ko na musubmiti sa mga papel ng ilang ipangayo pinagi sumpina. So, usin yung buhato na la. Maghulat la mo? May lang mumubraso o katbangs politika? Pero og iladong kaaliado, wala. Pusay! Binuang na. Dili di ay sinado karon mga igala ang kuan, nagaprotektar sa bisan unsa mang kahiwian. Kundili ang House of Representatives.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8.46 na.
2: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
1: Nanpadayong kita sa unahan, may gala gining bahina ato at ganin nyo sa Santon Vitamin C. Dito sa dugang panatong isgutanan, mga katropa, gumikan kay sana kalabay nga adlaw. Ato na isgutan din sa itong pagpanagumanuban ang record low net satisfaction rating, no, ni Pangulong Bongbong Marcos nga from negative 3 anaa karon may gala sa ni sakana siya, no, nahimo nang 15 pero negative lagi, no, nahimo na taas na nga number kay at least katong November 2025 is negative 3 karon ni 15 na siya mga kaigsoonan pero lagi negative. Unya kahibaw ka. Ilan ning gi kuan? Gi nakita na to ang datos diini mga kaigsoonan. Kahibaw ba ka nga ang Manila ug ang Mindanao maumao na may galag numero nga dissatisfied uwa matagbaw mga higala sa performance or lihok sa atong presidente. So dili sila makaingon karon nga they are asking the wrong people. Kay mo man mga higala ay pasiatab ni Claire. Maybe they are asking the wrong people. Basig ang taga Mindanao ra gipangutana dili. Matod pa mga igala sa SWS gipakita nila may igala sa ilang datos of 1,500 ka mga respondent. Abigin na ko katurang 1-2. Karon may igala 1,500 na ganidi ay. Gipili ni mga katropa gikan sa lain nga mga lugar so dili sila pwede mo ingon nga Mindanao ra. Gumikan kay even sa percentage karon mga igsoon ang dissatisfaction rating, no? Sa kini magaygalang taga Manila, no? Taga NCR, asa lang siya nilamang lamang karon sa balance Luzon. Asa maning balance Luzon? Apila ni ang Ilocos Region, of course, mga igala. Iya maning mga kasangkayan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No? So dili sa makaingon, may gala nga Mindanao. Kaya ilaman kong ginapagawas karon nga, mo lagi na. Kapag ang survey di mo pabor, dali naman kayo ingnon nga, dili credible. Oh. Pero ang iyang gi-invoke diri may iyang may galang gilitok diri ni Auntie Claire katong survey kuno sa Octa Research kung magayta kay bawog asa to dapat gikan. Iba po dila ni mga question mga igalang result nga naman kini nga survey firm once mga igalas kasasaya nila isip administrasyon karon ni agi sa mga kini nga survey firm ni pabor may galang kang BBM. No? Although yes, statistics ni, mathematics ni, science ni, may gala. But somehow, it reflects the will of the people, may gala. Nga wag yun kauyon sa administrasyon. No? Basing mo ingo na sad, mayroon ba ning mga dalonggan ug mata ni Matibag? Kana ba nag-inciting to sedition? Hindi man na-inciting to sedition. Number man na magaygala tong gisgutan. May magdingong kostaw kapang gawas mo siyong balay, pagdamog sunda, pagwarawara mo di, kana. Pero kung ingon ko mga igala nga ang numero nagsalamin mga igsoon sa sentimientos katawhan, nga naman, sa kadaghan mga igala sa atong, sa korupsyon nga nahitabo sa atong nasod. No? Sa flood control scandal mga igala, sa saad niya nga naipaprisong dakong isda, mga kaigsoonan, naabaday dakong isda nga napapriso. Niya magpalimot-limot na lang dahil magpabuang-buang na lang dayon mga igala. Matod pa ni Auntie Claire, sinasagad na ng Pangulo ang trabaho. Sinasagad, maunay niyong sagad. Basin ko nugab, ang napangutana, wa mahatagig ayuda. Ang pangutana, nga nung na, ay wala nahatagag ayuda, abe ko bag, nang mumudmud kayo ng ayuda. Kasi yun lang naman ang alam niyo, di ba? Tawa, paminawa na to si Auntie Claire.
2: XFM, Katropa.
19: Marami pong mga survey firm.
1: Oh, sige Lusot.
19: Naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam.
1: Mm.
19: Noong nakaraan lamang po sa Boses ng Bayan, ng OCTA,
1: oh,
19: lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr., ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top four officials in a nationwide survey.
1: Mm-hmm.
19: So kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho,
1: mm-hmm,
19: pagbibigay ng mm-hmm, ayuda at tulong sa ating mga...
1: Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho? Unsay trabaho sa gobyerno? Pagbibigay ng ayuda. Yun lang? Di ba? Kana lang? Diyo mo laing malitok? Nya basit ko nung kining mga nagipangutan na wa kadawat og ayuda. Purbida ng utuka mga igala. Sige, go ahead Gab. Para yon.
19: Gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan,
1: mm-hmm,
19: hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance.
1: Okay.
19: Marami po ng mga...
2: XFM, Katropa!
1: Dinatambo balik, anak, kay... The number speaks for itself. May muntang ni Mudiadong, Doms Dua, from Barubo, Surigao del Sur, Minoron. Harold Garcia Ramirez, mayong buntag. Danny Barusa, Yoyo Cards Laborte, oh, mayong buntag din sa itong YouTube channel. Good morning to our 456 viewers. Karon, mayong buntag ninyo. Tama na talas 9, ha? Lorenzo Balmore, from Catiel, Davao Oriental, mayong buntag. Leonardo Abiera, Den of Thieves from Usamis, City Engineer's Office. Sani? Kay Maskin og Payag sa Manok, og Landahan sa Lubi, Pangitaan og Building Permit. Ilanda ninyo daw sa landahan. Tarantado na nga klase nga. Kulungan sa manok, pangitaan, o bisag isa na kabuk imong ikulong, pangitaan, building permit. Binunguang. Kuyawa ko na ninyong city engineers niya. Oh, sa tubag, magtukod ko, kuhan nga, mukulong ko isa kabuk manok niya. Binunguang istorya, ha? Pabasaan, nag-building code. Jonas Iniego, mayong buntag, og kisa mo ni Adri, Christopher Isgira, Jocelyn Tipon, may buntag.
2: Good morning!
1: Now, sumpay ni ini mga igala, no, matod bang Auntie Claire, patuloy ang pagtrabaho sa gobyerno. Gani in other or sumpay ani nga statement mga igala, sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho. Okay, sige, dawato na to mga igala, granting without conceding, but nga nun eh. Ngayon, growing ang... You cannot ignore numbers. Dili po yung mingon lang ka, wala man na, no? Wala na siya. You cannot just ignore surveys like this, may gala. Sila nga, mind conditioning man ang survey. Kaysa pa mang mind ang i-condition, nga di man na mga igala na mo, presidente pa na sa BBM sa 2028, nga munaog na mangkaan na siya. Kang kaysa pa mang mind i-condition, yun na saan ang ipasangil ni Sarah. Ipasangil na saan niya ng Duterte. Grabe naman po na. siguro ibalik ninyo na nga pangutana sa inyong kaugalingon. Unsay asa ta nagkulang nganong ang tao bisag mutumbling pas BBM, mu jogging pas BBM, mu alsa na mga igalag kanang 10 kilos nga bugas, no? Diba? Diba? Ibsin di acrobats. Kita na mo may igala sa mga acrobatics kagihimo. Ngayon man nga dili mangyod makuha-kuha may igala. Okay, you do, you can redo, no, the survey. Pero maurang gihapon mo gawas, basing matinga pa yun noon mo muubos og samot. So it delivers a message nga naay dissatisfaction ang katawan. Ngayon man, daghan mo saad sa inyong double standard nga pagtagad sa korupsyon.

0: single si Sara Duterte. Nakita na sa mga Pilipino ang double standards. Ha? Kung impeachment ni BBM, tulo lang kaadlaw, pila lang may gala in town, wa na kaginawa, patay diretso.
1: Mga bobo! Hmm.
0: Pagkang Sara, mga igsoon, nga impeachment, grabe nga dragging nga nahitabo, mga igsoon, sa Committee on Justice, naapas Madriaga, naapas Trillanes. And himuon ninyo si Trillanes nga maoy hallmark sa pagpangita sa accountability, nga kana siya mismo ang COA sa unang i-flag down na siya. Kaya pati mga driver niya may gala, pati mga yaya niya siyang balay, swildado sa Senado during that time. You forget that? Nalimot mo, ana? Sa 68 kabuki ang tao sa Senado, gisilduhan niya gamit mga igala ang operational expenses nga naa sa Senado.
2: Pusay!
0: And you want us to believe nga credible ning tawhana? Nga mismo sa iyang opisina sa una, pati itong iyang mga kauban nga mga ex-mutineers kanto mga sundalo may igala ang isukol sa gobyerno, swildado ni Trililing. Come on. Hatagi mignindot nga moral ascendancy para mo tuumi, ana? Nakita manggod sa tao nga salida ning tanan. Nakita sa tao, nabasa sa tao ang script. No? Karoon mga katropa na iadapod sa Senado. Isumpay na ako ni Gab. Oh. Sa flood control, mga katropa. Kisa may napapriso ninyo sa flood control? Kato mga regional director, kato mga regional work, in town na sa mga regional offices? Sara Discaya? Dili ninyo pwede kumbinsyon ng mga Pilipino nga ang flood control anomaly is all about Discaya? Bong Rebilla, Jinggoy Estrada. Di ganin mo na pwedeng i-appel si Rodante Marcoleta diya kay lahi man kaso nga ilang gikuan diya katong mang donation kalabot sa eleksyon mo may ilang gipangugatan. How about other senators nga mahadlok ma-mention? Erwin Tulfo. How about them? How about Martin Romualdez? Igor mo ingon nga, di manggut sila mo ko-operate. Hindi na pwede. Nakita sa tao ang inyong double standards. Pagtanaw sa korupsyon karon ni ay 18 ka mga 16 ka kaning marines, 2 ka kaning sundalo, ni ingon ka deliver me. Gipaminaw bas blue ribbon? Wa. Kisa gipaminaw ninyo? Si Madriaga nga kidnapper. Ang statement ni Gutesa o statement ni Saldico magtugma na, mag-confirm sa matag-usa may gala. Gipaminaw ba nato? Gipaminaw ba mga igala sa atong gobyerno sa Senado? Wala, mga katropa. Oh. Pag-abot karon kang Madriaga, bahala kidnapper. Unya gusto mi ninyong kumbinsyon nga this is all about accountability? Dili pwede. Matod pa mga igala ni Auntie Claire sa pangitabo karon sa Senado, iyang gi-quote mga igala si sa salidang General Luna, bayan o sarili? I think dili ni mo na pwede buhaton lang dito sa imong kalaban sa politika o sa mga tao karong naglawgaw unsa ba? Ipangutana sa nasa inyong kaugalingon. No? Applicable na sa nan mga igala public servant.
2: Pusay!
0: Ang nasod ba o ang kaugalingon? Kay kung kami inyong patubagon nga naas katawad kabalo gud mi nga sa makadaghang higayon giuna ninyo inyong sarili. I mean yung istorya higlabsong because we were not born yesterday.
3: Ayaw!
0: Kining trabaho ang ugat na kuhapit ko 20 ka tuig na kuaning trabaho may gala. Paminaw na to si Auntie Claire.
4: XFM Katropa.
5: Dito natin makikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang.
0: Mm-hmm.
5: Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
0: Mamili ka.
4: XFM.
0: So, bayan o sarili, mamili ka. Dili ni applicable dito sa majority. Dili lang ni applicable nga ito sa majority. Senate majority. Applicable sa di may galang nga ito sa minority. Nga ito sa presidente. Nga ito sa mga congressman. Applicable ni tanan.
2: Bullseye!
0: Ingon si Butsoy nga, good morning idol! Shout out kay Lani ug Susan nga ga-smile while nagapaminaw ni mo. Salamat diya Lani ug Susan. O sa may sige ninyong tingsi diya. Fernando Villafuerte, Auntie Claire Murag Irwin T. Sa una banggaers, karon risbackers.

0: Kani, mga katropa, matod palagi, naguba daw ang image sa Senado. Pero paminaw na ko ni mga igala, kining sunod nga video ako ipapadungog ninyo, mas mutuo ko ani mga kaigsuunan. Mas mutuo ko ani sa mensahe ani, not to the person may igala nga nag-istorya. Ay si Aimee man eh, Marcos Mangyapon eh. But I will, Diriko's message, mga kaigsuunan. Sige, Gab.
1: XFM Katropa.
0: Kadali lang di ay. Oh. Kano sa may gala naguba ang pagsalig sa tao sa Senado? Naguba ang pagsalig sa tao sa Senado the moment nga inyong gitabunan ang flood control anomaly. The moment nga moingon si Lacson, wala kini mastermind. Oh, come on. Sige.
1: XFM Katropa.
2: Naman sana, parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue ribbon. Yes. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsatsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na, kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba ang parliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Titiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh hindi naman tama yung ganun.
1: Pulsa!
0: Alas 9:03, punto, mga igala. No? Nasugod o naguba ang dungog sa Senado the moment nga gitabunan, mga higala, ang investigasyon sa flood control.
1: Pulsa!
0: Sige daw, kumbinsihado ninyo mga Pilipino based sa statement, mga higala, ni Lacson kinsa mao'y chairman niyang nipuli ni Marcoleta na imong chairman, mga higala, sa Blue Ribbon Committee nga ang flood control anomaly wa kuno, mga igalay, mastermind. Ni tumawra kuno na. Bilyones ang nawa sa atong gobyerno. Why gapautok ani tanan? Kamo kuno, mga igala. No? I will leave it to you. Kamo itubag niya. No? Kanang gitawag nila, mga igala, nga term extension. Ako mutuog yung kumaygalas panulti yun, nga if there is a smoke, there is also a fire. Ang bangutan na lang karon kinsa may gahaling. Kana mga lalis, debate, walk out, may gala, dili na bago Senado, nangyari na yan. No? Himuuna ko example, si Miriam Santiago, maning Miriam Defensor Santiago, ninong niyas kasal si Enrile, Manong, Johnny, ninong to niyas kasal, gaaway man gani sila, mga igala, sa una, dili na nabago. Insultuhan, bardagulan, sa Senado, dili na nabago sa atong mga lawmakers. Pero kanang mutabon, mga igala, kana. Bueno, alas 9:04 na, may gala, lapas na ko. Musunod taon-taon ang itong programa, may gala, ang Police Dabnor, katropa mo, kauban natong mga kapulisan. Gikan, mga igala, sa Davao del Norte Police Provincial Office. Headed by, of course, atong Snappy, kayo, may gala, ang Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines. No? Maying buntag sa mga katropa nato diya sa may DMs rent, car rental. No? May nahimutang diya sa may Pioneer Avenue Crossing, Cristo Rey Village, Mangkilam, Tagum City. Kung doon na mo, mga igala, panginahalanon, gusto mo magrentag sakinan sa inyong mga lakaw, na diya, mga igala, i-search nyo sa Facebook, DMs Car Rental Tagum. Mga katropa. O sa ito, mga mag-uuma usab, mga kaigsuunan, naminaw ron, padayon lang ta, amping-amping ta ganunay, unya, narabay taliabot ng El Nino, mga kaigsuunan, kanayin yung mga abot, kanayin yung mga pananom karon, isprehe na, mga igala, o Kinigala patilawanag kining Latim Gas G foliar fertilizer. No, para may gala bugat o gatingga sa inyong ani. Mapalit ka na may galas na ng mga agribet nationwide mga kaigsunan. Sa ato sa mga taga-opisina, gusto mo mga igalag mga dekalidad ng mga uniforms, duawa ninyo ang Sunrise MPC Garments. No, kining Sunrise MPC Garments mo ay nagbuhat may galas yung uniform diri no, sa XFM Tagum. No, nadya may galas puro katuparan, Teachers Village, Magugpo, South Tagum City. Alas 9:05 na! Wala ko yung oras may galalapas na kong 5 minutos. Sangan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas atong sparring partner sa Bigas Dawa, Katropang Gabalas. Ininyong katropa, Katropang Arnel Cortez. Salamat may buntad! Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
1: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo syukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o mo syukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaling akong country, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
13: Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, Mayong Buntag. Welcome din sa itong programang Police Dabnor, Katropa Mo.
1: Din yes, sa partner. Mayong Buntag sa tanan.
0: Yes, sir. Good morning, sir. O sa itong mga katropa din, ano, Mayong Buntag. Adlaong Huwebes na usab, no? Pizza 28 ning bulan sa Mayo. O nindot kayo ang kabuntago na ito. Kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti Asbalagot kauban sa atong yes. Provincial Director. Sir, good morning kanimo, sir.
1: Mayong buntag sa tanan diha. Kaninyong tanan o sa akong partner nga si Renan.
0: Yes, sir.
1: O kinabanan sa atong bisita nga yes, gikan sa Iga Costa ang ato ang Chief of Police sa Island Garden City of Samal, si Lieutenant Colonel Jerry Abruhina o nga ito ang Cybercrime Unit.
0: Yes, sir. Si Patrolman Liboni
1: yes.
0: Galanta.
1: So, una-una sa tanan, ako ang timbayahon, ang ito ang leader sa Police Unit Office 11. Walilaing kundi si Police Brigadier General Leon Victor Zamora City, sir. Mayong buntag dia, sir. Inumbanan sa imong command group na mga idol na ko. Mayong buntag sa tanan. Then, of course, kay Honorable Governor Kuya Gob Edwin Ayuhubahi, mga ito ang gobernador sa lalawigan ng Davao Norte. O nga ito ang Vice Governor, si Ma'am Clarice Hubahib, kauban sa sakop sang guniang panglalawigan sa 1st o 2nd District na sila Congressman Di Carlo Oyooy o si Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdameo. Sirs, maayong buntag sa inyong tanan. To my two deputies, DPDA, DPDO, and 11 Chief of Police, og tanang personahe sa Davao Norte PPO og sa tanang katawhan sa dinhi sa probinsya sa Davao Norte maayong buntag sa inyong tanan.
0: Yes sir, good morning no og ato sa pagtimbaya no sa atong mga kaigsoonan, mga kaubanan, atong mga kapulisan nga naa diha sa kabukiran ang atong revitalized police sa barangay.
1: Oo.
0: No good morning
1: kag naglanog-lanog ta dito.
0: Yes sir, naglanog-lanog sa kabukiran kauban sa atong mga kaigsoonan dito mga mag-uuma no naa diha sa kabukiran. Good morning
1: kag naa na mga mag-uuma na to no nga naagyoy mga RPSB diha kasumbungan
0: yes,
1: og naa may mga kakulian nga di kalikayan naay RPSB diha sa inyohang kiliran no naga masid-masid lang.
0: Yes, okay. Good morning no. Good morning ganyong tanan sa atong mga kaigsoonan, atong mga drivers din ha no.
1: Sweet lovers, sweet lovers.
0: Drivers, sweet lovers there no. Amping kanunay sa pagbiyahe no. Kumpletuhon nato, dalhon nato kanunay ang atong mga lisensya, rehistro sa sakyanan and of course, dapat defensive driving
1: din. Hinay lang yun no kay Sudyo Gracia.
0: Baon og dugang pang pasensya no, dugang pasensya baon kanunay no. So again welcome din sa tong programa no, Police Dabnor Katropa Mo no. Daghan kitang panag-isgot-isgutan din sulod sa tong programa. Of course ang atong pag-update sa atong mga isgutanan sa kahapsay o kalinaw no, ang atong pag-update sa atong crime statistics, ang pag-update nato sa atong mga accomplishments ug uban pang mga isgutanan may kalambigitan diha sa atong pagpatunay
1: yes.
0: Sa kahapsay o kalinaw ug swerte kayo ta din sa 107.1 XFM
1: Tagum City.
0: Ang atong provincial director mismo ang atong makauban sa pag-update nato ni Ana.
1: Of
0: no?
1: Course, magpasalamat po sa atong
0: yes,
1: station manager.
0: Nga yes, sir. No? Atong pagpasalamat.
1: Nga, welcome tag maayo diri kada simana.
0: Kada simana, no? Atong pagpasalamat sa atong station manager, no? Sir Arnel Cortez.
1: Yes.
0: Kauban sa iyang mga staff, sir.
1: Staff, mga kaubanan. Mga staff niya, mga snappy kayo.
0: Yes, og sir. Atong ipailaila, atong ipatimbaya usab ang atong mga bisita karon, no?
1: Sige.
0: Unang-una gikan sa Island Garden City of Samal, no? Ang atong acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Jerry Etz Abruhina. Sir, good morning kanimo, sir. Welcome, sir, din sa atong
1: welcome,
0: program,
1: Jer.
0: Sir. Imo nang pagtimbaya, sir. Naglanog-lanog yapon kita. Abot kay kita dito sa Island Garden City of Samal, sir.
2: So, once again, sir. Good morning to my
1: yes.
2: Provincial Director, Sir Glenn Pestine, sir.
3: Sa mga tao diya sa Island Garden City of Samal, ang inyong Chief of Police, Lieutenant Colonel Jerry Abruhina, na karon diri sa XFM para ipadayag ang inyong mga panghitabo na to diya sa Island Garden City of Samal.
0: Yes, sir. No, nindot kayo. Makauban din na to, sir, ang Chief of Police mismo nga mao'y maghatag na to update.
1: Nintabok ginigikan sa...
0: Nintabok, sir.
1: Balot nga.
0: Bro, wala din nakalangoy,
1: sir. Salamat kayo, Jerry. Abot kayo, Jerry.
0: Nakabot. Sayo kayo, sir. No? Sayo gin kayo nagigikan ang atong Chief of Police dito aron makauban ang atong mga katropa diya sa paghatag o update sa atong kahintang sa kapsay o kalina. O kauban usab na to karon gikan sa Cybercrime Unit. Sa Davao del Norte team sa atong cybercrime unit ang atong usa sa atong mga investigador sa atong cybercrime unit, si Patrolman Liboni Galanta. Sir, good morning kanimo sir. Again sir, welcome. Nahimo nato ring partner din ni sir. Again, welcome din sa atong programa. Sir, imo nang mga pagpanimbaya sir.
4: Yes sir no, una sa tanan no, mayong buntag no sa tanan no, ilabi na sa atong provincial director no nga maabti ko no nga nag-giunay jud no og ang kaning ato ang radio program no this morning no og sa ato ang sakuang kauban nga si Police Lieutenant Colonel Abrohina sir, mayong buntag. Patimbaya po di ano ngadto sa moang officer in charge nga si Lieutenant Colonel Harry B. Dawayan Jr. sir, mayong buntag sa moang team leader nga soon to be Police Major Janice S. Natchell, ma'am, may buntag niya, ma'am. Og sa tanang namong mga kaubanan nga nagkatag-katag aning Davao Region, yes. Og sa tibuok Pilipinas, may buntag sa tanan.
1: Ma'am Janice, no?
0: Yes.
1: Partner na to sa ato ang kuan, sa ato ang RACO 11.
0: Yes, sa RACO 11 na to. Og daghan kayo tag panaghiskut-iskutan sulod ni sa atong programa, no? Of course na ang atong gikan sa Island Garden City of Samal para masayod kita sa mga update nato sa atong isla no, patapos ng atong summer vacation no, ug unsa na pud ang gikabisihan no sa atong mga kapulisan. Of course ang atong pagpangumusta usab sa atong kuan sa atong cyber world no, sa atong mga kapulisan diya sa cybercrime unit, ato pa nang isgutan unya no sa pagbalik nato apan sa pagkakaron sir. Nindot kayo no ang atong provincial director gyud mismo mga katropa mag-update ka nato kung kumusta ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Norte diha sa atong pag-monitor, especially pag-monitor nato sa atong 8 focus crime.
1: Sir, okay partner, sa dili pa nato ihatag ang update sa kahimtang ug kahapsay kalinaw sa atong probinsya, ako unang timbaya sa tanan natong Muslim brothers and sisters sa pagsaulog, yes, sa selebrasyon sa Idil Adha gahapon.
0: Yes, in
1: Mubarak. Salamat kita nga nahimo kayo nga malinaw og hapsay ang atong pagsaulog niini og dihang-diha kay holiday man gahapon. Mm-hmm. Timing pod nga belated happy birthday sa akong ex-girlfriend, akong wife.
0: Wow, happy so, birthday!
1: So, tamang yun, kaya wa man kayo busy, so nakadalikit yung naghatag og flowers o kining cake niya, maura man gina kay kining nanatay pangidaron din nakain ng mga sa unsa pa dia pagkahuman ato o man na mga una.
0: Yes. Ngana
1: na lang, so happy birthday. Birthday sa ako ang pinalagang asawa nga si Heidi Cristines.
0: Ma'am, happy birthday.
1: Okay, karon diri kita sa atong weekly monitoring sa atong crime statistics, isip atong basihan sa atong monitoring sa kahimtang sa kahapsay kalinaw sa atong probinsya, atong silipon ang last 2 weeks nga data nato atong tanaw nato ang atong 8 focus crimes, mga krimen nga maoy kasagarang maka biktima sa atong katawhan diha sa ilang komunidad. Kini partner ha sa yes, Mayo sir. 13 hantod sa Mayo 19, 2026 ang previous week, do na lamang kitay natala nga upat ka crime incident yes, no sa kinatibuk-an sa probinsya, which is usa niini ang murder sa Talaingod, usa ka physical injury sa Panabo, usa ka theft sa Tagum, o usa ka karnaping of motorcycle no, kanang karnaping gyud tawag na to anang motornaping unta na pero karnaping motorcycle sa Kapalong, pero ang tanan ining upat solved no,
0: yes.
1: Ibig sabihin na file ang kaso, nadakpan ang suspect o aduna kitay crime solution efficiency nga 100% partner.
0: Wow. Okay. Snappy ato mga investigator sir.
1: Snappy.
0: Yes sir.
1: Pero gikumpara na to ni ining previous lang yun, no?
0: Mm-hmm.
1: Current, no?
0: Current week na to.
1: Atong giingon na itong gikan niya itong Miyerkules, May 20 to May 26.
0: Mm-hmm.
1: Di na doon ay natala nga siyam compared to 4, no? Siyam.
0: Doon ay gaming pagsaka, sir.
1: Doon ay gaming pagsaka, pero kani kinatibukan mo niya itong report sa lalawigan ng Davao
0: yes,
1: Norte, dako manggun ka ini.
0: Mm-hmm.
1: So, usa sa niini ang murder incident sa Tagum, tulo ka physical injury sa Tagum, igakos o biduhali, huwag doon na po kita kasong rabiri sa IGCS, huwag tulog ka kasong theft. Duhan ni ini sa syudad sa Tagum o isa sa syudad sa Panabo. Mm-hmm. As of today, padayon ang atong investigation para kining kaso sa murder sa Tagum City o ang rabiri sa IGCS, nagpasabot nga pito ni ini nga siyam ka krimen solved.
0: Yes,
1: doon na lang kita duhan nung na kung ano na under investigation.
0: Yes,
1: so
0: sir.
1: We have 77.78% crime clearance o crime solution efficiency ni partner.
0: Yes, sir.
1: No. So, bisan pa niini, kasi nakuratan sila nung na siyam nga incident.
0: Yes, sir.
1: Bisan pa doon ay gamay nga pagsaka sa atong mga krimen, nagpabilin gihapon kini nga gamay, no? Baba. They are all isolated incidents o wala kini pasagdi sa atong mga imbisigador.
0: Yes,
1: palayong kitang imbisiga. So, generally, atong probinsya sa Davao Norte, nagpabilin gihapon nga hapsay o malinaon bisan pa niini mga isolated crimes nga atong na-record. So, rest assured, nga sa akong pagpangulo sa inyong kapulisan din sa Davao Norte Police Provincial Office, kanunay buhaton ang tanan aron magpabilin nga hapsay o malinawon ang atong probinsya.
0: Yes, sir. Salamat yes, kayo ni Ana, no? Mga katropa, makita na ito. Although doon ay pagsaka, apan manageable o isolated po, no, ang maong mga krimen. Salamat yes. Kayo ng update, sir. No? O nindot po kayo nga ato sa i-update ang atong mga katropa. Especially no sa kahimtang sa Capsay ug kalinaw usab din na sa atong Island Garden City of Samal, nakabase mismo sa atong sa assessment no sa atong Chief of Police din na, no, sir, Sir Abugrina, sir, imong assessment, sir, sa general peace and order, sir, sa atong isla sa Samal, sir, especially, sir, dunay gamayng kagubot dito, sir, sa kining sa Ekran na Berhad, sir, any update yan na, sir, o katong gihisgutan usab sa atong provincial director, sir, nga usa ka under investigation nato nga rapyo, sir, update lang niya na po, sir, o
3: Kinatibukan siya. Na may mga interest niya, na? So, sir, once again, mayong buntag sa tanan yes, sa atuang mga lumulupyo sa Island Garden City of Samal, sa atuang City Mayor, si City Mayor Lemuel Toto Reyes, Vice Mayor Chang Gindulman, and sa mga council.
1: Mayong buntag niya, Mayor Toto.
3: Sa council sa City of Samal, sa mga leaders. Yan, sir, mga kapitans. So, ang inyong Chief of Police mo update sa inyo regarding sa ito ang kahapsay sa Island Garden City of Samal.
0: Yes, sir.
3: Generally, sir, ang Island Garden City of Samal, sir, ay hapsay o malinawon ang mga tao diha.
1: Maobito.
3: Ah, sir. Well, in fact, bulyong bagani ang mga turista nga nag-a-isti diha.
0: Mm-hmm.
3: Kung na may mga natala sa ito ang mga insidente kana isa po na siya sa mga focus operation nato nga nadakpan nato sila o identify nato ang mga panghitabo. Number one, tong physical injury na naitabo, ano lang yan, sir, mga isolated, mga nag-inuman diyan kay Muslim mangod, sir, ang ato ang Island Garden City of Samal, more on which resort.
0: Yes,
3: so
0: yes,
3: ang mga tao diyan mo ato maghappy-happy, maginom-inom, nahubog. Nagkaroon lang, pero dili kayo sila nga rumble yun, nga gangwar. Walang mga nagka-disco-disco, sayo-sayo, nagkakuanay, nag-result sa ngana. Pero sir, kunti ang ato ang gamayang liok ni Mudian, ato ay mga nakasecure sila ha. Number one, ato ang tourist police. Permamintig yun na round the clock, nag-robing sila ha. Ato mga patrollers, ato ang mga initiative at prevention sa mga ngana. Ang ato ang rabi rin sila nga tala, kung lang na sir, isang bakery na siya ay machine nga itap,
0: yes,
3: mo na ginatira sa katong perpetrator, kay identified naman siya, kay kanamang good siya, sir, siya po ang installer sa mga ingana. So, ang naitabo, na siya ay record sa panada. Nahuli siya sa panabo. Kasi yung establishment, pag may pumasok, mag-alarm, narespondihan din sa police, nahuli. Nung magkaroon siya ng investigation, may sariling investigator sila, it found out na the same ang nakikita sa CCTV sa panabong nahuli at saka doon sa bakery na kinuhaan niya.
1: Nakabil,
3: sir, kasi sa, ano man lang yan, sir, robbery na depende sa makuha. Minsan, 10,000 lang nakuha yata. Maliit lang yung mga ano, sir.
1: Na itong taon na ito.
3: Yes, sir. Kaya nga, station kami na hinahanap ang tao na yan. Well, yung recent, sir, nga kagubot sa Ekran Berhad.
0: Yes, sir.
3: Actually, sir, ano lang yan, lang isolate lang yan sa area na yan. That is the East LS. San Isidro, Barangay San Isidro, Libertad, and San Remigio. ng mga beneficiaries. At matagal na yan, sir. May mga court litigation sila. Mayroon sila sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Mga ano sila sa mga legal battle nila diyan. So, ang gumanmanggod, sir, nung nahitabo itong May 23 at exactly 4 o'clock to 4:30, may isang grupo na nagdala ng excavator, sinira yung existing na kural or fence, which is yung fence naman is may fencing permit from the engineering. So, a group din yun ng another ERBs, Agrarian Reform Beneficiaries.
1: Okay.
3: So, of course, sir, automatically, may mga patrollers tayo, nirespondi agad ang ano natin, ang kapulisan. Nahuli agad ang yung, at first nahuli is operator talaga. Operator, then, impounded yung, ano nila, yung excavator. So, we will file a case against the investigation. File a case against automatic caught in the act yung operator at excavator. So, inquest ang kanya. Later on, nung mag-investigation na, it found out sino ang nag-rent, sino ang nag-induce sa kanya na gawin yun, nag-instruction, at nag-supervise. May mga lumulutang na pangalan. Mga beneficiaries din yan sila. I think they are only 5 ang namin, but yung identified namin na nag-rent talaga,
0: yes, sir.
3: Certain Marian Acuña Shankil, Pilipina, but married to a foreigner. But she is not, dili na siya ERBs. Ano lang siya, buyer lang daw siya ng lupa doon from the beneficiary. So ngayon, automatic, sir, investigation, mapapasama naman siya sa ano namin sa
1: mga ingana na mga hitabo, no?
3: Yes, sir.
1: Bisan pa og kining topic ka lang, no, dili ka kuana kung ikaw man ay nalambigit kining ikaw may mo palit sa kuno ano, sa property ng mga beneficiary. So yes, palit lang ka, ikaw lay buyer, dili ka mo initiate unsa pa yung mga buhaton kay ma-appeal ka sa kaso ni
3: yes, sir, yes, kasi hindi ka man beneficiary, sir, residente na whole residente lang kadyan.
1: Nag-sponsor sa
3: mga umuha. Yes, sir. Kaya according sa kanya raw, naghiram man doon ng pera sa kanya yung mga bimasya o parang naging financier siya.
1: Yes, sir.
3: Nang ingana. So, then, sir, may nung Monday.
1: Maulag ito, Jer, Police Lieutenant Colonel Jerry Abrujina, nga mismo ang atong regional director, na pressure po ko gamay kay na amanggut sa FB ba? Na nasa real ba to?
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: Nasa real, tapos karon na nagkuan siya kining man nag-viral unya. Sabi ko, Jir, naaman day kanang murag illegal discharge atong panahon. Na akong i-check, sir, sa mga itong nabaliktad na pod karon.
3: Yes, sir.
1: Ang katong nadakpan nga nasa excavator no, katong nag-operate sa excavator sa bakho, naa naman nakakulong man to unya, about to bail na sila. O katong na pong nagpabuto, mao na po to yung next na po nga atong guguron kay yes, illegal discharge man.
3: Yes, sir.
1: So,
3: oh.
1: Anyway, ako lang yung ipasabot sa katauhan, no?
0: Yes, sir.
1: Labi na nang kining o pamagin mahuman ang ato ang summer vacation. Unya, daghan pa mang yung musuri sa Island Garden City of Samal para mag-enjoy sa one of the tourist spot na to din sa Davao Norte. Kaning hitabo isolated cases.
3: Isolated, sir. Isolated, yes, sir.
1: So, enjoy lang mo diha. Kaya matayan mo magyapon sa kapulisan. Kining nahitabo karon, ako lang ni si Claude lang dito sa area. So?
0: Pero sir, kanunay ba niyong ginamonitor o sa ato mga kapulisan?
3: Actually, may naka-detail na talaga kami dihagyod sa kanakay. Actually, dili mag-uni siya karoon lang ni mga panghitabo.
0: Yes, sir.
3: Two weeks ago, nagkaroon naming dialogue ni together with sa ilang mga abogado, ang abogado sa Pikas, in front of the city mayor.
0: Yes, sir.
3: Ayaw sa mo pag buhat o activity habang wala pa ang inyong mga resolution sa Department of Agrarian Reform. Yes, kay
0: pareha man sila na
3: total ongoing naman yung ano niyo, yung litigation sa kaso ninyo. Anyway, kung gitsa ko yung mapamatud-an nga rightful owner,
0: yes, sir.
3: Kahit ano, nung nag-attempt sila, according sila, ha, may dadala silang mga papilis din. But ang hinanap na mo, kung nadyo kay mga implementation sa ana, kailangan nadyo kay sheriff.
0: Yes, sir.
3: Nakauban.
0: Ang sheriff yun.
3: Sheriff yun. In the absence of sheriff, dili may mutugot nga na ilan ang buhaton kay kailangan na kay representative sa sheriff.
1: Okay, yes, mo ginamura ka ng law enforcement na sa one department o baon sa korte.
3: So, kato sa sir, no, but karon lang kahapon may yes, nag-forward sa Samoa og resolution. So, gikan sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board sa regarding sa dated May 18. Oh, so bago siya May 18. Ah, nangyari May 23.
0: Yes.
3: Oh, so siguro na receive nila din ang bunutong kung sa'yo na sa ilang isip nga mamanto nilang ikuan. Pero karon, wala na yung problema dito. Yes, alam mo na siya, sir, dili man affected ang ato ang tourism. Yeah. Kuan di sir, ato ang ito, tourism ito, industry. Ito
1: dito no, katunay ng tabo ganing, katunay sa murag atong i-rescue pero namatay gid ato ang katong retired police.
3: Oh sir,
1: ito,
3: oh.
1: Dito. Sabi ko, unsa ning pating taas ang kural ani nga kuan?
3: Oh, kato sir, moto sa sir.
1: Layo pa kayo sa kuan.
3: Layo sir.
1: Bukid ano na jud kay sir.
0: Included na gi kay sir.
1: Loaded oi.
3: So gipangutan na namo ning na aggressor, tawag na namo ani. So nag-aggressor sa area ka sa may reasons ka nung inyong manggikuan. Yes, so, ako din lang, road right of way, kayo magyanan. But, yung residente nila is barangay Libertad. Anan yung nasisira is barangay San Isidro.
1: Lagi, medyo so, na ito reason, no?
3: Kay, oh, sir.
1: Wala may road right of way atong mahikuan kay naka-agyman tanan.
3: Mm. Oh, sir.
1: Ako mo ng karsada, wala may hindrance atong pagbisita nato dito sa
3: yun, sir, oh.
1: Itong retired police.
3: Oh, sir. So, actually sir, wala problema ang Island Garden City sa peaceful. Wala yung pagsas sa mga focus crime na ito nga ginabantayan yun. Ano lang, mga minimal lang kayo.
1: Pero nag-una mo diha sa kuan ha, sa katang Safer Cities Initiative.
0: Yes.
1: Bisan pa o kining na yung mga hulga, ng mga daghan kining anha, diyang gikan sa mainland, paingon sa island para mag-enjoy. Pero Safer Cities Initiative, aduna kami natalang ang mga ayong mga record.
3: Yes, sir. Sir. Kasi ang guidance from the higher headquarters at the provincial headquarters, ang ginasunod yun na mo siya nga sa mga religiously committed kami, like patrolling. Kasi sir, ang mga kwan mga diha, ang bisita diha, sir, is hindi lita kasamal.
0: Yes, sir.
3: Mga bisita, mga mainland sila. So, ngayon, sir, may bago ako na gustong ipapa sponsor sa mga barangay to implement sir yung speed limit.
0: Wow.
3: Speed limit, sir.
1: Sir, maugi na ang ako ang kanang important next week ng kapangutan na. Pero kayo mo naman ka, kayo unta, na naman gina'y batas.
3: Oo, na naman gina.
1: Kating daganag na disgrasya, sir.
3: Yes, sir.
1: Nasaan ako, mga motorcycle, napag-foreigner na disgrasya.
3: Yes, sir. Mo lagi na, sir, kay ang lugar manggod, medyo happy-happy ka, mag-inom-inom. Yes. Pag magawas mo, transfer from one resort to another, mupadagan, inom-inom. So, ako ngayon po nang
1: mag-hopping,
3: sir. Magsuroy-suroy sila.
1: Katong foreigner na akong nabasa na motor siya na disgrasya, patay.
3: Yes, sir. Mag-iana, sir.
1: Kuwa man siya glisensya, no? Pero despite of that, unsa may intervention, so naana mo yung speed limit.
3: Speed limit, sir. Ikuan ako ang speed limit, sir. Oh, ginakuan ka sa mga patrol. Kay dako kay nang ang samal sir, tuyo ko ni mo the whole samal. Mag-enjoy juga. Mag-enjoy ka kung nakasababak.
1: Pero mag-amping juga kay kanang mga kasama diyan, tricky ka ayo.
3: Yes sir, kay mura manggodog nang mga subidahon, mga
1: subida, unya taas pug ayo. Ibig sabihin ko taas subida, inigbalik ka na taas pug yung bahagi.
3: Bahala sir.
1: Init pong break ni mo diha.
3: So mag-amping gyud. Pero ako sir, ang samal sir is gwapo gud nga.
1: Yes, sir. Kung ano nga itong taga-mainland yun, mo gahin yun kaning panahon para masuroy diha.
3: Sir.
1: Pero kaning mga nadunggan nilang yan, isolated cases kaya niya.
3: Yes, dili na siya kuwan, sir. Dili na.
1: At mga kapulisyenda, snappy kayo. Gwapo ilang records sa Safer Cities Initiative, mga kaigalahan.
0: Yes, sir. Dagal kayong salamat, sir.
3: Thank you, sir.
0: Ang update, sir. No? Nindot kayong masayod kita nung nagapabilin gayod ng hapsay no
1: hapsay, atong malinaon.
0: Island Garden City of Samal o gimanis o mayo sa atong mga kapulisan no na yung mga pagpaningkamot no nga mahimo gayod nga hapsay especially sa atong mga turista nga magbisita din na sir no karon ato yes, sa update sir no ato mga ikitag update sa atong gikan sa atong cyber crime unit kung kumusta usab ang atong cyber world no kung kumusta unsa ba ang assessment usab sa atong mga kapulisan diya sa cyber crime unit safe ba gihapon ang atong cyber world, unsa ba ang dapat natong bantayan karon, no? Ato kanang i-update, ato kanang kuhaon nga impormasyon gikan sa atong bisita karon, si Patrolman Liboni Galanta. Sir, update sir sa alang sa atong mga netizen, sir.
4: Yes sir, no, in terms no sa kaning ato ang ginatawag nga cyber world, no, ubay-ubay pod no ang ato ang mga complaint nga mobisita no sa tuwang opisina nga nahimutang direya sa Tagum City. Aduna tay mga online scam, mga online libel, pero ang amo ang trending no this month, no, month of May, no, ay kaning ginatawag na to nga kaning hacking, no, hacking or kaning ginatawag na to under the RA 10175, kaning illegal access na ato ang ginatawag, sir, no. Tungod man gud aning illegal access, no, ibig sabihin ang imuhang social media account dili na ikaw mismo ang nagagamit, yes, no, sir. So with that, kaning mga cyber criminals nga ato ang mga ginatawag, they will do such illegal activities, no, sama sa mga ayaw kwarta, manghack na panuglaing mga Facebook account, but most of the time online scam jud ang ilahang motive, no, mag-ask og money from their friends, sa friends sa Facebook account nga tag-iya jud tinuod, and then tungod sa tuang pagka naatay masaligon, musalig dayon ta, sumuhatag tagkwarta, diha na makumit ang online scam, no. So aduna na tay mga na-file nga kaso, no, with regards sa kaning ginatawag nitong online scam, no. To be specific, kaning RA 12010, kaning APASA nga na ito ang ginatawag, okay, sir. APASA. Opo. Yesterday, sir, aduna tay na endorse, no, sa Provincial Prosecutor's Office, no, direya sa Tagum City, no. APASA, no. nga ang complainant taga New Corellia, and then naka-send siya og money gikan pud sa Facebook hack,
0: yes.
4: And then pag-send niya og money, gi-applyan og cyber warrant ang katong receiver sa money, receiver. Yes sir, na found out sir nga katong receiver sir taga not residing sa Mindanao, sir, no. Okay. Outside Mindanao siya, and then gi-pailan og APASA. And then kwan sir, fortunately sir, dahil kwan siya, nadakitan siya, no. So waiting na lang mi sir, no, sa kaning warrant puhon, yes. Kay para ma-serve na to og kaning mga future pa nga mga dakpununon, sir, kay ubay-ubay na mang good pud sir ang kaning mga biktima sa online scam nga ginatawag nato, sir.
0: Yes sir, no. So generally sir, safety gihapon ang cyber world nato apan di lang gyud magkumpiyansa.
4: Yes sir.
0: Kailangan update gyud sir ang ato mga kaigsoonan.
4: Opo
1: di
4: sir.
1: Di ba na kay pungutan ang katong atong gi-filean og kaso, taga-asa man to?
4: Sir, ang katong kuan sir, katong nga suspect, taga kuan siya sir, taga Rizal. Rizal Calabarzon, no.
1: Yun ang ang problema, no, kasi nung si boss nimo si May Biting yung nandito, or lastly ikaw pud nga ang atong mga kuan mangod, mga suspect na to. Tuwa sa Luzon? Pananglitan og magprosper ang atong pag-file og kaso, unya paggawa sa warrant of arrest, ang grabing pangitaay na to, anak. Ito as a result. So, coordination good ang
0: coordination, is the key,
1: no? Sir. Coordination is the key, no? Pero, ang anak kita siya, no? Murag ka lang, nagkambiyuhan na yung sila.
0: Ang importante diya, sir, nga, ang ato mga kaigsunan, di yun mo baligyaan ang ilang simpak, ang ilang e-wallet na mga account, no? Di yun na ninyo ibaligya, no? Kay, again, parehas na itabo. Posible ito, sir. Nga,
4: yes, sir.
0: Katong tag-iya, katong magawasan og warrant, dili gito siya mismo ang nag-hack, kundili gigamit lang po ang iyang pangalan.
4: Yes, sir.
0: No, tungod kay ang hacker, di magina mo gamit sa iyang pangalan, no? Tungod kay batakpan, man siya dali. No? So, kanano atong kanunay panawagan yun sa atong mga kaisunan?
1: Kini partner ba batayan? Ang kuan gani? Yes, murag suplado ang dating ni Moni Pradik ang mabiktima. Una, amay mo text ni mo.
0: Yes, sir.
1: Huyog yun.
0: Huyog yun.
1: Huyog yun. Huyog yun. Next ni mo.
4: Yes, sir.
1: Huyog. Total, huwi mo ng parente. Uy, nga nung di magkakailas ko, ako man eh. Wa mabuka, wala manggod ni mga phone book. Good. Kaya kung parente, isuryahon ni mo, the same old voice, so, maniwala ka, pero parente. Kunya pag-ingon ni mo huyo, kunya si kuan eh. Pagtawag din mo, di man ni mao, so magduda na mo, ha? Kaya kung di mo maghuyo, buutan mo din.
0: Dapat huyo
1: dito. Huyo, yun. Murag maldito, murag suplado gamay atong dating ani para dili mo biktima. Kaya ingon mangod si Juan, si Libon Caron, ang ato ang cybercrime unit, no? ingon siya nga kanang malukmayon kayo. Kasing-kasing mapadala dai kwarta kay naluoy. Tawagin ninyo. Unya, huyo sa primero.
0: Huyo sa. Ay lang ihuyo yung mga asawa.
1: Taka na lang, yun imposible na pagkain na
0: gigi. Out of Colombo, gika. Yes, no, yes. Nagang kayong salamat yan, sir. No, nagang kayong salamat yan, sir. Sir, before ta mag-update, sir, sa atong mga accomplishments, sir, atong nang basahon, sir, ang mga nagsunod ka na to din sa atong Facebook Live, sir. No? Dagang kayong salamat no, sa tanang nagsunod ka na to. Again, live kita, pinagi sa 107.1 XFM. O diha usab sa Facebook live stream, no, live kita, pinagi diha sa XFM 107.1 Tagu. No, official Facebook page. O diha usab sa Davao Norte Police Provincial Office official Facebook page. Good morning no, sa tanang nagsunod ka na to, kang Ma'am Mina Yuki. Maayong butag, salamat sa mga infosers na api kayo mo. Salamat po, ma'am.
1: Sa
0: no?
1: Japan eh, kay Minayugi.
0: Gani, sa no? Taga-Japan siguro eh. Gikan sa Island Garden City of Samal yun. Police Station. IGCS. Good morning, watching from IGCS Police yun. Station.
1: May buntag diha.
0: Sa atong Police Community Affairs and Development Unit, pa-shoutout din na. No? Good morning to our Snappy Provincial Director and Ever Energetic yes. Sir Relante. Daghang salamat sa inyong uptake nga kinasingkasi ng panerbisyo sa katawhan. Dakong
1: inspirasyon. Naglanog kita to partner, no?
0: Yes, sir. Naglanog-lanog kita, sir. Dakong inspirasyon ang inyong dedikasyon o walay kapoy nga pagtabang sa komunidad padayon sa maayong serbisyo. More power. Daghang kaing salamat sa mga nagsunod ganato kang Pawin Manuat. Watching from our PSB Sawata team, kang Leti Lee. Good morning mga sir, no? Sa tanang mga nagsunod ka na to, katong wala pa na to mabasa diha, no? Atong basahon ng mga komento niya. Daghang kayong salamat, no? Sa inyong pagsunod.
1: Yes.
0: Yes sir, karon sir, atong i-update sir ang atong mga accomplishments, especially din niya sa bulan sa Mayo sir. From May 1 to 26 atong update sa atong mga anti-criminality and law enforcement operations accomplishments, sir.
1: Okay, partner. Ato ang buwan. Hapit na mahuman ang atong bulan sa Mayo, no?
0: Yes, sir.
1: So, ang atong isibya karon May 1 to 26. Mm-hmm. So, sa anti-illegal drugs, operations conducted 64 na. O nga ito ang nadakpan ng mga personahe, 72. O ado na kita'y SDP value of 3,685,601 partner.
0: Yes,
1: hapit na mag 4 million ang drugang atong na na ano
0: na. Wapa mahuman ang bulan, sir.
1: Wapa mahuman ang bulan, no? So kaganihan na atay nakuha po atong i-add ni sa next week na po.
0: Yes, sir.
1: So kining sa Republic Act 10591 partner, operation conducted 52 kaning sa baril ni.
0: Baril, sir. Yes, sir.
1: Atong nadakpan 12 ka tawo ug ang firearms confiscated 6. Huwag ang firearms surrendered 41. Deposited lang. Kani, isa. Kay isa. Siguro wala ni Karinyo sa iyahang...
0: Yes, sir. Nindot na, sir, nga gidiposito ginya.
1: O kanang voluntaryo, gitsiya. So, kini, sa ato na pong Republic Act 4136, operation conducted, 2,332. Ang TOP partner, hapit na sa kalibo.
0: Hapit na sa kalibo.
1: 951. O kining sa station ticket, nagikan sa mga ordinansa, 2,630. Okay, partner, sa anti-illegal gambling na po, ang operation conducted, 30. Kung ato ang taong nadakpan, 19. Amount of bit confiscated, 13,120. Sa atong arrest of wanted person, we have operation conducted, 58. Ang most wanted arrested, 28. Ang other wanted person arrested, 30.
0: Yes, sir. O importante diya, sir, sa atong mga wanted persons na dakpan na to, ang tanan na itong top 10 most
1: top
0: 10. Wanted.
1: Unya karong hapon, yes, nalapod sila i-validate dito nga yes, mangita na po taga ng
0: top 10 itong makasulog na po sa top 10 sa provincial level, sir.
1: So, mga hurot ka na ito silang takop na part na ito. Yes, maninawang gini kayo samut ang ito ang kanang
0: yes, sir.
1: Kuan probinsya sa Davao Norte.
0: Matagaan na ito gustisya ang mga nabiktima nila, sir.
1: Correct.
0: Yes sir, salamat kay Nana sir, no, sa update niya ng atong atong anti-criminality and law enforcement operation accomplishments na to. Nindot po nga sayro na to gikan sa atong kapulisan sa Island Garden City of Samal. Ang ilang accomplishment po sir sa anti-criminality and law enforcement.
1: Mas maayog sila gi mosulti pa
0: na. Yes sir, nindot nga ila pod no. Atong masayod pod ka unsa ka snappy usab atong mga kapulisan diha sa Samal.
3: Yes, yes sir. Ang mga accomplishment amo sir sa Island Garden City of Samal sir. Sa May, ang among citation nga mga pang hatag sa mga nag-violate
0: yes, sir.
3: Na nami 420 sa citation. Sa duha ka bulan na, sir.
0: Yes, sir.
3: Ang TOP na mo, 90. So, that is from the LTO.
1: kinanag yun ng mga sobrang
3: nagigit. Yes, sir.
1: Ito, ng setisyon.
3: Yes, sir. Of course, ang amo ang anti-smoking, 8. Mayroon kaming 11 na curfew sa mga minors para prevale, prevent natin yung mga, sir, mga, diyan magsugod ang mga, kung kuhan, sir, eh, mga, physical injury, di ba magsugod-sugod.
1: Kaya mag-retry.
3: Oo, oh, sir. Ang amo ang drinking in public, 48.
0: Yes,
3: sir. Oh. Amo ang half-naked, 11. Urinating in public, may 10. Mm. Amo ang loose firearms, 7. 9165. Yung drugs.
0: Yes, sir.
3: Mayroon kaming 6 na nahuli. Mm. Other wanted person, 2. For the month of May only.
0: For the month of May.
3: Yes, sir. At most wanted, 2 din. May isang illegal gambling. Search warrant mo, sir. May isang, ano yan, sir? Drugs and drugs. Firearms ang nahuli namin. Yun yung, ano, sir, namin. Amo ang laging, sir. Yung, meron kami, sir. May 2 kami. Then yung sa smuggling namin sa cigarette. 3. Ang non-important po isa, sir. Yung illegal practice of profession. Yung mostly, sir, yung mga mga doktor, sir, sa ngipin. Oh, sir.
1: Oh, nag-ibot o ngipon.
3: Nag-ibot o ngipon, sir. Oo. So, ang ako lang mga kuhan, ito ang island garden system sa mga uban dihang hangyo na ko, sa uban ng mga katauhan na dili kayo mag-post o mga dili kayo kuhan nga mga i-post ninyo. With regard, sir, sa pahabol na ko, sir, sa kanang conflict diya sa kuan sa yuta ng Ikran. Ang PNP wala diligin mo labot sa paglitigate sa yuta.
0: Ang pisan order lang yun ang ato.
3: Pisan order lang yuta. So,
1: so kung na may law enforcement diya, mauna na siya si Sheriff.
3: Mauna na siya, sir. O, dili pwede nga unay.
1: Kasi nasalig sila bang, ano, wala may kuan.
3: Wala.
1: Momentin na rin may kapsi kalinaw. So ang pag-execute mo ana katong kuan ang
3: sir. Yes, sir. O, kay alimbawa, sir, na magkural diha kay na sila gigunitan, dili gyud mi pwede nga kuan diha nga mo intervene sa Luyota.
1: Kay personal
3: mo. Oo, kung kisi tagiya, amo ani ilahat to ana. So labas pa kami diha. So amo alang diha, amo sa PNP. Kung may commotion ka mo, magka-problema mo kay mag naapektado sa kuan mo, pa lang may kaso, an mo. As much as possible, sir, i-prevent yun na mga may tabo.
0: Kana, gijan.
3: Kana lang yun. I-prevent sa may tabo, mag-dialogue sa... Wato na nato ang proper nga.
1: Mo, wala mo may kikampihan. Kaya katubitong sa excavator, eh, katong operator, yun naman gida ko.
3: Yes, sir. Karoon
1: kay lately na amay ning report nga na ay nag-illegal discharge. Kasi security, kato na po'y
3: atong yes, sir.
1: Kaso. So na, wala tayo gitapigan.
3: Yes, sir.
1: Kung sa ito'y nakasala, atong file.
3: Appeal pa
0: na... Ay,
3: na-appeal pa na imbisigahan ang iyang security agency kaya nag-imbisigahan na po ng ato ang RCSU 11.
1: Mao to yung ni RD na to, no? Coordinator sa issue 11, the proper kuan yung ng disposition of
3: yes, sir. So, yun lang, sir, ang sama din sa mga turista. Wala yung problema. Welcome ka mong lahat sa Island Garden City of Samal. Hapsay o malinawon ang na dito. Mag-enjoy lang sa mga resorts
0: page.
3: At sa mga rest house nila dito sa Island Garden City of Samal.
0: Ma'am Mina Yuki, maayong butang. Salamat sa mga imposers na apikayo mo. Salamat po, ma'am.
1: Sa Japan, kay Mina Yuki.
0: Gani siya sa Japan, siguro. Gikan sa Island Garden City of Samal Police Station. Good morning, watching from IGCS Police Station. Sa atong apik, maayong butang. Salamat sa
3: mga continue sa kamo ang illegal fishing, sir. Ang kamo ang ina... Ano diyan? Sa mga fishing, sir, yung itawag na mga compressor. Yun lang ang inahanap namin, sir. Pag, sir.
1: Panahon nila mga isda.
3: Yes, sir. Actually, sir, ang violation nila, sir, kay delikado sa health sa tao. Kung na-remember mo, sir, mayro, gina-encourage na mo ang mga nag-illegal fishing diha kaya sa tinuod lang, sir, natay mga bantay dagat. Bantay dagat. Na, as we remember, tong last month na may yes, nabaril doon. Yes, sir.
1: No?
3: Naigo tong nag-illegal fishing, so nagka-problema tuloy both sides.
1: Mm-hmm. Wala, gyoy, warning-warning lagi kay.
0: Yes.
1: Wala, nagkakaso na tuloy.
3: Oh, sir.
0: Illegal discharge.
3: Oh, sir. Yun lang, sir. Guwapo ato ang kuna, sir. Ato ang maritime na safeguard sa maritime, sir, kay malakas ang ato ang Coast Guard, ang ato ang maritime group, At saka sir, may sariling bantay dagat din ang city. Kasi sir, ano kasi ang lugar na yan, ginaprotektahan nila ang dagat. Kasi yun lang talaga ang ano, ang tourism
0: yes,
3: natin.
0: Yes, tourism sir. Dagan kay salamat niya na sir, no? Dagan kay salamat niya ng mga update. O karon ato usab paminawon ang update usab sa atong cybercrime unit sa ilang mga accomplishments so far. Diha sa ilang pag-implementa sa atong balaod diha sa cyber world. Sir, any update sir sa mga accomplishment ninyo sa inyong unit sir?
4: Yes sir, no. For the month of May, no, aduna tay mga regular filing, no, before the city and the provincial prosecutor's office. So sa atoang for the record sir, aduna tay isa, no, nga na file, no, kaning kasong unjust vexation in relation to section 6, no, sa atoang Cybercrime Prevention Act of 2012. Aduna pud tay isa, no, nga na file, no, nga sa violation aning anti financial account scamming act. Aduna pud tay isa, no, nga na filean, no, ang kaning violation of section 4C4 sa kaning libel, no, under RA 10175. Aduna pud tay na kuha sir, no,

0: ato ang mga kapulisan po sa mga local police stations, no, ilabi na aning Carmen og sa Duhali, no, ma'am sir, no. Kami po diriya sa cybercrime, no, kanunay kaming nagabalantay, no, sa cyber world, no, pinaagi sa kaning ginatawag na to nga cyber patrolling, sir, no. Continuous ang amuang engagement sa mga illegal nga activities, sama sa mga syempre kaning nagapamaligya o kaning mga SIM cards, yes, registered SIM cards, kaning mga verified GCash accounts, mga e-wallets, kaning mga nagabuhat og mga illegal activities, sir, no. Atwa nang gina-engage online mga fake news, mga unsa ba diha nga mga illegal, sir, nga activity online. So kami, sir, dire sa cybercrime, no, dili lang mi police operations, investigations, but then again, sir, we are also, no, conducting, no, lectures, no, wow, sa tuang mga kabarangay, no. For the matter of fact, sir, no, sa month of May, no, aduna tay na conduct na lima, no, nga lectures, no, sa tuang mga barangay, no, within Tagum City, no. So kami sa cybercrime, willing kami, ganahan jud kayo, mino, nga kaning maghatag og kaning mga awareness, information drive, no, sa mga barangay, sa eskwelahan, sa tuang mga establishment, sa mga offices. Kay kami sa cybercrime, nagatuo yun mi nga ang cybercrime, nagagikan lang po sa itong mga kaugalingon, no? Yes. So kung kita, maampingon ta, aware ta nga kanisya, ay naani, brag, dili na ni maayo. Yes. So kana siya, malikayan ang cybercrime, no? So kami, gina-emphasize na mo nga maampingon ta kanunay, base sa giingon ni Sir PD ganiha, nga kung naay mangayog kwarta sa inyo, ha, dili man kawalan kung di sa ninyo sendan dayon, no? Pwede man ninyo i-kuan, pwede man ninyo i-verify una, pwede ninyo i-video call. Kung dagag alibay nga walay signal, walay data or unsa ba diha, nakapangayo maganig kwarta. How much more kung dili siya mutubag sa maong video call. So whether we like it or not.
1: Mga din ay kanang hinong dandiya kanang dili mag-video call. Mga yung kwarta, alam na.
0: So, naadya po yung negligence ba? Both parties, no? Sa mga naghatag o katong gigamit nga Facebook account. So, sama sa kong giingon, nagagikan po sa itong mga kaugalingon. If kung kinsa may mga asa ni naabot ni siya nga kaning amuang pahimangno, no, willing kami, no, mukanda kog mga lectures, no, mga unsa ba diha, walay problema, kami ang wadto sa inyuhang lugar.
2: Wow, nindot kay sir, sa barangay, no, kanang sa barangay, especially sir, sa mga tabukira nato, sir, no, nindot siguro sir puhon sir atong i-open po na sir sa KKK ni Kuya Gob, sir, nga maka-lecture ang atong mga taga cybercrime unit sa mga katawhan sa kabukiran, sir,
1: kanang
2: sa mga barangay.
1: Mga ano to, kanang piso wifi dito.
2: Yes, sir. Delikado. Ang upang area dito, sir, walay signal, di kakatawag dito, pero naay internet, no? So, dako kayo.
1: Pwede.
2: Ang,
1: pwede sila magtago-tago dito, mga scammer.
2: Og sir, ako lang gamayng kwan, sir, ato katong inyong cyber patrolling ginabuhat, sir, about sa kining nagapamaligya og mga
1: simpak
2: og e-wallet account, sir. So far sa inyong patrolling, sir, dinhi sa atong probinsya, sir, doon nabagay mo yung monitor nga naga-offer yun, sir, nga nagabaligya niini.
0: Actually daghan, sir, no? Daghan mig mga kami mang good, sir, nga kami mang good nga mga investigator, no, authorized pud mi nga magkandak og cyber patrolling.
2: Yes, sir.
0: So
2: yes,
0: kung pila mo ang personnel sa office, so mao pud to ang number of cyber patrolling per day nga mo ang ginakuan. So aduna na mi mga kuan, sir, mga under monitoring. So one of these days magkandak mi og kanang entrapment operation. So if makuan na jud siya, ma-pursue na jud, so atoa siyang i-kuan, sir, atoa siyang i-kandak jud, atoa siyang i-kuan.
2: Pero kini, sir, klarohon lang nato, no, dili ni siya nga kamo nag-initiate, kundi sila mismo ang nag-post offer dito sa FB nga, oy, for sale,
1: offer sila
2: e-wallet or for sale, ana, sir.
0: Apo. Siyempre, sir, sila dapat ang mag-offer, yes, no, sir. Dili man kita ang pwede mangita ta, tapos kita ang mukanda kog police operation, wala siya i-kuan, sir, ba? Dili, wala siya exchange of service,
2: yes,
0: no?
2: Sir. Yes, sir.
0: So dapat, sir, na sila ang mo-offer, and then kami, as siyempre, palit kunuhay, atuan na ng kuan nun. Atuan na
2: lang yun, sir, no? Akong iklaro nga, gusto ipaklaro nga, nagapamaligya ni atong mga kuan, mga simpak o kini atong mga e-wallet accounts nga kana ang diha nagsugod ni nganong naapagyapon ning scamming activities tungod ni ana, no. So again, panawagan nato, no, nga dili kina maayo og dako kayo kana

0: Anak, krimen na nadaan. Pwede na kang madakpan. O posibleng ikaw gay magawasan sa warrant of arrest niya, anak.
1: Libon, kung natay mga implementer sa warrant of arrest nga target na to, or kana sa pusi buyer na to, nga target na to, o ayaw mo kumpiyansa, naanga to mga kapulisan diya. Kung asa man na ikuanan nyo na, asa ang incidente nga natala ang munisipyo, please coordinate to the unit commanders para matagaan mo insaktong support sa kapulisan diya sa lokal.
0: Yes sir, no, daghang kaayong salamat og sa dipat na magpadayon sa unahan ato nang tagapagtagad ang mga nag-comment ini sa atong live stream. Good morning kang Dennis Gali Capuno. Good morning mga sir watching from Igacos kang
1: nagpan si Igacos.
0: Sir Ayan Ayos Igacos. Yes, kay KC at KG Dumagan. Good job PNP Igacos. So daghang nag fan sa Igacos eh, naglanog-lanog kita dito. Si kang Maritil, watching from Igacos. Foxhole, good job. Island Garden City of Samal. Kang Marvin Carcuevas, good morning mga sir. Good job, PNP Igacos. Good morning, watching from Igacos gihapon. Nag-fans eh. Kang Daisy, good job, PNP Igacos. Kang Butchok, God bless, ma'am sir. Daghang kayong salamat sa tanang mga nagsunod.
1: Si Juan Carbonel na nalimutan na to.
0: Yes, sir. Happy salute to our provincial director of DNPPO Police Colonel Glenzy Cristines. Good morning, sir. Daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat. Kay JB Torx PNP Igacos, dagang kayong salamat og sa tanang nagsunod ka na to, no? Salamat kay sa inyong suporta.
1: Yes.
0: Og palihog i-like og i-share pa ang atong live stream para mas daghan pa ang maabot sa atong pagsigya.
1: Yes, partner, salamat kayo sa pagsunod nila.
0: Yes, og karon atong i-update ang atong implementation diha sa atong local ordinances accomplishment sa tibuok probinsya sa Davao del Norte sa bulan sa Mayo, from May 1 to 26.
1: Atong Safer Cities Initiative.
0: Yes, sir, no?
1: Isa LGC Secretary.
0: Yes sir, ang atong pag-implementa sa mandate sa atong SILG nga adunay safer cities, no? Unang-una diha sa atong violation sa half naked, total nang 445 ka accomplishments ang nabuhat tibok probinsya sa drinking in public, 996 sa smoking in public, na adunay 997 sa curfew og sa late night karaoke, 932 og sa other, no? Yes, daghan gyud sir other local ordinances nga giimplementa sa atong mga kapulisan. 2827 aduna kitay total nga accomplishment diha sa atong pag-implementa sa mga local ordinances diha sa atong mga local government units, nga 6187 ka mga accomplishments, og dunay citation tickets nga na-issue nato nga 2867, og duna kitay na warningan na reprimand nga mga kaigsuonan nato nga nag-violate sa mga local ordinances nato nga 3327. Yes sir, ubay-ubay gyud sir. Sir, imong mensahe sir sa atong katawhan with regards diha sa atong pagkanuna padayon sa pag-implementa nining atong Safer Cities Initiative, sir.
1: Okay, partner, no, kinayahan sa atong GPNP Police General Jose Melencio Sierra Tatis Jr. O sa ato ang Regional Director na mao si Police Brigadier General Leon Victor Zamora City, o sa Davao Norte Police Provincial Office, magpadayon sa estrikto o patas ng pag-implementar sa atong mga local ordinances, partner. Unang-una, ginabuhat ato kini aron masiguro ang public safety and public order. Pinaagi sa husto nga implementasyon niini, mas maprotektahan nato ang kinabuhi o gabdangan sa katawhan, no?
0: Yes, sir.
1: So ikaduha, kini usab kapamaagi magpalig-on ng disiplina sa atong mga lungsuranon. Ang pagsunod sa balaod dili lamang obligasyon kundi usa ka responsibilidad, mga pagdala og maayong panaghiusa og respeto sa matag usa diha sa komunidad. O katapusan, ginapahinumduman nako ang tanang kapulisan nga ang pagpatuman ni ining mga balaod kinahanglan kanunay nga inubanan sa labing taas nga pagrespeto sa human rights, partner.
0: Yes sir, no. Og salamat kay nana sir, no. Kanunay gay nato kining ginaimplementa tungod kay ang tubong gay nining Safer Cities Initiative. Yes. Mao gayud ang kahapsay og kalinaw diha sa atong tagatas sa komunidad.
1: Okay.
0: Og sir, last week sir nagisgot kamo dinhi sir sa atong programa sir ni atong sa atong 5 focus agenda.
1: No.
0: Ang naisgutan niyo niya to sir mao ang moral and welfare sa atong mga
1: kaigsoonan.
0: Karong semana sir tungod kay lima man ni humana nato ang una mao ang managing of resources, management of resources, ikaduha ang moral and welfare, ang ikatulong atong isgutan, sir, alang sa kasayuran usab sa atong katawhan og sa ila usab nga impormasyon kung sa unsang paagi ba sila makatabang sa kapulisan nining atong nining five focus agenda sa atong chief PNP, which is atong gi-implementa din ni sir sa atong probinsya. Ang ikatulo, sir, kining atong enhanced managing police operation. So, sir, unsa ba kini, sir, o sa unsang paagi ba, sir, makatabang po ang atong katawhan nini?
1: Sa kuano sa atong mga sumusunod sa ato adin sa atong programa sa 107.1 XFM Tagum City, ang atong enhanced managing police operation or IMPO usa sa pinakaimportante nga focus agenda sa atong GPNP. Kini nagpasabot sa mas organisado, efficiency og moderno nga pagdumala sa tanang police operations aron masiguro nga dali, hapsay, opektibo ang responde sa ato ang incidentes criminal. Kanang ato ang deployment partner.
0: Yes, sir.
1: At modiri na magawas ang ato ang 90-10, no? 90% sa ato ang kapulisan sa police station, sa ato ang headquarters, 90% atong gipanaog, bantay na tayo sa kanang komunidad diha, proper deployment, o katong napulo ra ka porsyento ang ato ang gibilin sa atong opisina.
0: Nakaplano gyud, sir.
1: Nakaplano gyud. So, maayong pagplano, koordinasyon sa operasyon, paggamit sa teknolohiya,
0: yes, sir,
1: intelligence information, mas paspas nga police response ug lig-on nga crime prevention strategies.
0: Yes, right, sir.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: Mao kini ang ato ang pinaka ko ano, pinaka meet na nato, no, kay naisgutan nato tong duha last week. Unya yes, karon na pod sa IMPO. So importante kaayo tungod kay ang kalampusan sa kapulisan dili lamang masukod sa kadaghanan sa operasyon, kundi sa kalidad sa serbisyo ug pagsalig sa publiko. Kung maayo ang pagdumala sa police operations, mas mapadali ang pagsulbad sa krimen. Mas mapugngan ang mga daotang buhat ug mas mapanalipdan ang kalina o kahapsay sa komunidad. Busa kita diha sa provincial quarters, weekly gayud kita nagahimo og conference may tungod niini aron masiguro nga mas epektibo ang atong mga operation partner.
0: Yes, sir.
1: Weekly na tayo mag-info.
0: Weekly gayud na, sir, para ma-monitor nato, sir, busa kini atong crime statistics, kini atong mga accomplishments, makita, sir, og mahimo anong plano nga mas mahimong mas epektibo pa ang atong mga operasyon, ang atong mga interventions, especially
1: muna
0: sa mga
1: partner,
0: crime,
1: no, kung na may mga crime clock niya, crime crime map. Kita nato kung dito dapita ang mga kasagarang mahitabo ang kriminalidad, kriminalidad. Dito po nato i-focus ang atong katawhan.
0: Yes, sir, no. Kana gyud, sir. Ug usapod, sir, no, sa atong ginabantayan o ginaimplementa nga usa sa mga directive sa atong chief PNP kini atong national crackdown on online sabong, no, kundi in kini gyud gipakusgan sa atong national nga kapulisan.
1: Yes.
0: Tungod kay kini posible nga makabaon sa utang, no, makalubong sa utang sa atong mga kaigsoonan.
1: Makabungkag sa pamilya, partner.
0: Yes, sir, makabungkag sa pamilya, no.
1: Iwan kay remit.
0: Yes, o makaposible po, sir, makapataas sa kriminalidad diya sa itong mga
1: pangawad, no?
0: Yes, sir. O dako kaya itong pagpasalamat, sir, din sa itong probinsya sa Davao del Norte nga so far, no, sa pagkakaroon sa monitoring sa itong mga police stations, wala gid tay na monitor nga nag-initiate o online sabong din sa itong
1: kahapon, partner, no,
0: probinsya sa Davao del Norte. Yes, sir.
1: Ipapaspasan yun ni atong regional director ang atong pag-report ng ining online sabong. Bisan pa ni Ana, nga kuan wala may online sabong, pero akya po yung monitor tanan nga,
0: yes,
1: naabay nagpasabong kagahapon through the permission sa kanang kuan kanang mayor's permit, pero mayor's wala permit. So walay nagdula o kaning pasabong kagahapon.
0: Yes, sir, daghang kaayong salamat ni Ana, no. Again, kanunay po gihapon ang atong panawagan, no, sa atong mga kaigsoonan, no, nga dili nato i-kuan, dili nato dita mo indulge din ha sa mga illegal nga mga sugal, no, tungod kay kini again walay da maayong padulungan diya sa atong pamilya, no, makabaon sa utang o uban pang mga talisuddanan diya sa atong kinabuhi. Yes, sir. Sir, pizza 28 karon, sir, sa Mayo, sir, gisaulog nato ang National Flag Day ganina ni sir, no,
1: ganina
0: sa atong provincial officer nagpahigayon kita o flag raising, no. Ingon sa atong mga kaubanan dito, uy, maraming matag Lunes gidani, no, tungod kay nagsaulog kita sa atong National Flag Day, sir. Imong mensahe, sir, sa atong,
1: okay, kitang tanan, no, nagsaulog niya atong kay ganina lang, no, sa atong pagsaulog sa Philippine Flag Day, atong gipasidunggan ang atong nasudnong bandila nga simbolo sa kagawasan, panaghiusa og pagkabayani sa matag Pilipino. Kini nagpahinumdom kanato sa mga sakripisyo sa atong mga bayani nga mitubuy sa atong kagawasan og demokrasya. Isip mga miyembro sa kapulisan, atong ipadayon ang pagpakita sa patriotismo, pinaagi sa matinud-anon og responsableng pagserbisyo sa katawhan. Hinaot nga ang atong bandila magpadayon nga inspirasyon sa pagpalig-on sa kalinaw, kahapsay o panaghiusa sa atong komunidad. Atong ampingan o tahuron ng atong nasudnong bandila isip simbolo sa garbo o dignidad sa matag Pilipino, partner.
0: Yes, well said, sir.
1: Toy, salamat, sir. Toy hinungdan nga bisag dili Lunes ato na pong gi-flag racing siya.
0: Flag racing na punta kagalina, sir. Again, sa atong tanan, no, mga Pilipino, happy National Flag Day kanato. Yes, yes, sir, no. Sir, before ta mangayo o mga closing message sa atong mga bisita, ato nang i-greet ang mga nagsunod pa kanato dinhi sa atong programa. Good morning. Watching from Igacos, BNDM Pino Nicolas. Good morning, ma'am, no. Daghang kaayong salamat. Sir, message nimo, sir, alang sa mga nagsunod kanato sa atong programa, sir, and of course sa katawhan sa Island Garden City of Sapa.
2: So ang good morning, sir, Alet. Ang mensahe ko sa mga katauhan sa Igacos, sa mga turista yun, ang ato ang ginakuan diha, kaya mo ginaang pinakakuan sa Igacos. So welcome mo sa Igacos. Safety ang lugar. O niya hapsay o malinawon ang na dito. Pasalamat mo migdako sa mga barangay captain sa Igacos. Sa tanang barangay captain, sir, nga very supportive sa PNP. Sa mga leaders sa Igacos, sa mga council, kang mayor, kang vice mayor, at sa lahat ng mga nagasuporta sa piling padayon kamo sa pasalamat po mi ug sa inyong kanunayong pagsuporta sa PNP ug sa mga shoutout sa mga personnel.
0: Yes.
2: PNP personnel sa Igacos na aron sinaron nagpatrolya. Labi na kanang lanog-lanog ta sa Igacos, sir. Yes, sir. O, kanang mga na di haron nagpatrolya sa tulay na to diha sa Igacos, bantay maayo na. Walay mga kawat may tabo para dali rin mahumat ang tulay.
0: Yes.
2: So, again, sir, thank you sa thank you, sir, sa ito ang city mayor kay very supportive kay sa PNP.
1: Sir, toto. Yes, sir. Mayong buntag diya. Musuri na po may diya. Pohon, sir.
0: Pohon.
1: Init ba kayong sinubang isda ni mo? Sapit mo ang kapong kuko, sir. Pohon na po, sir.
2: Yes, sir.
0: Yes, daghan kayong salamat, sir. No? Daghan kayong salamat, sir, sa imong pag-tambong sa itong programa, sir. O nindot kayo nga nasayod kami sa mga update diya sa itong mga kapulisan sa Island Garden City of Samal. O karon, sir, gikan usab sa itong bisita, gikan sa Cybercrime Unit. Sir, imong closing message.
3: Yes, sir, no, sa tanang willing, no, nga magpakandak og kaning mga cybercrime awareness lectures o kaning yun mga biktima sa cybercrime, no, pwede mo mutawag sa muang hotline number nga 0916-461-8639, no, kung ado na mo'y
1: ibutang dito sa atong EP page sa atong Dabo ng PBO. Yes, ang kaning Raco, yes, 11 atong private hotline, no, idugan,
0: yes,
1: ito. Kaya basig di kami muriya ang uban dyan na busy sa pagpanukli atong, yes, mga driver suite lover na busy, wala nila matiknot. So bisita lang mo sa among EP page sa DNPPO.
0: Yes,
1: na dito ang hotline sa atong Raco 11,
0: yes,
1: sa probinsya sa Dabo Norte.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Sir. Yes, sir.
3: Yes, sir, no, among opisina, no, naimutang sa Punsalan Street, Magugpo South, Tagum City. So if you are residing, no, sa provinces, no, nga Davao del Norte o Davao de Oro, no, nga po ato ang opisina sa Tagum City, no, welcome, no. Welcome mo nga i-assist mo kanunay, itagaan mo og mga advice nga dapat nga ma-satisfy mo nga mga advice, og kami willing mi mutabang kutob sa mong makayan, no, kay kani mao man mo ang panerbisyo, mao man mo ang calling. So kami bisita lang mo sa mga opisina if you are willing, no, na magpakanda kog lecture again o kaning mga biktima sa cybercrime.
0: Yes, sir.
1: Salamat kayo sa commitment, Libon, no?
3: Yes, sir.
1: Thank you kayo.
0: Yes, sir. Anytime, sir. Mo ka mong i-recommend, sir, nga makauban usab sa provincial government diya sa pag-adto sa mga kabukiran, sir.
1: Naamang kayo mga schedule partner sa mga drug symposium sa eskwelahan.
0: Yes, sir. I-appel na mo sila, sir.
1: Huwag na sila ikon. Invite na mo. Mga 10 minutes na pagsibya ni Libon dito, dako na kayo itabang na.
3: Yes, sir. No, for the info, sir, no, katong previous lectures na mo nga gikandak sa mga barangay, sir, no. Kauban na mo ato ang LGU Tagum City, no. At the same time, nagkandak po sila og kaning mga drug awareness. Yes, sir, no. So, drug awareness, cybercrime lectures, no. Gwapo siya nga mga tandem. Gwapo siya.
1: So, pila po ka oras kung magsugod mo na Libon?
3: Actually, sir, no, less than 1 hour lang, sir. Pwede kayo. Naman may presentation. Kami nabala, sir, sa presentation, sa magkandak po may mga activities kuno ay para pampagising sa itong mga audience. So, kami nabala. Basta nga mo alang, contact lang mo kung willing mo. Kami nabala. Mga to sa inyo, ha.
0: Okay. Daghan kayong salamat, sir. No, daghan kayong salamat sa tanang nagsunod. Kaya to, daghan kayong salamat din sa itong programa o video ni Subra na kita. Ora, sir, no? Sir.
1: Basta ang rako itong kauban o si Jerry. Masubra kita ba? Masubra kita. Kami yung topic na nalang sa ikakos. Kami yung
0: topic. Yes, sir. No? Sir, closing message na ni mo, sir, alang sa itong mga katropa nga nagsunod ka na ito din sa itong programa, sir, o sa tanang katauhan, sir, sa Davao del Norte, sir.
1: So, nang una, akong pasalamat sa 107.1 XFM Tagum City. Pinaguluhan sa ito ang station manager nga sir Arnel Cortez, sir. Kaoban sa inyong mga staff na mga snappy kayo. Sa tanang katauhan, sa Davao Norte, mga katrupa, dagang salamat sa inyong padayon nga suporta o kooperasyon sa inyong kapulisan. Karong adlawa atong hisgutan ang kahimtang sa peace and order sa atong probinsya, ang mga accomplishments sa atong anti-criminality operations, and implementasyon sa Safer Cities Initiatives din sa kinatibukan sa Davao Norte. Ang kaimportante sa enhanced managing police operation or IMPO o uban pang mga nahisgutan. Sa pagsaulog na to sa National Flag Day, bit-bit na mo mga kapulisan ang zeal o kaisang sa paghatag o servisyo alang sa hapseg kalinaw. Apan kulang kining among pagpaningkamot kung wala ang inyong suporta. Busa, ginaagda nako ang tanan nga mga nagpadayon ng magmatngon pagsunod sa balaod, pag-report sa bisan unsang illegal nga kalihukan aron mapadayon nato ang kalinaw kaluwasan sa atong komunidad. Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon sa matinud-anon patas o makatawhanon pag-alagad alang sa kaayuhan sa tanan. Hinamdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your security is our priority.
1: Tungod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyo
4: mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Naanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: This is 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!

0: once again.
1: Salamat kaayo mga marin sa inyong pagpaabot ha. O welcome kay mong hurot mga marin sa tuang tulumanun. Kung ako ikaw, exciting!

0: Hi, Marin.
1: Hi, Marin. Good morning.
0: Hi, kamusta mga Marin? Well, aba. Okay, focus ko sa CCTV cameras, Marin. Oh.
1: Aba.
0: Welcome.
1: Ano man.
0: Yeah, so welcome mga higala sa Tuang Tulamanon. Kung ako,
1: ikaw. Yes!
0: Ako ni si Maring Inday Erika mga igala dili makopyansaan tungod kay mangunay og silingan. Kaban ako ni ako ang kauban diri ang abot sa ni sa seri pa ila ila ni si ang kagolingon.
1: Oy. Basta ko ipakita nga ako ang maskil.
0: Maskil na yun, ha?
1: Yes,
0: abin
1: yes.
0: Abin ako kung sa cancerous. Abin ako tumor.
1: Lain lang yun pa. Malignan ba yan?
0: Asa na malignan ka nang kita kigan.
1: Kanang kita nga, kanang lain na kaya ba kanang bukol. But anyway, no, kung namin mga bukol-bukol niya, ang atong Sandal Plus Gold, ready na siya. Nga musulbad sa mga inanang, nga mga mata, nga mga sakit-sakit. No, by the way, before I forgot, I introduce myself to you and to all the girls we love before. My name is Master Inday Taninim, mga nagyapon, nandun karun.
0: Nainimuntan na rin, asa daw imong weg.
1: Angong weg kay gidala ni... Ay, wala, nakuhaan akong giparelax.
0: Di pahulman ni paribubong.
1: Ay, di pahulman ni paribubong. May nakuha.
0: Mga maring, live takaro makitaan sa tuang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom nga. Happy tata mag 136.
1: Kana? So, kinahanglan yun, no?
0: Eh, follow ninyo mga maring ang pakishare nga to ang live today. Pwede ka na mag-comment any reaction mga igala. I-comment diya kay kami na ibahala diya mabasa mga igala. Og live sa takaroon na maring master diri asa nagkaraiya nga mga sister stations.
1: Yes, uh-huh.
0: Like XFM Mati City Dabor.
1: Kana live sa tadi sa may XFM Agusan.
0: Sa
1: Agusan?
0: Sa Agusan del Sur nga ni Maring Ray.
1: Yes, ni Maring Ray Alintuan.
0: Nga perminti na magpagatas mga Maring.
1: Perminti magpagpaduga.
0: Ako ang nabantayan ganina kay Moraga alive kasi siya ang balita ba?
1: Uy, grabe kayo na siya. Uy, kaya makakuan kayo ko ni... kana ni Ray Alinton sa una. So dito pa ko sa Dabaw.
0: Nobody ay.
1: Grabe kayo ganang kayo na ng mga report. Ginatangan, ginakon na. Siya dinatahan na. Sige na, eh. Si Bida ta sanahan.
0: Mga katropa, live sa Takaro makitaan, madungog diri sa XFM 101.7 sa Bukidnon.
1: Aba.
0: Sa lugar ni Saktog Barog nga SM diya si SM Inday Marie.
1: Aha.
0: Sa XFM Bukidnon. Maayong buntag dahil sa mga taga-Ipasugong, sa mga taga-Maramag,
1: taga-Balinsya,
0: sa mga taga-Quezon,
1: mga taga-Kipulot. Ah, abot tayo sa Kipulot.
0: Sa kuwada, sa lipit na sa Bukidnon.
1: Sa may Quezon. Abot tayo ano, abot sa boundary yun no, sa Loriga. Abot tayo ha. Actually, nag-monitor ko di ano, pagi ka kung Bukidnon. Abot yun na dito, kusog ka ayo.
0: Kusog ka
1: kasi sa yes.
0: Abot tayo daanin sa mga ka-inspirasyon. Diyan sa laing.
1: Sa mga taga-ka-inspirasyon.
0: Og live sa Takaro mabati mga higala diri sa lugar ni Philip Oligario.
1: Aba, diya sa kuan diri sa may Jensan ba?
0: Sa Jensan.
1: Sa Jensan.
0: Sa General Santos City sa lugar ni Ma'am Evelyn.
1: Yes. Og ni Uncle Ray Ferrarin og ni Tuto Ferrarin.
0: Oh, yeah?
1: Yes.
0: Siyempre, ito po itibayaw sa kamaayong buntag. Ilang station manager din na mga maring si...
1: Ang kinsa?
0: Manager di ba? Kinsa ganito si?
1: Mga amigo na gabalat doon, mga katropa!
0: Oy, numdumi na kayo, makasabaan tali. Ligin na sa mga hook-up sa tuwa, dahil.
1: Siyempre, mga station manager nato ni Hano. Sige lang, ato nang... Nakapokus, magugo ito nga time sa sulid. Nakuan ako na... I cannot remember. Bong! Bong! Bong! Ano sa Bong? Ano sa Bong? Kisa ka na yung station manager gani Bong sa Akuan gani?
0: Jensan.
1: Si Ruel Cortez? Ha?
0: Di, si Ruel Sembrano.
1: Saan pa na? Ha? Ruel
2: Dumantay.
1: Dumantay.
0: Oh, si SM. Kasi kung sakto pamarugod, si SM Ruel Dumantay.
1: Ah, okay.
0: Kung sakto pamaruga. Maayon buntan si mo SM.
1: Ruel Cortez.
0: Kaya ako si Ruel Dagsangan. Okay, syempre, mabati sa Takarandiri ang mga higala sa Gigan sa Bukido, sa Mati, dyan saan sa... di pala na mabati diri sa Kuwandri ay sa
1: Dagbao. Okay, let's proceed ta. Let's proceed ta. Yung Maring Erika.
0: Ala, text me sa ito ang text line sa 09663069569. Okay, thank you diri sa kuwang outfit today.
1: Aba, pasalamati.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Aba, ang Ken's Barbershop, dawat po din sila glabada. O ka manguga diswasing.
0: So may round na sila di ay?
1: Oo, round na siya. Nanalabi din siya sa kuwang kanina. Lagi baby boy ay. Aba. Nako, naman talaga.
0: At syempre, mga higala, kinisab ato ang programa, gipaluyuhan ni sa mga produktong grabe ka, powerful kaayo, powerful.
1: Yes, sama ano yung Santon Plus Gold. Kanya, maring Erika, no? Ang Santon Plus Gold na ito, mga kasulid. Kaya kumsigwa mo ng utana. Grabe yung kaayo, mga katropang o mga kasulid na ito. Nga nindot kayo ni no kay bisan og magjacket ka nga muraka og ganang kuan pero ang guna kay problema diha sa imong panglawas wag tangon gud na akawas og yo tars ka kay dinay gyud na mawagtang
0: nindot diri nga ibalik nindot ka sa sulid kay sige minchir ang sulid
1: na ana na magudana ba
0: alas just for the onong atong oras mga igal ay mo kalimot diha kun duna ka may mga problema sa mga balatian mga maring gawas anang pagpa-hospital kung wala pa kay balatian dapat gid maghapin-hapin kadiya mga maring ay muhang pahimsugod ato ang mga internal o mga external organ pinaagi sa pag-ina mga maring ha sa mga produktong herbal nga gigima sa Yes to Health labi pa kini ato ang Santon Plus Gold.
1: Yes onya parisi po na ogat Santon Vitamin C
0: parisi
1: Parisi, ay pataka. Oh, Parisi ha.
0: Parisi aron nga dili siya mo kuan mo.
1: Salisi.
0: Mukimpang
1: ana.
0: But anyway mga igal, alas just 42 ang atong oras maghawa sa ato ang pinakangilngig na ayo nga Marites and Friends taon-taon dula tay mga grabe kaayo nga mga dokumento.
1: Oh, mga dokumento nga naagud ang mga screenshot pa to.
0: Yes,
1: na may record sa na mga kuan sa CCTV.
0: No, na mga settlement sa barangay.
1: Kana na dito sa mga minutes apil pa yun ang mga lupong tanga pa mayapaan na, ha?
0: Muna ilang atangan sa tuang The Marites and Friends.
1: Alright!
0: Mabalik mi, ha? Humanlan aning usag kakanta, mga higala. Diri sa tuang panag-uban. Siyempre, ato ang basahon sa pinato ang mga greetings sa taon-taon, mga Maring.
1: Mm-hmm.
0: Ako si Maring Erika.
1: Master Detanini!
0: Excited!

0: Kun Mamino Ka sa XFM.
1: Saud na! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot gun!
2: Oh!
1: Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella!
2: Ooh!
1: Ha! Sukan nga na Mino Kos X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Ayo! Pati rin wakay lang lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
4: Exciting!
5: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong,

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ay, pasaylo ami mga naring kay medyo dugay mini
4: ani.
3: Nangawang sabi binig nito eh.
4: Nang iwan po ko na kay lain po binig nito eh. Kay kuhang kayo ka ng sana mga gahi kayo og sagu.
3: Mabaday master.
4: Ala sige, abanti ta sunahan.
3: Dine ko kaning busog tanong kay murata di ka ginawa mo kuan ay mo adlay
4: maogyoy
3: dapat na pahuway sa ta master.
4: Oh gani mga pahuway ta so mapahuway ta ja dataan no kay kabalo ba ka daga kay tag mga chismis daga kay tag mga
3: but anyway mga maring ha kini ato
4: na isa ka tao sa gawas no ni pugong gisis yang katawa kay niagi siya sa bintana kay abot sa gikatawan naniniya eh.
3: Pangay gala kini ato ang programa ato ni kanato sa mga produkto ng gigamit sa Yes to Health. Labi na kini ang papagahe sa tuwa mga tabadidoy kay unsa dili pa naingon nga kana mga design na diya kay okay ra gyud humo.
4: Usa man na oy, usa man ang humo koy.
3: Dapat gahi gina siya master.
4: Oo, mo kuan gina siya maring Erika. Dapat ka na nga matud pa ni katrupang Arnel. Dapat ang ayang imuha dili na murag batong. Oo, kada ka humog pas batong, di ba?
3: Dapat murag ka ng talong kuan ka ng crispy.
4: Kado kaya kung tanaw ni SM ba, kay mura na siya ka ng bagura na bayot. Murag maestro nga bayot.
3: Ay, basi mapalit na sila siya wig niya. Maapil lang po sa ito, Aniri.
4: Yes.
3: Anyway, mga higala ha, ang Turbo mapalit na sa mga parbasyag butika nga dolo mismo sa inyong mga lugar.
4: Kana? Ato din ang kuan nun.
3: Yes, alam ato sa layo kay mapakan mo mong iro.
4: Mapakan niya mo niya mga banakon. Mabangkar mo mong sikat. No, delikado kayo.
3: Okay, siyempre mga higala, ang ato ang Y28 clinic.
4: Ang Y28 clinic na to, dire sa may dol sa may kuat, palingki.
3: Dol sa palingki diya sa tapat sa Mr. DIY sa Tagum City, mga
4: kapatid. Correct.
3: Hay, lain pa ato mga higala, welcome ka mga hurot diri sa to ang The Meritus and Friends.
4: Yes, malapakan. Alam mo, murag maestro nga bagura na ako. Ano, maestro nga bagura na ako. Sige. Hoga. Ha? Ansa? Balita sa?
3: Sino?
4: Ansa ka bong? Ha?
3: Dahil na lang si Panibubong. Nakakaon
4: lang. Dahil na kakaon lang yung kaglimpo, Panibubong. Na. Otro sa ring isa, oh. Ngunit may kag na ako'y bibiboy. Kasi din lang mo, bully din lang mo yung kong anay, baby boy. Ha? Guilty lang yun yung uyutar.
3: Are you guilty or not? On the record, your honor.
4: Ana, vilak biak ka, ha?
3: Sa daw?
4: Asa? Da! Wala me!
3: Mga marim, lain yung kaayo ang ako ang kuan marim, ay ako ang... Ako ang nakuha karon ng mga Marites Marin.
4: O sa pala yung mga nakuha ng mga Marites Bizol? Sulti ko na ko anak Marin.
3: Nakuha ko ano ba? Nakuha ang ako ang kaila, dun na say amiga nga parinti po sa iyahang mga higala.
4: Ah, mao ba? Mao ba? So, karon, karon.
3: Istorya layo, nagigayla sa ako ang ka. Pero sus, ipasahan kong mga screenshot, Marin. Ipasahan kong mga voice clip. Mga audio, mga link.
4: Mga lagi na yung mga kwagin, prueba.
3: Na yung mga witnesses.
4: Hala eh.
3: On the record.
4: Kakuya ko na anak maring.
3: Na yung sa kababae maring ba nga. Kanang malakot siya siya hang ba na?
4: Malaman.
3: Kaya kanyang babae ka sa kung ano siya ka trabaho ka na ganito na yung mga igpat-igpat ng mga suga.
4: Kana na yung mga kidlap-kidlap. Ana?
3: Yes.
4: Mga sigapaw?
3: Sakto.
4: Sulti ko nung kumaring.
3: Hangga sa kumayo.
4: Maring. Sige na, maring. Sulti ko maring ba?
3: Oh, sige.
4: Nailulipap mo.
3: Thank you. Okay, sige. Now I tell you the whole truth.
4: Nothing but the truth.
3: Sekto. Ang na-stress na ang bana maring ba?
4: Ano man?
3: Gani ang trabaho aning bana usab ni siya ka habal-habal driver.
4: Aba?
3: Onya kay pigado man juga ang sitwasyon maring kay mahal man kay bugas nun. Di sila kaabil sa 20 pesos ng kilo sa bugas kay online pa.
4: Alo, oy, grabe naman ang inaana, oy.
3: Onya ang ilang anak maring usa ka dosina.
4: Mao ba?
3: Sunod maring tag pito ka buwan ray pagitan.
4: Kuya good ana maring.
3: Kuya lagi kay nag kuan maring.
4: Kuya ana maring. Oy,
3: sus karon maring. Suko nang bana hybrid bana kay ga. Ang asawa niya gitrabaho man sa mga igpat-igpat.
4: Unya maring, unya maring.
3: Nya aduon ito sa iyang bana kay Paulion maring.
4: Hala oy.
3: Mao siya. Anaon siya sa.
4: Masit si Chutan siya. Hala. Kakuya good ana maring.
3: Masuko ang asawa kay doon naman sa katibol maring.
4: Na sa katibol?
3: Sa table 21.
4: Giadto dito sa iyang
3: bana. Kay magsilos lagi ang bana lagi kay nang katibol permanente.
4: Aba. Aba.
3: Lalis sila silang bay maring.
4: Aha.
3: Ani ko ang asawa nga kung di ka gusto mag GRI ko.
4: Ah, mag G kanang guniti ring unlan ana.
3: Hindi ka nang gabi iray income.
4: Ah, gabi iray income ana o.
3: Ayaw ba? Kundi kayo sa minarabaho kang sakto niya kay sus, maring. Yun ang bana nga. Sige na lang, uy, kung ano lang ka kay tapulan nun sa ding bana.
4: Ah, tapulan eh kayo?
3: Tapulan sa baka income na gabi. 100 sa pamamasada. Wala na, dilim pahuway na.
4: Kuya ko na, luya sila na maring, no?
3: Sus, maring, kwarta-kwarta, maning bana kay nagko maghinatagan na yung mga customer ka ng babong bagong pagigikan sa diwalwal.
4: Ay, bago nakakuan, bago nakahawas dito sa kuan, lungag.
3: Oo, kanang puga-puga. Sa panganason, sa diyan.
4: Nalo, we.
3: O sa kuan, diri asa may...
4: asa pa maring.
3: Pa sa motivista.
4: Sa motivista,
3: Sus, karon maring. Naong sa naong gigigiaway ang bana maring, uy.
4: Hala, gi-face to face, yun sa kuan.
3: Sakitan ang bana maring kay gi...
4: Sayang asawa.
3: Yato man niya dito sa dili, sayang kuan. Asawa ganito, bulokol man.
4: Hala, uy. Sorry, sorry, maring. Sorry, maring.
3: Yan sa bisukihan. Kaya naman sa katibol na katong kwartahan, kay kagabagong babagi kan sa diwalwal. Hawa di ako ni asawa. Nag-skandalo dito ang bana maring.
4: Ang bana?
3: Suko kay asawa maring. Wala siya giangkon, uy.
4: Nga asawa siya?
3: Dili, mam. Uy. Kanang darling niligo na ko na sa kaunsa.
4: Aba, murag dinay ang bana ang banana cue.
3: Na hurt ang bana.
4: Aba.
3: So, sa pagkakaroon pa dayon gyapon sa kalihukan ang babae.
4: Babae, ana. Dito gyapon sa masigapaong.
3: Dito gyapon.
4: Nya ang bana dito sa man gabako gahilak.
3: Garon gaman na masahiro siya.
4: Masahiro.
3: Hindi man siya katarog ba masahiro dek. Dito man siya muagi mo. Kuan sa dito okay. Ba? Sige sa bahis-bahis mo sa CBO.
4: Ay, mo sa CBO ka ng civilian bag utot.
3: Mo na.
4: Ay. Anya maring, anya maring.
3: Mo sa force multiplier. Ay, naku, maring.
4: Hulo, uy.
3: Sige lang, kay Ugma, chika, hantay ka sa nintabo, kay galalis mo sa gabi, eh.
4: Maba, uy, chika, ay, kuan na Ugma, maring, ha?
3: Sige, eh, ako nang kuananta ka. Ako yung i-video na ako.
4: Uy, gibitin ko niyo sa mga chika maring.
3: At ang nga nila, nagmang sa netabo, kay gabi eh, mura doon na pamantos sila yung mga panaglalis sa kadlaw, kay kadlaw naman yung uli ang asawa.
4: Oo. Mao ba? Yung
3: uli sa asawa na, kaya mukha na nagwain, ang kanali, ang lipstick na
4: Naputa sa aping?
3: Sakto.
4: Wala, uy, laina sa dana, uy.
3: Ang, ano yung kasukagmay sa bana maring, kagatibak ba ng asawa?
4: O niya?
3: Pag uli, gabaxer naman.
4: Gabaxer siya. Nagkambyo siguro ang mga...
3: Nagkambyo
4: na rin. Nagkambyohana siguro, maring.
3: Nagboxer na maring.
4: Nagboxer siya na ang iyong asawa.
3: Yes.
4: Basi dito lang sa iyong ka-table ng kekero. Hala, uy, grabe po ng kasawa, ha, uy.
3: Wala pa ko nakuha ng mga information.
4: Wala pa ka information. Mga ka-inspiration.
3: Ano pala mga kanang... sitawagan niya, gana pala mga... Butoy da.
4: Hala, uy.
3: Ikaw na kay chika niya.
4: Nakoy chika, maring. Buksas ako, maring.
3: Libre yung nakakapi o niya.
4: Kana, maring. Ano na siya, maring?
3: Unsa na?
4: Ako'y kaila, maring.
3: Uy, tag-asa na siya.
4: Oo, kay katuyang, akong kaila, maring nga babae.
3: Babae.
4: O niya, ang kapalok ka, ang hilig to, katumbayahan na to, hilig ka to siya, o ganang itumog mga color, o siya sa nina, ana. O ana, no, niya. Karoon, maring. Kaya kayo nakakita, no, nagbulag mo si Sri, ang uyab niya nga 5 or 6 years, ana.
3: Uy, dugay naman, Jay, uy.
4: Karoon, maring, kaya ang iyahanga, nagbulag man sila, maring. Nagbulag. Nagbulag man sila maringo.
3: Hala, uy, ano gun kayo ng 6 years?
4: Diyan kayo karoon maringo. Ang katong, ang babae nga akong kaila maring. Dako kasi gasto sa iyang keks.
3: No ba?
4: Oo. Niya, muhatag na sa retutan na niya. Niya, tagaag cellphone maring, iprinda.
3: Masa nga cellphone?
4: Kala mga iPhone, ano? Oo, tagaag iPhone, iprinda. Ano naman, hindi ko di ba pala, iprinda ko niya. Hala, uy. Ang katong akong kaila nga babae. Siyempre, kay maluloy yung kayo kay, I love you so much, kayo siya. Ay, labi so mas kaysa sa keks. Magpadala na yun na siya og kuan. That's...
3: Uy, dako siguro gargada ng keks siguro.
4: Dako siguro itong kaya nako. Dako siguro itong tabadidoy. Ano?
3: Kitang karun. Mga dili kaayo dako, kadili, makain na panggaon.
4: Hindi, makain na panggaon na, oh, ana. Karun maring, karun maring. Ingin na kong ano.
3: Ano wala maring?
4: Karun maring, no, kay... Karun maring, no, ya. Itong karun maring, napulaan man ang babae.
3: Hala, uy.
4: O, to kong kaila. Nakakita siya, uyab niya. Iyang classmate.
3: Mabba?
4: Sa high school, oh.
3: Hala, uy.
4: Oh, karun maring. Karun maring, no, kaya yung classmate na high school na maring, na kaya nagka-uyon man sila maring.
3: Hala?
4: Oh, karun maring, kaya katong yung keks maring, ma, nagsigi katong ex na magsigi o ganang kuan, di ka, dali ka get over.
3: Ay, magpagot, mag-disturbo siya.
4: Mag-disturbo, giblock lang niya.
3: Maring, kani yung bag-ong kuan, kakuan na po sila, ka-Georgia na po sila.
4: Oh, kaya balo ala na maring, ka-Georgia na sila na maring. Ana?
3: Sure ka ba?
4: Oh, kuya kay maring, uy. Kuya kay mga kuan kayo karon maring nga ako to tiwas sa mga maring kay nagkuan pa man to maring nag
3: gibaslan ay
4: napamangat to sila mga conversation kay napil-apil man mga uyuan maring
3: maubadi ay
4: o ana
3: sige ato nang
4: tiwas to dag mga maring
3: bigat na maring kay pamutan masirado tong istasyon
4: no gali maring ha. Basta maring mauto maring
3: og kato nga to ang asa to kung mga cellphone diling katato ang Marites and Friends mga igala ha. Hatututok ka na to sa santo na vitamin C.
4: Aha.
3: Mas mulantip mga ito mga pangunahuna. Muli ko na ito ang immune system. Lakip na ito ang resistensya.
4: Correct.
3: Dapat inamta doon lang santo na vitamin C. Santo na vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santo na vitamin C. Papalit na sa mga parmasya butika nationwide.
4: Aba, aba, aba. Hauli ka mo ba sa maring?
3: Gigo ang praktis naman ako ang jaman yung
4: ha, okay, sige.
3: Ano po kumuntila?
4: Ano po kumuntila?
3: Pero ang ato ang greetings, pasado to taon to sa ito pagbalik, pero ang ato ang tila greetings, ugma na na
4: pungon. Ugma na lang pungon.
3: Si
4: correct.
3: Kaya ato ang bunugon na tumayan ng bayong
4: okay.
3: Tanah.
4: Okay, lakam tayo sa, baka nakakisa kayo yung kauban rin nga keks, gibiyaan ta diri.
3: Sige na siya kukuan mo diri.
4: Sige na pwede ito kuto-kuto.
3: Daga na sa mga absences.
4: Ay, yula. Makalagot ba na sila, uy?
3: Pero actually naman sa kawas na ito ang mga federasyon. Uy, wala naman sa ikuan kaayo.
4: Maugani!
3: Wala na kaya sa mga kuan ba? Updated ba kanayahang mga kuan din? Mga kuan, tawag aning mga monthly juice, masigiyahang gigasto.
4: Abot na niyo, uy. Na-reset ba naman siguro na iyahang system?
3: Wait na, mabalik may mga maring. Ay, maghawa dyan kasi ito ang magbalik na ito ang live drama.
4: Drama!
3: Apan sa di pa kining kantahan mo rin, Chabion doon si Aluna mo rin.
4: Ah, si... kaning kisa nagkanta?
3: Si Aluna Chabion doon siya.
4: Aba?
3: Dako ka doon sa dapi-dapi mo rin.
4: Ang mga pangunahan.
3: Mura doon sa gal.
4: Saan na kaya lalatan?
3: Kining kantahan, para nis mga namati ka ron, kada ganing yungungan siya ang yahang uyab nga, sakit man ba, kuan daw ito, pero kinahan na magbuhag ta.
4: Aba? Mura wag ka na nga, dawato na to sa magkibubuton nga, diligid kita.
3: Sakto.
4: Mura ko alay forever, pero night together.
3: Yeah. Kung nakarelate mo, inyo ning kanta ha, thank you.

0: syempre, kanyang doon nga sonata, ngayon na dungog ka rin sa inyong mga radyo, no? Getol ka rin, smayang ka babuton sa Turbo Male Enhancer, no? Ang Turbo Male Enhancer, kung hinay na kayo mong kurbada, hinay na ikaw, mister, sige na kagmawa yan si mong asawa, kay wala na kayo ikarimit, wala na kayo problema, wala na yutanan, wala na kayo kasukol, imin na lang Turbo Male Enhancer, no? 30 minutes bago magdigmaan, no? Baga humana na, malipay na si Matthew.
1: Ha? Tara siya. Ah, yung mikropono. Tara siya mga marik. But anyway, mga higala ha. Ano na sa mga kamot ang usa ka suwat papil nga atong hatag pagtagad karong adlaw. Ay kalimot mga higala adlaw karon nga Webes sa Mayo 28 2026.
0: Yes.
1: Paspas man ning adlaw.
0: Bernice na ung man.
1: Yes. Hi, good morning guys sa mga taga Barangay Luban, Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, thank you kay Kap.
1: Kang Kap Linlin
0: Lintuan. Oh, si Linlin. Kapitan si Linlin ron?
1: Si Linlin, exactly.
0: Aba, grabe kini si Linlin. Eh, shout out si Linlin ganun. Mina bela to sa Sydney.
1: Shout out kang Linlin. Kamusta ato mga kargada? Atong kargada.
0: Kargada. Ala ayo di kay na tutun siya eh kunon kay korba kay tutun siya ne pero may pa kasi data ba sa tu kamay
1: mahurt
0: ay mayo boss bigas ng abil ato di na kay natun siya oo ato lang siya recognize pero di kay natun yung dili kay natun palabian kay
1: di kay natun siya komentaryo
0: okay kay mga kay to labi to mga malupitang bara labi na mga araw mga panahon na nga kana ganing
1: kuya din siya di ay
0: oo labi na mga panahon nga wala na siya mo duty na bored na siya agoy mga gipang bait nga mga bara dia analisod kaayo
1: tagad ana
0: yes
1: anyway ato sa ning tagad pagtagad kining gabati maya diri ang kang kiyata tanini upaw
0: si pangalan si pangalan
1: si kiyata
0: Ayaw pangalan ayaw lang na kay patala ayaw lang na kay patala si Linlin sige sige
1: ayaw lang ni kagita kay di rin gibi mo sibok o gusto ka po dada
0: Si pangalan na si?
1: Kiyata.
0: Kiyata. Okay.
1: Upaw daw ka na siya.
0: Aba.
1: Tangki ko lima. Shout out na ako nako dol si Alvin Liano. O sa team, leader na mo basin daw na ay turbo diha. O kay Froylan nga bugnaw og tuhod. Aba.
0: Aba, si Froylan Amarante na ay kolima?
1: Siya siguro siya.
0: Okay. Ako manamig ko na si Froylan. Ang kala na taga Puerto Rico ni Gross Oriental. Nasiyego si Froylan na ha so si Ico Lima ron ang mao diha nagsugod ba ang tanan sa turbo manang na yun na siya karon
1: kang Elrin digin yun wala man si tiya Daria diha maring Erika wawoy kay garin paras pa
0: nagpapapsmer nagpapapsmer ang bayot
1: niya nagpalaypo dunga-dunga na niya ha shout out Master and maring Erika kang Elivol Iyaf hoy tarunga po napansuwat ninyo mga panganoy kana napaisa Master
0: kesa na si
1: ano siya nga si Romeo Amogis nga absent kaayo tong kaoban ninyo nga diha mga guwaps
0: lain po na duha raman murder eh lisod po kag tulumi niya duha rin nung gano so na kay third eye saan siya pangalan eh
1: si
0: Romeo Romeo ha
1: ay ni Sokol di Maring ha
0: ama Dora the Explorer and Mr. Clean 2.7 gusto gini siya gusto gini siya sige ayun yung kasi na yung mga plato diha
1: ala pa si kisap ni kabawa ni si Carlo si Carlo G si James Tori Franca ala pa siya nga lingaw kaya mong duha may sige kog tisngi
0: aba salamat kay Carlo baby
1: napa si Mark Gregory Enerio Era nga the wig and the original
0: aba
1: kalaan na nila way bayon naman daw nila oy
0: nayang lang kalit
1: anyway atong oras mga maring alon na tayo 22 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag napa si Ico Lima
0: ano sa doll pastor maya ni si Albiliano among nangita siya og turbo aba diya yung na si Guana na Ico Lima si Inday Marie masig naa siya dito siya mga kinay
1: Sinaya. But anyway mga ikula din natin nila ngayon ito nila yung sugda na ito ang drama nga naguluhan
0: kung ikaw ako ako
1: isa kong yun
0: sige ikaw na lang be
1: kung ako ikaw
0: yes kung ako ikaw if I were you

Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong duha. Maring Erika o Master Inday Tanini. Ingon man kung asama ron si Maring Daria. Lisod kini akong kahimtang karon nga usa ka asawa nga nakabana nga di nakabana magugkan ang di basta-basta pangunahuna. Ako dai si Nancy. Nakoy bana nga si Bogart. Nga wa pud siya trabaho. Master og inday Erika, Mari Erika. Nagpuyo mi diri sa siyudad sa General Santos City. Ang trabaho diri sa kuman bana on and off. Sa dito sa kanang dito sa gining Peaceport. Kasi ko ban-uban na mga secure sa Peaceport. Makadalaw sa isda kung nag-naimuhatag o saywa. Pero kulang ko kayo ang amuang kumbaga source of income. Muto nga namin naunanaan o ay naunanaan na nga kung asawa, Master. Pero yung masayari kung unsa kini, inani mga pangitabo.

0: โตนะ
1: มั่ง
2: ไอ้ปังไอ้ usap na wa kay dalagi gagagan ning airport passport passport passport day
1: mingaw kayong panginabuhi eh wala isda maot mong panahon
2: ano man
1: na nakadarap ko diri kwan kaning ako si dana kog hapol mo pud dana kuron
2: usab dani mo diay
1: kanya ra kong kwan tapad didoy
2: nakapula na eh. Pang ganang paida jud kayo tapang basit na sige na kung talog TV diri pang nahurutan ako ng Netflix diri pang
1: ay posibleabi og kwan kaya ako tagbayron nun sa internet
2: libog nahurutan ako ng talog salida diri
1: magkuan lang ka mag hotspot
2: usa may kung kuan ni pang yung pagitay diskarte dito pang
1: wala ko na sige lang magunahuna ako mga diskarte aron nga kuan kining paita ay minus mapangisda ko dun
2: ano man
1: nakuin ang hunaan mang
2: usa na nani mo pang
1: kini mo ra dagko jud ning income. Kay kini sa mo ni ang ginatira po ni ni Mark, ni Carlo og ni Kenneth.
2: Ba, usa man pang usa. Katras klaro wi ra gugubi unsa na bi kay ma intriga man bug ko ana pang.
1: Ano to do sa ko si Romeo Amogis.
2: Katong dagag babae?
1: Sakto.
2: Ano, pang bang.
1: Ingani yo. Yung mo na ko si mo ha. Ano?
2: Unsa?
1: Dako ng income ang. Dako, ay nagreklamo. Wala kayo mawa sa imo, ano.
2: Bugat, grabe. Asawa ko ni mo. Imo akong ikwala ng ibahog ko ni mo ang nana nga mga klase nga mga trabaho.
1: Ang sagusugot na lang. Dili man hago, di kumahago, di pagamahago.
2: Oh, tinood na.
1: Ikaw rin ka mo, bika.
2: Pero sultiyata ka, ayaw kong anak ang pugsa ana. Bisa tuwag na pa ko yung mga tato, ayaw kong pagwana, ayaw kong guwana ana.
1: Mang, wala man kumingon yung anak, yung anak yung binuhatan ni mo. Pero ako, mga, mahimot ang praktikal, kay pait naman panahon.
2: Pang, usa man ka?
1: Nakabayad na sa internet, tubig, kumal pa natin ang panginalan sa bahay ni. Dakulig income.
2: Dili ko na kaya na mag-show dyan sa internet. Usa man ka? Mamit ko pungsun, anak.
1: Mang,
2: ha?
1: Suwayan na nato, isa kagabi lang, isa kagabi. Suwayan na to.
2: Isa kagabi?
1: Oo.
2: Ah, oh, grabe pong kaoy.
1: Dili ko pakita kay Kabulo, bihay ka na mga apam nga akong nai... Laki mo, mawala ilahang kwan ana pero makit-an kang
2: ilang gana?
1: Ikaw laos ha, makit-an, pakita lang, wala man mawa, mang.
2: Ayaw pag inanatan, bugat. Uy, grabe po ka.
1: Tisingan to.
2: Grabe po ka, uy.
1: Tisingan lagi na to.
2: Ayaw sa siguro.

0: till midnight.
1: Mang, naraw. Una siya siya. Bisa, video call na ni. Busy na ni, busy. Sige, hindi yan. Kaya wala ko eh.
2: Pang, nag-dastera mi ako pang.
1: Ako, may istorya. Kaya ka nang apa mo na is masimakitaan ko.
2: Ay, hindi ko suot. O, nag-dastera ko, oh. Hmm. O, sabi mo lang ko na kaya, oy.
1: Wala may lahat.
3: Zoom in more, zoom in more. Zoom in more, iyong ipakita.
2: Ayaw, di ba? Kamala, kaya nag-alab eh.
4: Di karanan sa kalihukan.
1: Mang, sige na, mang. Sige na ba? Iwan sa ulit sa si mong. Ang mga kortina si mong.
3: Hey, come on, come on.
1: Di ko mo, makitaan ko ano ba? Di ko mo apil-apil niya ba? Sige na.
2: Pang, bugat, ay lagi ko anak ala. Kikay, saan ba na ako na nga? Ay, ginoon ko makita akong ate-ate aning. Saan ba yung pakita na ako ang kuhan?
1: Huwag makita, di ba niya mahikapan na.
2: Kali ako ang duguhan? Gamay pa kay kuduguhan ba
1: yan? Hindi, kung unsay gusto niya, mo istorya man ron, unsay gusto niya, ish, ipakita ni mo. Sige na ba? Unsa ba taong gawin? Wala man kay...
2: Walang ha?
1: Ako pala, kaya, na, ako, pwede pala
2: ako ha? Lain ba kay ba, record pala na niya eh, i-post na niya, unsa niya ha?
1: Dili man mako, ang gamas karaman ka. Inong naong mo, kung ano na i-butterfly, butterfly.
2: Butterfly kayo ba kung ba, kung sot-sot ani nga kung ano?
1: Ayaw na ba? Hindi ma-recognize mong naong...
3: Naman.
1: Tanong ko.
3: Time is gold.
1: Sige na ba kayo. Kasi napulaan na rin ka, Pam. Dili na muhatag noong dolyaris.
2: Sama na. Sama na.
1: Mag-send ba yun ako ito ang ato ang account number sa BPA. Hantod ka rin, kay soon.
3: Girl, come on, girl. Come on. Look at my tabadido. Look at my tabadido.
2: Ang pangitbakit. Pagkita
1: ng ganano. Tara, grabe, gargada. Sige na, sa mga ka, Nancy. Sige na, boss.
2: Sala inani, oi. Sige, B, distingan ako ni Hapang. Di na ko kaya mo, di na ko mabalayo na ni
1: Hapang. Kanyara, pag ako kang, kung anong taga-oga na, ako na iwan yung, kung anong riyan, yung karaoke, aron yung ganahan ka mo, mo kita-kita. Sige, sino, iwan na ko.
2: Sa mga ni, oi.
1: Sige na ba, show na, show?
3: Yeah, yeah.
2: Lain mo tingin ko, gano'n ka nung hapa.
1: Sige na ba? Kiyay na ba? Masa mo ba?
2: Isa ko mula ko, itagal ko niya kung dasta.
1: Kung sa'yo gusto niya, mura po niyong buhaton.
3: Drop your desk, oh. Drop your desk.
1: Drop na yun.
2: Masa yung desk? What's desk?
3: Duster, duster. Drop your duster.
1: Sige na ba? Eh, paglangay ba kayo? Pulaan na ron. Pulaan na ba kayo ng...
3: 1,000 bucks. Asap. Okay?
1: Magkaroon ba si box sa
2: isin? Naging style lang. Eh, naging... Sama ni pang ipakita. Magiging yung buwan pang...
1: Ang aping lang. Ha? Ako wala sun bi ako ko na gamitan ako uway.
2: Sa tanggalan na ko ni Auntie Bang. Iwala sun ng aping pakita ako kaping aping.
1: Eh pakitang aping. Anong ganahan pa siya bigo ni siya nga.
3: Oh my god. Oh.
1: Tawara. Oh. Tawara na. Sige. Kay damur nga magganahan siya. Muhatag dagdako.
3: Oh yeah. Come on.
1: Pakita
3: ka. Ukoyoy.
2: Ukuyoy na.
1: Tanawa.
2: Sige. Kung magini, masig Amerikano magini o ganing kwanin taga-inspirasyon eh. Ukuyoy magunod.

Mastero nga maring Erika. Muto nga, nalainan dugo primero na kung kuano, nalainan dugo primero na kung gibuhat ako kay laliman ka nga nagtiba ko uga nang ito mo nya giwahi sa gipakita na ako sa aping nya ang Amerikano perting lipay ga enjoy gid siya. Pero ulang lip bilip na bugo di akong banan ako kay grabe kusunadan sa kaayo. Tinojo grabe jud dinong kay kwarta. Grabe ang kwarta gyud, di gyud matabang. May gaingon jugo nga mabayaran gyud ako mga utang ani. Muto nga murag di pa man ako madawat na sa ko sistema atong ang gibuhat. Unsa ni istorya na mi sa kong amiga o ginani mga panghitabo.

0: bitaw maring.
1: Uy, kala ay nagbatasan ang banan ni mo, uy.
0: Maring, lalimang ka na maring, ipasod kong duster niya. Paguman, ipahubo ko maring. Unya, ang akong dugahan maring, kabalubiak ka niya akong dugahan maring. No, unya.
1: Kuya, dahil nakita
0: ito. Grabe maring, uy.
1: Nakita ang ibang atay.
0: Nakita maring, wala man, wala man ako gifol tanan maring. Huwag yung ipakita tanan. Ako gibaminla, no, ang pikas ra, uy.
1: Uy, wala siguro may gugma yung banan.
0: Ang pikas, mga hindra, yun.
1: Kaya man yung iganaon ka nga. Asawa ko ka niya.
0: Maring, hindi ko kadawat ba? Hindi ko, din ako ba? Hindi ko, amputin din ako madawat ba nga?
1: Uy, ayaw na, Maring.
0: Grabe na na si Bogart.
1: Ay, basig, delikado, screen record na sa iyo mong customer ba niya? I-post niya sa social media.
0: Maring, uy, grabe. Sayo, ako maring board man ko sa balay, Maring. Pero di po siguro maabot sa inaan ni Maring.
1: Ako, akong ba na, bisag kapait ka. Ay, wala po ko niya yung ano, uy. Nang itokboard ko, ano, mga ina ng mga binuhatan kay ula ba ya sad na
0: bukan ni maring kana gugu grabe oi kanang ya karon ka balo ka asa mar siya maring na adto di siya dito sa kuan adto di CLA
1: mao ba sige pam namalit
0: namalit siya dito namalit dito nga dulaan dito daw nga kanang murag kuan kanang gul palito siya dulaan nga pulaw kul
1: oi maring
0: ana
1: ako ikaw kuan si mo ba ayo na pa kuan maring kay basi babot sa panahon maring ako nang ma-scam ka na maring di katagan maring
0: Maring,
1: ay, mga mal, dito biya na mga apam, day.
0: Grabe lagi kay Maring, ay, maro ko, yawan ko, Maring, ay. Palitan ko na ko niya dulaan, Maring, katong muti-utingo, katong, meek, meek, mga anak.
1: Vibrator, Maring?
0: Oh, palitan ko niya yung vibrator, da.
1: Wala, uy, kahanlok.
0: Kay magkuan daw, makanang, murag mag-explore daw, mi.
1: Sus, kinoo. Pero, last, primero naman ko, dako, dabag, inka, Maring.
0: Ay, kabilo ka, Maring, dako, kayo naka-jismil ko, Maring, uy.
1: Ay, mga badi, ay.
0: Oh.
1: Mulis ako, Maring, uy.
0: Ano man?
1: Masuway po ko, anak, Maring.
0: Ay, sasabungan siya ito, yan, Maring.

0: Asia.
1: Man. Nancy,
2: asa pa kay gan? Ako na gi-set up ang camera diryo. Ang mga kun ako na gi-set up na kong computer, cellphone og ang kanina ako kaandam ng customer. Gi ka nag Ukraine ang imong customer garon.
0: Grabe jud ka ba?
2: Maayo kay like batasan na sila. Kun di sila ka oyon, ilang pagbon ang video.
0: Grabe ka ba?
2: Ay,
0: imo jud kong ilawog yung kunin mong inalama.
1: Nancy, my love.
2: Huwag mo tayo laing mahimo kay pangwarta man eh. Isa pa practical man yung pangwarta, di mag, may magmajerjer ka na di man.
0: Pero mo lang, ginala lang kita di ha? Pero, majinibig ko inala nga pagkatao ba yung bugat?
1: Man,
0: kung lang kita pagkagtarbaho o ta, mga tarong, dili ta mga inani diri.
2: Iyan madakpang ko sa LTO, na masayro ko. O sa mailukat sa itong motor.
0: Usay lokat sa motor nga, wa man tay motor.
2: Awa di ay. Nangarkilar ka mga day ko, no?
0: Mga ni, sa day ka, nangarkilar ka ni Gab.
2: Mang, sige na mang bagay. Magpaabot ng Ukrainian ba yan, Ukrainian si Kuan.
0: Hindi na ako nang makaya, si, Bab.
2: Si Anturub.
0: Guard, hindi na ako makaya, Bugard. Kay, kabalungan, hindi na ako kaya ng main anang ang mga trabaho.
2: Tagaan tag 1,000 bucks ka tong sa ka-Australiano. Basi, kining Ukrainian, tagaan taanig. Kining 2,000 bucks.
0: Uy, bigas aping lang ako ipakita, ha?
2: Bahala ka ba sige, sige, sige na, sige na. Ato, tatawa.
3: Credit, very good, very good.
0: Kasi daw?
2: Sog din na daw na siya. Sige na ba?
0: Sige na. Buka niyo eh. Tayo yung tugtog niya, be.
2: Para ka, pagkanaan ka, tagaan na kang tugtog.
0: Tayo yung music niya, be. Muka niyo eh.
2: Sige na, sige na, sige na. Okay, nagkunang ito. Sige na, kagbatangi ko, ano?
3: Yeah. Nice girl.
0: Si Kimbo to ba? Kimbo, imong sampot. Sige na.
2: Ituyok. Turn around. Turn around.
3: Turn around.
2: Tawara.
3: Show you what you got.
0: Sino?
2: Ipakita na yung mga tapadida.
0: Api raw eh.
2: Abala kayo, sige, sige, sige. Nag-report siya ba si Glenn mo? Ay, sus. Ay, na, oy.
0: Sige, babe. Bahala na niyo, oy.
2: Kana.
0: Inuulog ko sa kamera, babe.
2: Grabe ka, man. Nabasa ang kamera, nasali. Nag-blurred.
3: I'm coming home.
2: Oh, diba? Oh, sige, sige. Oh, nipaway na siya, tama na siguro.
1: Oh, tanawa oh. Kung wala pa kayong wala na ito ni trabaho ang makakwarta ka tayo, $2,000 ang gihatag.
0: Naguba nga itong kamera, nag-blurred na itong kamera, oh.
2: Sobra na may mga lamang.
0: Kaya ko man lang, giduot man ako dito ngayon. Uslan man nginani, pero dili na kumusap ani, ha?
2: Mang, sige, ato parang, ato lang, ngita lang utagwan ko. Sige lang, kay Basinde ko.
0: Dili man ako ni kaya, sabi nang mag-ibukat, binaboy naman niyo, ha? Bugat, oy! Grabe naman kayo, ka?
2: Ma, mura po ka huwag kapahimulo sa mga income. Si pamalit ang pagnusnus sa mga mahal kayo. Mga bisti ni mga branded. Ikaw ang magmagahanay ano sa kapahimulo sa nan. Di man ganit kahalos matag na kong mangayaw ko ni mo kayo, manabong ko. Ayan, karo mo, di ka. Samang taong ka.
0: Pero asawa ko ni mo. Ayaw ko nga na.
1: Mang.
0: Grabe kayo ka ba? Grabe kayo ka ba? Samang ko, imo ko ang asawa?
2: Huwag may lain.
0: Ha? Di asawa ko ni mo, dili. Ano ako ang istorya?
2: Sama, pito, taga. Huwag may lain. Nagkabaluan ni kita raman.
0: Oh,
2: diskarte man ni siya nga practical unsa
0: ba naman ka dapat makita kag trabaho kag kag trabaho di pwede nimo susudlan.
2: Okay, hindi ka di na lang oy. But nimo.
0: Master ng Maring Erika. Nakaingon ko sa kumpana nga grabe na unsa naman tao ni siya. Inani na bigid ka pait ang ako ang sitwasyon. Inani na bagay namin kalisod. Inani na bagay namin ng inanglan o sapi. Nga, pwede na ba dami nga kumpleto pa namin mga kamot o tiil? Kanamang ba kayong kung sa kong kagalingon ba nga? Pwede pa man ta ko mga kitag trabaho unta, pero dili ko ananaon po sa kong banang yakong ipasulon ang mga di maayo diya sa internet. Ganun mo na yung permiti lalisan kay wag yun sa nang kitag trabaho. Sabi ko buhaton na nga akong bala na araman rin kapuyo raman ni Rizbalay. Ikapoy na kalimang sitwasyon, Master, o Maring Erika. O sabay inyo ang matambang ninyo, tambaki ko na gabi? Kung ka mo ang pasulti, o sabay akong buhaton. Di nila ng kutob, inyong suwat magtatampo. Nancy.

0: Okay, mga manhi.
1: Aha, mga nagyudong.
0: Grabe, dyan kayong agaagi. Talaga, sa usapin ako agi bayot, no?
1: Grabe, oy. Kanang makaingon ka ba nga... Napay mga bana, ano, no? Nga, kanang...
0: Nakagwanta ba?
1: Correct.
0: Maka akita gani nga usahay gani katong di pata mga wakta maka decide din trabaho ani.
1: Mo mga gani na usahay gud oi.
0: Kan ta mga anak kay ma mura mabastos sa ba.
1: Kan mga sa kawadon ba.
0: Gani. Oo na kabaw ba ka maring no nga sa kanang ana nga palang kawadon garon utak pulan jud ang tawo madasmag gid ana kung dili gi mga huna ba nga mangitaglaan discard ti.
1: Ang kanang instant money ana. So
0: muna sa kanang sa kanang kaso nang diri sa Pilipinas oi kanang mga kuan mga
1: kanang murag kuan siya kanang cyber six cam scandal ana
0: yes. Oh. Sa nakalabay lang mga kabulanan maring adahan na itabo diri sa kuan sa Davao Oriental nga bahin gani
1: oh, dito.
0: Ang ilahang ginahimo maring nga mga kuan ilapagan ito nga mga anak maring
1: oh ilang ito oy grabe to
0: sabi ng mga ana nga mga itabo oy eh.
1: Grabe naman ang mga inaana oy
0: so medyo kuan sa din ka
1: alarming na, no alarming. Alarming very alarming mga katropa sakto. Ang ato ang ato ang sender karon yes. Mga panahon na.
0: Aga dili siya angay nga pamarisan no kay
1: correct.
0: Lain jud ayo ay dakan kay mga trabaho ni sa. Kabula ba ka marin kung iswat nimo sa libro ni mga trabaho di ba di mahurot?
1: Oy, grabe yo eh.
0: Para ka trabaho sa
1: kudakan.
0: Pwede mag car wash boy, mag car gador.
1: Yes, pwede ka ga.
0: Liburir.
1: Oh, pwede ka mga labada di ha. Pwede ka trabaho ka ng mga laundry shop,
0: mga construction.
1: Tana. Sabi ko lang.
0: Nakaila na rin wala gid siya no, walang wala gid siya. Ang yang gibuhat kay wala man si kaila, wala say mga parente di sa Tagum City. Ang gibuhat niya marin sa sabay bagsakan.
1: Aba, katoy mo ha.
0: Magatak-atang siya ma'am kanang palibur ka ma'am ipasaan. Asa di mo dala oni? Ana ba?
1: Manglibor.
0: Manglibor siya kay legal man siya nga dili man siya binuang kay ni serbisyo man siya.
1: Correct. Atong kaila pud man presta sa to kaila akong kaila walang wala gyud siya. Walang wala asin walang wala. Karon ka manong kaasara siya?
0: Sana siya.
1: Wala na.
2: Ayaw ba?
1: Kaya na.
0: Ayaw
1: na. Ayaw na. Ayaw na. Nasolvan gyud yung problema.
0: Kay wala na gyud siya. So dakan kay mga ani nga mga problema mga maring tungod lagi dakan pud mga apam nga ganahan ana mga
1: ano no? Oh, na kay mga inaanak ang mga payot. Oh, sa mga payot nga ilang nga ilaro ng mga afam, magpakita ko din sila ng mga boobs nila nga kanang nga takla ana ba.
0: Show me your moonlight river.
1: Oh, mala, show me your cock, mala ba. Show me your ano, magpakita pa siya kuno, bugod putong payot, magpakita pa siya og kanang pangkuan. Kanang si tawag ana manok.
0: Fighting
1: cock. Oh, ana. Show me your teeth. Ni smile po. Ana.
0: Show me your teeth and tongue.
1: Ah, kana.
0: Ang sab.
1: Mapakita san.
0: Hello. So, ang kiling kaagi ni Nancy, medyo sakit po niya sa iyahang part. Ay, iya po ng banakilas ganyan na. Makaako na ikang ay mong asawa makita ng tabarida sa laing laki di ay.
1: Correct, correct.
0: Bisa ba usap ka na po ng kwarta? Ang kwarta makita naman. Ay, pero ang kanang imong dungog ni mong dignidad, ambot lang.
1: Muna yung mga bangutan na rin nga ng tanga kuda kong kandi. But anyway, mas proceed to sa nanbeg. Ika may lang itag oras, no?
0: Akan.
1: Si... Kasi pa man nga imong itibaya, Debbie?
0: Anak si Nancy Camilo nga damay man sabta.
1: Ah, ba?
0: Ha, taga talaingod Uyukoy.
1: Ukuyoy.
0: Ukuyoy si Jojo. Si Doro, anak siya nga sakita sa ako antiyan o katawa, uy.
1: Mama, ano? Seryoso man, Ming. Anong katawa man ka niya?
0: Seryoso ba din kaagi din. Ang katawa lagi mo niya ay...
1: Kami nga din, kwera ba din mo tinod. Ano ay bagi nga mo ang pagbasag suwat diri?
0: Sakto. Ipun ang bagi niya, Jojo, si Doro nga, uyukoy. Ukuyoy.
1: Ukuyoy. Ana.
0: Okay, so mga maring ha, kini ato ang drama karon nga bago lang natapos ato di kanato mga igala sa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga dunay isang cup nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ingon man dunay pagid say espirulina nga buhatag alibyo sa mga nagadaiya nga mga balatian sa tuang kalawasan mga maring.
1: Yes. Ana ha.
0: So ato na siguro ang tambaga ni
1: tambaga na tuoy.
0: Maring kay luoy sabak.
1: Nag-expect mo ba isa sa tua?
0: Ikaw tambag eh. Ikaw may napalig-alig aling kaagihan eh.
1: Anyway, no. Kasi mga Nancy, dahi. Mga kundamina, mga karunday, Nancy. Muna nga ang yun, imong ba ng pangitag-trabaho. Oh, pakipaning kamot para po si mong gagalingon. Kaya mong banag, kung mo, di yun na mangitag trabaho yung banay, nana lang yun na yung gusto may tabo. Sanang, dapat limpyo na lang yun na siya. No, kay na maabot ang panahon na nalay ng singa. Siya na yung tama tong mong hanggingon ni mo, maring Erika, nga, kanang, basig abos panahon, siya na yung may mag-show diya sa camera.
0: Ang yambana.
1: Ang yambana na, kay mag-wig na, magpabutang-butang laguan.
0: Kaya pimutan na o ana.
1: Kaya pimutan na o ana. Kaya
0: pimutan mga uyutar po nga mga onsap.
1: Pwede na ko na siguro ng mga inaana kung LDR.
0: Yes.
1: Oh, pero mga inaana nga, kung na about nanay mga money involved, anara na ninyo kung padayo na ninyo na. Kung talon nyo nga isimanin, di kayo mumago, it's up to you. It's a matter of choice na siya, ha? Dili na yung nga, wapang may mabuhat, kung bisang usan mong tamba, kung gusto ganyan yung mga kanahana mo, masing parang dito mo masagpa. Maglakot na pagkidayo ko mga gag ulo.
0: Nasuko ba niya bayot ko?
1: Ayun, hindi man good ba? Hindi man good ba?
0: Ano pa si Inday Maring nga naiskaman siguro na si Nancy Moraga di man apam yang kabidyo call taga SSBN 1090 na si Alvin Blano.
1: Aban eh, kwan gudi ay.
0: O si Imar Llanos
1: na. Yan na po na kwan ng si kwan. Kari si Inday Maring. Kari ko yung mga babae dito sa ano, hindi na gusto ka ng kalinaw. Ngayon mo na yung mga babae. O, hindi ko na gusto kalinaw. Ay,
0: mga peace and order.
1: Oo. Dara, nagtsa. Nagtsa sa kwa. Nasa na, nasa na, muragad, apam na iyang kabidyo, di apam ang iyang kabidyo call. Kani, ikaw hindi, Maria, hindi ka gusto kalinaw, ha? Libo ko yung mga babae ba? Ang ilang mga partner, ilang mga uyam, ang ilang mga bana, kada ganing kwan, sila yung kayo makita, kina sila kanang kwan, makita kina sila kanang naay ka, kanang,
0: kanang mga kuwan problema.
1: Oh, bro, gusto niyo kanang kalalis.
0: Gusto niya kanang gunot, gidba.
1: Kana.
0: Ngayon pa si Ismaela Sabiliano Asuncion nga, good non, dili maayo example, bahalag pobre, basta limpyo ang pagkakwarta.
1: Correct.
0: Bulagi, oy, dili na true love kay iya banag, iya bugaw man siya wife. Tako na nga sala, mawab is what sing you about.
1: Anay, Andre, oh, ano pa si Kuandre, oh, ano pa si, ay, baby, ano pa si Kuya Quintino, siya nga, ako pa na master o nga marindarya kung ako na padayo na lang na niya paguman sila lang duha ang mag-jerger at least nag-enjoy sila nakakwarta pa. Kuyawsan, kuyawsan.
0: Kuyawsan tambag, no? Maramaro. Maramaro ka, ha? Maramaro ka.
1: Maramaro. Ano ba rin? Ano ba si Wilpang, ano? Ang wife pulos na nga ba na? Ako na lang anabi kay ampuan ta ka. Aba!
0: Wala na suko na siya ay kuyaw ka ayo.
1: Wala
0: na di ha kay
1: wala na kay ato na ning kwento kay sige.
0: Pero anyway, salamat ka ayo Nancy sa pabadangat sa imo ang kaagi ning ato ang tulumanon kung ako ikaw. Hantod ugma pohon kita magkaoban mga maring ha. Atulaoman yun na si Tia Daria ugma.
1: Ugma at least maokay na to yang papsmer.
0: Masiga. Ano presko pa ang sama sa mga pag-live po. Dili po nato siya bunugon kay basig ma
1: makwala pud ta.
0: Ma
1: next meeting na sa ta, ma next meeting.
0: Sakto si Gary Panibaan niya yung pagpamina may paglili diha. O sa galang si Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines ako na si Maring Indo Erika Jalik papadala mga sa isapan di magkupiyan sa antong huwag ibang unay o siling.
1: Yes, basta yun ito rin ni Moragapon Hantod Karun.
0: Salamat og

0: Oi, Medra!
1: Libog ka ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Ako si Nika Diaz.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Senten Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Senten Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No.
4: Senten Plus Herbal Oil.
7: At ako, iskun pa.
8: Ay, mong baon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
7: Upo, papa. Putang mamisa.
8: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
7: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
8: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
7: B! Ah, mana ko hinom.
8: Next time, ayaw yun kalimtay pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.

0: Malacanang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15.
1: Headline. Video conference sa Senado
0: bahala sa
1: para matukoy ang kinororonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Headline. Senate Minority Bloc binalaan ng mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules. Headline.
1: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
0: Headline. Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
1: Headline. Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Subiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador o mali nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
0: Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ng demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
1: Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Tawag na isa mo ni pambubuli sa kanyang anak, ibinasura ng piskalya.
0: Sa balitang sports, Boston Celtics head Coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Ngayon ang Webes, sa 28 ng Mayo, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga ikalimang biktima mula po sa gumuhong estruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:03 na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin mga katropa sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Options.
2: XFM News Nationwide.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayag ang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Natropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa smart cities, digital connectivity at financial technology. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakauling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% satisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
2: XFM News. News Nationwide.
0: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matunton ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagawang manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report. Pangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Igirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Git pa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Senator Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacso sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Git ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
2: XFM News Nationwide.
0: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Hontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa payag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak na akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Hontiveros ang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Alita, ihahain ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinangayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Ano yung mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din umanong tiyakin ang ICC Registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC Trial Chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November
2: 30, 2026.
1: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang three-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live
4: ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng three-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Bejo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higit sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni De Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignatura MAPE. Dahil dito, iminungkahay ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
0: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taong bayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib nga sa minority. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
5: Malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ngayon ng kanyang mga itinuturing na hakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umani ng batiko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng bukid noon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ng stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthon Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
1: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
7: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instructions sa ato ang city director, dapat ferta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakatakog-operate.
6: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa nakatataas at kalakip ang mga legal na dokumento. Tiniyak din ang opisina na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng sinumang magiging subject o target ng kanilang operasyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento ang DCPO kaugnay sa pahayag ng NBI na armed and dangerous umano si Senador De La Rosa. Napag-alaman na may ilang bahay si Senador Bato sa loob ng Davao City at ayon kay Caballero, bukod sa kahandaan ng kanilang opisina na makipagtulungan sa ibang ahensya, patuloy rin silang nagmomonitor at agad mag-uulat kung sakaling mamataan ang senador sa loob ng kanilang area of responsibility. Sa kabilang banda, kinumpirma naman kamakailan ng Police Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay yan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Ng umaga, Mayo 27, ang naagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Oropi Sabilardo na iniulat na missing sa loob na 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusudiya na ng pulisya ang 42 anyos na suspekta na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaresto ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalisan na patungong Dalagit, Cebu, sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspekta. Kahapon ang umaga, isang barangay tano na nakapagturo sa kinaruroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga polis at SOCO dahil sa advanced decomposition, hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon, una umanong itinanggi ng suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patanim. Na-recovered ng mga otoridad ang umanoy ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagnanakaw at posibleng pang gagahasa. Patuloy pa ang investigasyon na habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspect. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFMU.
1: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Nagtatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon o mano ito sa mga naunang drug buy-bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ng City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
0: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM, Iloilo.
10: Huli sa akto ang pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sityo Katunggan, Barangay Bantud, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating nirerehab. Nag-away sila ng kanyang misis rason na tatlong araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng kawali at kalderong ninakaw ni alias Kalbo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, may isang bagyong binabantayan ng pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layo 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
1: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang Tropical Storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Localized thunderstorm po ang mga kaapekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
1: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
0: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
1: Okay.
0: Pag ganyan katindang init, sumigit po araw, katropa, 5:26 na umaga at inasan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nag-aina ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masaselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Herr, kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maraming binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamumulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo habang pilit namang pinapawalang bisa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa-aktor na si Rob C. Kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Katropa, subukan nyo po ito, proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng awards sa edad na 37. Ang si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Alas 12, medyo na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga sekreto at mga solusyon o paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan, mapagpakonsultahan at babigyan kayo ng complete health assessment. Bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Welcome, welcome sa ating pong programa. Mga kasama po muli ang inyong lingkod. Isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, ating po mga kasama, ating mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang lagi nating kasama sa ating pagsasahing papawid ano, sa programang ito, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang edisyon na kung saan pag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan. Mm-hmm. Sana po ay okay lang kayo. Whatever you're doing right now, pinaka-importante pa rin ang kalusugan natin, mga katropa.
0: Yes, Doc, ha? So lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating punta Talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestion, o meron kayong mga mensahe na nais niyo po ipabot dito sa ating pong programa, very welcome ang inyong pong mga text messages, ha? Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, pong kalimutan, lagyan ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan ating mga official FB page na pwede po ninyong bisitahan, pwede ninyong puntahan at makita nyo lahat ng mga infos about our products as well as mga Yes to Health Wellness Center po natin. Kung meron kayong mga inquiries dyan about our clinics, pwede nyong itanong dyan, mga kaibigan, ha? Para masagot kayo na ating po mga admin sa ating pong FB page. Okay? Sa mga nagbabalak po ang bumisita sa ating pong mga wellness center, ayan, ay puntahan ng ating pong mga wellness clinic, ha? Para po makapagpakonsulta ng libre, mabigyan kayo ng complete health assessment, makita kung ano po yung mga nag-uumpisa ng mga problema sa ating pangangatawan, at higit sa lahat, masolusyonan ang samot-saring karamdaman na ating pong nararanasan. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignatius Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Street, Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Makoy po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. O, sa mga kababayan natin dyan, ha, na palagi nang nagpapalpitate, Doc. Lagi nang kinakabahan. Lagi nang nagtitremor. Ayan, ang mga extremities. Nako, eh baka nasusobrahan na kayo, ha, sa mga caffeinated coffee. Eh palitan na yung mga kape dyan na nakaugalian natin, ha. Nandito na ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ito ang pinakabagong kape ng Yestro Health na pwede po ninyong mabili sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong mga lugar. Pero Doc, itong mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng yung kaba, nakakaiba yung pagkakaba, tapos pinapawisan yung tinatawag nila na cold sweats. Ayan. Tapos halos hindi ka makahinga. Nako, mga katropa, mga kaibigan, maaaring o marahil ay simptomas na yan. Itong problema, Doc, tinatawag na anxiety. Nako, ano nga ba itong problema, Doc, na anxiety?
1: Oo, hindi ka naman nagkakape, pero kinakabahan ka. Yun na nga. Ayan, so pag-usapan natin yung sabi nga ito daw anxiety disorder ay isa sa pinaka-common mental health condition sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization, nasa mahigit 300 million na katao ang nakaka-experience ng anxiety disorders.
0: Napakadami.
1: Oh, at ang anxiety, actually, normal survival response ng katawan ito. Kumbaga normal lang sana yan, na itong anxiety, kaya niyang i-detect yung danger at makapag-prepare tayo in response to what is danger. So ano nga ba yung anxiety? Ito po ay pakiramdam na ikaw ay nag-aalala, ninenerbios o natatakot sa mga sitwasyon na hindi mo alam ang certainty ng outcome. Sabihin, hindi mo hawak pero ikaw ay nag-aalala. Ito po ay bahagi ng ating protective mechanism ng katawan. Halimbawa, yung brain natin nasisense yung threat. Yung ating nervous system, ina-activate niya yung stress response para ma-prepare yung katawan sa isang posibleng aksyon. So, involved dito yung ilang mga biological process. Halimbawa, yung ito medyo technical, yung amygdala sa parte ng utak natin, responsible yan sa emotional processing na nakaka-detect yan ng danger. Kung example, di ba, minsan may mga ma-observe ka na bigla ka nalang matatakot. For example, madilim o may isang tao na di mo kilala na lalapit sa iyo. Meron kang danger na masisense. Ang responsible doon yung ating amygdala. So, nagsisignal yon sa ating hypothalamus. Ano po? Hypothalamus, hindi hippopotamus.
0: Iba yun.
1: Oo, oh, iba yun. Hypothalamus na i-activate yung nervous system function natin. So, yung ang gagawin ng katawan, i-ano niya yung stress hormone. I-signal niya to release stress hormone gaya ng cortisol at yung adrenaline. So, ang mangyayari noon, magkakaroon ka na mas mabilis sa tibok ng puso, yung paghinga mo mas dadami, yung muscle mo magiging mas tense, preparing for certain action sa ating pong katawan.
0: Yung tinatawag yata, Dok, na fight or flight.
1: Yes, tama situation. Ka dyan. Yung proseso na yon ay nakakatulong para makaiwas tayo sa panganib ng mas mabilis. And that's our normal tendency inside the body. Inilagay talaga ng Diyos yan. Kaya lang, ang anxiety ay nagiging problema lamang kung, una, yung response ay natitrigger kahit wala namang totoong panganib.
0: Danger.
1: Yes, may mga ganun, di ba? Yung pakiramdam mo, nagiging persistent or excessive. Next is nag-i-interfere na yan sa ating daily life, sa ating relationships, sa ating pagtulog, at maging sa ating pong pagtatrabaho. Yung common types of anxiety disorder, ito yon yung na-identify nila. Una-una yung generalized anxiety disorder. Pangalawa yung panic disorder. Pangatlo yung social anxiety disorder. May mga tao kayo makikita na they are not actually comfortable pag maraming tao sa paligid.
0: Tama daw.
1: May mga ganoon, may mga ganoon. Meron nung kila, may yung anak ko na lang eh. Hindi ko naman siguro masasabing problema niya yun, pero mas okay siya kapag siya ay nasa isang mag-isa lang siya sa isang lugar.
0: Solo lang siya.
1: Loner siya.
0: Oo.
1: Sabi nga natin,

0: mental, physical health sa ating katawan. Oh, ngayon, ang tanong, ano yung mga common causes o dahilan ng anxiety?
1: Ano ba yung mga nag-trigger? Ano ba yung nakapagpadalas ng pag-atake nito sa katawan natin?
0: Kasi nga, normal lang naman ang anxiety, pero yung sinasabi nga natin na hindi na normal, kapag consistent
1: palagi na.
0: Oo. Una, chronic stress. Kapag ikaw ay may long-term stress sa trabaho, for example, ang trabaho mo napaka-toxic, maaga kang pumapasok, uuwi ka, gabi na. Hindi mo nakakausap yung pamilya mo, tulog na pagdating. Maraming ganyan, maraming sitwasyon na ganyan. Stressful po yun sa ating utak. Financial problems. For example, ikaw ay mayroong maliit yung sahod mo. Tapos hindi pa sapat yung sahod mo na kinikita mo sa gastos mo. Malaki talagang problema yun. Family issues. Yan, relationship with your family or health concern na meron ka na nag-o-overactivate ng stress response system ng katawan natin. So kung yung stress na yon ay constant, ay talagang magkakaroon tayo ng anxiety disorder. Another thing is yung ang utak kasi natin may mga tinatawag na ano, chemical neurotransmitter. Chemical. Yung mga tinatawag na neurotransmitter sa utak. Pinaka-famous dyan yung serotonin, dopamine, GABA o GABA. Pag bumaba yung calming neurotransmitter, yun yung GABA at saka serotonin. Kasi dopamine, ano to eh? Parang excitement ang nagkakag dopamine. Oo. Eh, ito yung nagko-contribute sa tinatawag na anxiety. O, kaya tama ha, yung mga stimulant, instead na makatulong yon yung mga kape na mataas ang stimulant,
1: cafe, no?
0: Lalo kang magkakaroon ng anxiety. O yun nun mga kaibigan. Ano? Another is yung mababa yung nutritional support sa katawan natin. Especially kung mababa yung magnesium mo, vitamin B complex mo, omega-3 fatty acid, zinc, iron. Eh, malaki ang susceptibility mo sa stress and also anxiety. Isa pa sa pinaka-common nakikita nila yung sleep deprivation,
1: yan,
0: kakulangan ng tulog. Ang problema kasi pag meron kang problema, stress ka,
1: ang hirap matulog.
0: Ah, hirap talaga matulog.
1: Ako, kahit nakapikit ka na, hindi ka nadalawin, hindi ka madalaw na antok.
0: Oh, saka yung marami tumatakbo sa isip mo, totoo
1: tama,
0: yun eh.
1: Tama, doko.
0: Yun ay sign ng anxiety. Yung pag nakapikit kang gano'n, na naiisip mo yung mga bills.
1: Yan lang.
0: Anxiety pala yun. Kaya any kind of problem. Blood sugar imbalance. So, yung mga diabetic, isa daw yan sa may pinakamataas na risk of developing anxiety.
1: Nako. Lalo na doc yung mga nag-spike yung blood sugar nila.
0: Tapos nag-spike, then nag-crash.
1: Nag-crash.
0: So, nagkakaroon ng irritability, nervousness, yan. Maraming mga symptoms.
1: Kasi pero yung doc, pagka mataas yung sugar mo, di ba? Iba yung effect nun sa katawan.
0: Energetic ka, parang kang ano.
1: Tapos biglang pag bumaba, biglang bagsak din ang energy ng katawan.
0: Kaya medyo nakaka-stress. Ano? And another is yung inflammation. Alam naman natin yung ang inflammation ay isang kondisyon ng katawan dahilan sa hindi magandang diet, may pwedeng infection, pwedeng toxins, or oxidative stress nagko-cause ng inflammation. Last but not the least, traumatic experiences.
1: Yun, ako.
0: Pag ikaw ay nagkaroon ng isang traumatic experience, mga past trauma natin, it can give you more susceptibility to anxiety.

0: Nahihirapan mag-concentrate. Feeling nila lagi sila nagugulat. Mga ganun, mga ganun, ano. Then physical symptoms siya, nag-rapid heartbeat, nahihirapang huminga, nagpapawis, nalalamig, may mga muscle tensions, pagod na kahit hindi naman nagtatrabaho. Yung iba nahihilo. Kaya matindi, no? Yun ang mga problema. Pati sa panunaw, pag may anxiety ka, mag-experience ka ng parang hindi ka natutunawan, parang hindi ka nagugutom, parang bloated ka. Yung iba, hindi makadumi. Iba naman, dumi ng dumi. Palitan. Minsan constipation, minsan
1: loose bowel.
0: Loose bowel movement, ano. O yun yung mga katropa. So, yan po ang ibig sabihin ng anxiety. Ang target kasi natin, yung risk of impact sa health natin, ang mahadlangan. Unang-una, pag lagi kang may anxiety, ang tawag doon ay chronic anxiety, pwede ka magkaroon ng sakit sa puso.
1: Nako. Mas matindi yung problema yan.
0: Yes. Kaya alam mo ba yung broken heart syndrome, meron tayong isang kaibigan na ang diagnosis ng kinamatay niya, broken heart syndrome. Totoo pala yun that if you have so many stress, you can die of something. Kahit wala kang sakit sa puso, you can die of heart attack. So, yun. If you can develop cardiovascular problem, laging tataas yung BP mo, irregular heartbeat, yung iba nagkakaroon ng pagbagsak ng immune system, so nagkakaroon sila ng mga infections, hindi maganda yung panunaw nila, kakaroon ng high acidity. Dati naman, wala silang acid reflux. Nagkaroon silang acid reflux, di ba? Hormonal imbalance. Kaya makikita mo, ang mga i-stress, hindi yan sabihin, oy, ayos ang buhay mo ngayon, tumatawa ka. Hindi nyo ba alam na ang pinaka number one na pwede mangyari sa mga taong na-stress, pwede sila tumataba.
1: Tama daw ko.
0: Hindi porke tumataba, maganda na yung buhay. Maganda yung buhay. Di ba? Isa yun, kasi hormonal imbalance. You can develop hormonal imbalance. Sala yung hindi makatulog. Yan yung mga possible risk ng long-term or chronic anxiety.
1: Sa mga kababayan din, huwag niyong basta-bastahin, ha. Itong problema na anxiety. Yung ba kasi, Dok, pagka mayroon sa kanilang mga pamilya na nakakaranas ng anxiety, sa halip na intindihin, sa halip na unawain, kasi hindi nga hindi talaga maunawaan minsan ang tao na mayroong anxiety, di ba? Hindi mo maano, hindi mo matansya, hindi mo malaman ano ba nangyayari sa kanyang buhay.
0: Kasi kahit sila mismo na may anxiety, hindi nila maintindihan yung sarili nila. Kaya nga tinuturing to na ano, hindi ito basta-basta lang eh. It's actually, kaya nga di ba nakakarating tayo sa tinatawag na clinical depression. Na medyo matindi-tindi na yun. Alam mo ba kung saan nagsastart yan? Anxiety disorder.
1: Kaya pagka meron ganito, Dok, na naobserbahan ninyo, ha, sa family ninyo, pagka meron kayo naobserbahan na ganyan, kinakailangan dapat solusyon. Kinakailangan dapat bigyan na kaagad ng pansin, mga katropa, mga kaibigan, ha? At marami naman, Dok, marami ang paraan kung paano po mabibigyan ng solusyon ang ganito pong problema, mga katropa.
0: Sa emotional side, meron yan talaga magagawa ang
1: mga... Yes, o. Pero bagay na sa mga katropa niyo, mga kababayan natin, ha, bago natin pag-usapan, kung ano yung mga pwedeng gawin natin sa mga kababayan natin, mga pamilya natin dyan, na meron pong ganitong problema ng anxiety, ha? Okay, kung meron kayong katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, maraming pwedeng gawin ang mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, kung paano i-handle itong ganitong problema, itong anxiety. Ano? So, unahin natin dito sa mga natural remedies, ano? Na maaari nilang gamitin to handle or to treat this kind of problem.
0: Oh, bago natin ibigay kasi medyo mahaba yan. Doon muna tayo sa pinakasimple.
1: Yan. Oh.
0: Emotional way. Emotional kasi dalawa kasi yan eh. Ang nagtitrigger commonly ng anxiety, emotional. Secondary na lang yung physical reason. So sa emotional, ito yung ayon sa mga advice, kailangan mong i-establish sa tao na yon na dapat hindi siya nag-worry. Kasi feeling nila kasi mag-isa sila, feeling nila, hindi nila kakayanin. So, emotional dependency nila talaga dapat meron yung ano, dadamayan mo yan. Kahit sa salita, kahit simple touch, can lead to more emotional stability na isang tao nagkakaroon ng anxiety disorder.
1: Tama na ko.
0: So, ngayon, papasok na ngayon yung mga natural kasi meron ng mga health impact yung ganun. Una, nutritional support. Pinaka-importante na ang pasyente, kung nakikita nyo na down siya, bigyan nyo siya ng mga pinaka-importanting nutrients for anxiety, magnesium, vitamin B complex, omega-3 fatty acid, zinc, antioxidant, vitamin C, vitamin D3. Ito yung mga highly supportive sa nutrition para maiwasan yung imbalances sa katawan. May mga herbal medicine din na pwedeng ibigay, ano? Yung internationally recognized, yung mga chamomile, mga lavender, na mga pampakalma. Meron din mga adaptogenic herb na pwedeng ibigay sa kanila, ano? At marami yan na pwedeng gamitin. Yung iba nga, nabibigay na sampagita tea, di ba? Ayan. So, sa lifestyle medicine naman, pwede mong i-encourage na ang physical activity, exercise sets, deep breathing, kailangan magpapaaraw kasi it will help you to stabilize your serotonin production, yung happy hormone natin. And also, kinakailangan yung mga treatment like acupuncture, massage therapy. Yun yung para makatulong physically to relax yung pasyente. Pagdating naman sa mga supplement, may mga certain plants talaga na mayroong matinding impact sa katawan ng isang tao.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Ano una ipunto na sa kabuntagon o kautuhan ni katropa. Ang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diha ang atong produktong Santhone plus coffee mix. Sa kainit sa panahon, I know for sure, kita gihapon mangita oga pang painit si Rawas. O kape katropa. Amo din ni Pinoy, eh, kay mamagi na itong mga hilig. Di bisag init ka ayaw, mangita man yung tagkape. Palagi pag tulo-tulo na singot din ha. Labi na partneran din yung mga pan din ha, no? Okay, bago naman ni Udto, unya, taod-taod, mangita, gihapon mo og kape para sa inyong merienda. O kung kay naghisgot man tag-merienda, ayaw kalimot, ngayon ay produkto sa Yes to Health, nga mapalit sa mga butika nationwide. And of course, anadiris ato ang physical store, ang Santhone plus coffee mix, nga adunay malunggay, og mangustin, og soya powder, mga katropa. Ang sagol ni ini, laing-laing binipisyo ang inyong makuha katropa, labi na sa malunggay, og yung malunggay, nga ginatawag na itong queen of all vegetables, tungod kay aduna niya, makatabang sa inyong lawas. Labi na kay aduna kini 7 times, more vitamins than oranges. Aduna pud kani 15 times more potassium than banana. So mahal kayong prutas karon katropa ay isa jud na sa ako ang mga nabantayan. And dili pud pug nakasusudad pud din hindi pud ka basta-basta makapalit og kanang gulay sama sa malunggay tungod kay wa kay katamnan or dili pud ka basta-basta makapangayo sa silingan kay ila pong gitago-tagoan ang ilang mga gulay din ha.

0: Yung mamalit manggaling ka sa palengke, wa na po, dalira ka pag, ano mo, nangatagak ng dahon. O, inana ka kuay na pag naa ka diri sa syudad. But, ang Yes to Health, ang kapaninga, ang kumpanyang Yes to Health, nagunahuna, nga mas efficient nga pamaaging armamentay ng kahimsog sa panlawas, pinaaki sa pag-consume sa ito ang produktong Santhone plus Coffee Mix. Kay makuha na ninyo ang mga benepisyo sa malunggay katropa kung mainom mo sa ito ang kape. Dili lang malunggay, kauban po sa mangustin o soya powder. Nga paras na ako nagabantay sa timbang recently. Getting himsog na, but the only way for me to survive in a day nga minimal lang ang food intake, kauban gid na ako na ang Santhone plus Coffee Mix tungod kay dili mo hapdos og mo trigger ang akong hyper acidity. Tungod kay adunay soya powder nga high in fiber, high in potassium, and high in protein, and low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, and good source of omega 3 fatty acids katropa. Source po gani sa antioxidant, high in phytoestrogens ang ato ang Santhone plus Coffee Mix nga adunay soya powder. Santhone plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma. Ako gilingon kay kunin.
2: Promise.
1: Promise.
2: Gimingon na nimo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
5: Pero diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
6: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakas na tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.

0: afternoon. Sa programang Exaggerated, welcome back, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayun po. Naririnig ko ba ako? Hanggang saan po umaabot ang aking pag-iingay? Maayong hapon, good afternoon. Labi na sa itong mga station diha nga na dunggan o naka-connect ka ron. Naka-hook pa. Maayong hapon sa inyo ha, din na, oy! Uy! Aplido sa among boss. Ang trabaho ng Janita. Hello po sa inyo, ha? Hello po, kusog. Ano yan? Sanigi? Ano niya? By the way, madunggan ang XFM 88.3 sa Kandihay, Bohol. Walay karat. Ang DJ lang, murag karat. Tuloy! Lang, ay, joke na to. Wala yung ha. Joke na. Makasama ang yung brother Anton din. So, tarong-tarong kong message niya. Ano po sa inyo, Desa Buhol? Pila ka kalungsod o munisipalidad ang maabtan ni ato pagsibya, Desa Buhol, no? Layo dyan kayo ni Madunga na nga to ang estasyon tungod kayo. Mangoy harang din, ha? Ang amo ang kuay. Antina may tawag, ano? Ano si Brother Anton, tanan sa Buhol. Hindi ka siguro? Ah, pero daghan. Mayra po doon. Okay. Ano ganahan? Kung din magsigyo-yo on air. Lahit na bagid ka ayaw kung daghan ang tigpaminawan. Kaya ganahan sa tamo ago on air. Kuni mo DJ Reyna. Namarabang. Murag yung nagdulog mi gabi. Nga akong kadulog naman diri pirmi kani mga ilaga diri gadagan dagan. Ikay mo sa mingaw-mingaw ay. Pero kung giningaw ka na ako, okay ra na siya. O, mawa, ragi na imong kamingaw. Ala, ragi na, lumalabay ragi ta diri sa kalibutan. Grabe sa ding music background ako. Eh, grabe sad ka murag ka ng... Grabe sad ka mengaw. Oo, ganahan ko sa ato ang mga kuan diri ay kung na-delivery no, amo ang mga rider diri mo dito na lang gina silag sulod. Happy Thursday! Katropang Doc JJ na ay kay rider diya sa Agawas ay ako nalang mo ingon kay tropa nagpaabot diya sa imuha. Takati mo kuya. Ay na, inana mo, sunod na lang sa dirig. Kabaw naman sila, kinsa si Doc JJ. Ako po ang rider po sa kuan, delivery po na ako. Kay kabaw na siya si Chinita, na adri sa Z Plaza. Salamat kayo sa inyong pagkugi ay inag-inom. Ina, ka na ang Doc JJ pa, yung nagtubig, ha? Hello po, DJ na ako, ingon ni mo. Birthday mang good na ako, na ho, unja ang ahong sud. Ay, nabi kong si ahong siya. Nainagin taga Buhol, oy. Gamay mo si tagala po lapo, ano. Ani, ahong sudan kay sardinas, kay gyera mang good. Asa yung gyera rin sa Buhol? So good na daw klase. Anyway, his good tanang. Usa day topic today. Ang usapaan, ang topic natin today, disclaimer lang ha, mauragin nagipadadari sa akong programa kung unsa may mugawa sa akong ba-ba, tungod og alang mo ka na ang gipadadari nga sulat. Walay personal o laing tumong, ha? Usapang pangit.
1: Good morning!
0: Yan, good morning daw. Ayan. Usapang pangit po ang ating topic today. Wala akin mo ng personalan, ha? Unang ato ang topic today. Ana, si, oo, saan niya akong unan? Agay, si, okay, saan niya? Oo, may mga hapon, DJ Chingita. Shoutout kay Marvin. Happy Thursday, DJ. And sa management, sir, sip-sip kay si Sir Sylvester ay appeal yun niya ang management. Baya. Ana, Marilyn, uy, from Bohol. Hi po. Hello, Ma Marilyn. May pagpaminaw diya, Ma Marilyn. Hinaw Ginaot ko nga na ako mas kapiskay nga panglawas ug nakapangapika sa atong produktong Santhone Plus Coffee Mix. Ayan, naka-adlib. Ana si Sylvester Legs daw. Bingan ang apilar na akong legs. Uy nga, itong gikog tuhod.
2: Ayan!
0: Ay, isgutan na yung legs. DJ, pergrade kong birthday. Pudnako karon. Ayan, happy birthday sa mga nag-birthday karon. And mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Diba? Simple greeting. DJ Reyna, bahalag mamatay ko. Basta, dili lang ta magbulag ba? Ha? Bahala daw mamatay ko. Basta, dili lang daw may magbuwag. Kan magbuwag banta nga? Wama po ka nanguya. Hello kay Randy Santisas, may pagpaminaw. Junjun Lebosada, mamang hapon from XFM Canlaon. New frequency 101.7. 101.7 na po di ang Canlaon. Sige, di na 98.5. Sige, ato nang ilisdan ha, kadali lang. Asa naman tong, asa naman akong, ako sa Abrian akong bag, kadali ha. Light nga bag. Wait lang. Isuwat na ako. Live tayo magsuwat-suwat. Isuwat na ako. Pero kanya, pag-shoutout na to anyway, makalimtan. 101.7 na daw ang Canlaon. Sa mga nagpangita sa frequency sa Canlaon, nagbali na sila sa 101.7. Madunggan mong gutad yan sa Canlaon. Good. Happy birthday, DJ! Sana ahuunta ahatagan kalamay sa hagna, pero kayo, mandiay. Layo, mandiay ka. Sorry, layo, Jordan. Naapong si Mahoy. Nagtabo-tabok pa ka. Musakay pa kag usan jet. Ikaw ba ang gumanap bilang Trisha? Sino si Trisha? Di ko pa alam. Wala po ako kilalang ganun. Ano ba pinagdibid na niyo sa akin? Grabe ka, uwi nga DJ. Maldita pa, uwi pa. Hello, Marjorie. Pagmaminaw. Shoutout ko ni Jorlan Abadenas, DJ. Ayan ka, Roxki. Ayan. Asa pa muna minaw di ay. Sunkiss, mang kaayo ang pet show, DJ. Wa ka na sayop, Sir Sylvester. Hi, pretty DJ! Hello, Emma! Pag-greet ko happy 20th wedding anniversary sa among duha ka ma... Karoon sa among duha sa akong partner, Larry Colero. Ayan! Tumagal sila! Char lang. Oy, happy anniversary sa inyo, ha, ma'am ko, Ann Marjorie. Ayan, makahappy ba yan yung mga relasyon nga nagdugay ay... Kato po mga relasyon nga wa nagdugay, makahappy. Ano, mahappy man, dapat inyong ibutang sa inyong huna-huna. Nga na, ito mo, o nga nung gibuwag mo. Na si Ronald, hala kapiti. Sana may XFM tag Bilaran City. Sige lang, padugdugog na ito sa atong amo kaysa rin ginagkabaw. Pero samtang wala pa yung XFM tag Bilaran, dirisa mo sa 88.3 kaya maabot man ka di among pag-Sibia. Oo, ay na lang, girl. Sige, shoutout din diri sa ako mga viewers sa atong Facebook Live. May hapon sa inyo, ha? Jovet, Joel, Nympha. Naapod diri sa Espacio Darwin. O, anak po siya diri nga. 101 sa 101.7 XFM Digital na daw sila karon. Si Espacio Darwin. Okay, thank you. Kaayo, i-shoutout nila na ako mga istasyon nga naka-hook up karon. Nadira karon ang 101.7. Walias na mo og frequency sa Bukidnon. Madunga na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasayn. Og 92.9 Gihulngan. 95.9 General Santos. Madunggan po ta karon diri siya may... wait lang, medyo hanap. 107.1 Tagum XFM. Watching live from Dumaguete City, gikan kay Rodel Denlaus. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello si inyo ha, dia sa Davao. Mang pagpamina. XFM Pagadian, 99.9 XFM Mati, and of course 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga. I don't know kung tama pa ba ning frequency kay Murag Nay naka-mention na kung gibag-o daw? Please correct me if I'm wrong. I am willing to be corrected by. Hello po, 91.3 sa my XFM San Francisco, Agusan del Sur. Watching live from Midsayap, North Cotabato. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Usapang pangit sa ating X-rated drama. Handa na ba kayong marinig? Isa kay makarelate ani. Oy, ako di ko karelate ani kay feeling guwapa man ko. Nag-inom kong dili ko guwapa mo, hindi kong guwapa ko. Sabay mahimo ninyo nga, ako may nagunit dili may telephone. Usapang pangit ang ating X-rated drama today. Ala si Aoki nga, story na ni Mudam, lalaki may nagdala ani. Ako baka ani. Lucky bet ako na niya. Patik atik na ko. Usapang pangit. Nganong lisod makakita og mahimong karelasyon kung dili ka hitsuraan? Nganong lisod daw kay mangita og karelasyon na kung dili ka hitsuraan? Ako, kabaw naman ko sa tubag ani pero dili lang ta mag-una-una. Maghuwa ta kay naman yung drama. Oh, mo ina. Nga naman sa di ato ang letter sender on. Mahal na lang ang gasolina. Ang problema, gihapon niya iyang kasing-kasing. Pero wala man tayo mahimong. Kay kanya, makanya-kanya, magunta direct problem sa kinapuhi. Basi na mora niyang giatubang ang uban. Wala niya giatubang, gitalikda na lang. Naro na good na nato. Pero muna iyang sulat sugilanon diri mga katropa. Sa tamuingon niya, nakarelatanan, pero ba si Dieg nakarelate mo? Muna ang pakusgiin yung radyo. Ana si Miss M, diri o, bawi na lang sa humor kung dili hitsuraan. Sama rin ko na sa trend karon sa social media nga. What I pull off dahil sa humor ko. Ana po si Ramil Tadle, oh, bawi na lang sa bunal, madam, kung dili na hitsuraan. Wala gina, namo ko'y kaila nga, dili pa hitsuraan. Bawag pagkuan, boy! Ay, malungan ko ani ni Aaron. Watching live from far, far away, Talisay, Cebu, diri sa kansuhong JTB Gasoline Station. Nakatulog ang pump boys o cashier sa imong tingog. Yung kisa na lang may mupaagas diha. Oo, kisa na lang may mupaagas diha o gasolina kung itultulugan lang. Jonaline Imia, pa-shoutout kay Marla o Marvin. Yan, o. Ito to gayon, oy, alam, natantay trash na ba yan? Base niya og kanang di na mo kahulat nining ato ang ko andere ato ang X-rated drama. Shout out din sa tagom XFM kay naka-hook up ta sa ilahang naka-cross post ta sa ilang Facebook live. Sa mga tago taga-tagom din ha, basi ginahan mo nga lilion di ay ko ninyo kay ako magpalili na pud ko.
2: Exciting.
0: Lili, alang na din na, ha? Kamuray bahala kay pasiday ka na magpatingala mo. Unsa man yung hitsuraan ni DJ sa taga Cebu, eh. Basig tingog na po'y lami ani niya niya. Bawi-bawi na lang yun. Siyempre, eh. Hindi na itong guwapa, pero ato ginanggi andaman kay kapag matang live ni. Good na, base pala sayangan mo sa inyong mga load. Josefina Tinambunan, magandang hapon ka tropa yung DJ Chinita, XFM, X-rated, shoutout lang ko dito sa taga Aglayan, Malaybalay, Malaybalay City, salamat, happy Thursday, God bless from Tinambunan, family, Bagkuan, Lantapan. Oh, hello po, Lantapan is Davao de Oro ba? Taka na po kay DJ ha. Magpagpaminaw sa inyo ha dyan sa Tagum XFM and thank you so much. Balik ko na to, usapang pangit sa ato ang X-rated drama. Sa kita po paminaw na niyo eh. Kaya wa pa man ta nagsugod. Ako sang timbayahon na nga itong mga listeners sa itong TikTok live. Hello sa imo ha dyan sa Tanza Cavite, kay Drumscap, kay Kat, kay Alex, kay Ate Krisa, kay Ramil, and kay Anne. And kay Alex Domingo na may pakis. Mga katropa, ito sa Tagag. Oras yung panato, pipila ka mga pahinom dumabalik tataw-taw sa programang X-Rated. At tanginin nyo taw-taw dahil pagbalik na ko, panunggo na tamo sa ato ang X-Rated drama niya. Kung maulahi mo, di na nako na sala, ha? Basta niingon ko nga magsugod ta, taw-taw. Andaman na nainyuhang kuan, babe. Andaman na nainyuhang mga ranan. At tawag ani inyo ang habol online. Ang wala magod ganaan, magod maminaw o X-rated. Samtang kanang nag-LL, di ba? Pag nag-LL mo, lami yung kaayo maminaw o X-rated. Nag-lengkod-lengkod. Here's another song from Christopher Cross, I Will Take You Forever. Dalun ta kahangtod sa kahangturan. Literal kaayo. Balik na tagtod mga katropa, ha? Sa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu.

0: XFM. XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako, ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyin yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C kay dako kay siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
2: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragyap na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon. Katropang oras, itin sinyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbulatory Supplement for Men. Aha, dili na ba inana? Kainit? Ang inyong relasyon? Dili na ba inana? Ka-exciting?
12: Exciting!
11: Ang inyong ana-ana? Kay tungod si Mister, dali nang kapuyon o dali nang mo-surrender, ibabaw sa kama. Kutob na lang gid sa istorya, pero dili mag-uol ka. Doon ay Turbo Dietary Supplement for Men, nga 100% natural, safe, and effective, mga katropa. Tungod kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, doon ay maca o clavawaska. Duha ka content lang niini, katropa, nga makahatag na sa inyong ginapangita, labi na kung dili na kapatong ang dili na magka-perform si Mister. Ang clavawaska o sa kavine nga gikan sa Amazon nga usa ka ginatawag nga aphrodisiac, mga katropa. Turbo dietary supplement for men mapalit sa mga butika nationwide. And of course, ato ang physical store nga naa diri ubos sa atong istasyon sa Z Plaza building. Kung swertihan mo, ako di ang maninda. Ako mismo ang modemo sa inyo ha. Kung unsaon ang pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kung wala gani ko, naara si John Ray Garcia. Ano mga katropa, ayun nagdugayan. Turbo Dietary Supplement for Men. Dahil sa turbo, wagas ang lakas.
12: Ay, nako. Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

Pangit ka ng pangit, huwag na uwi, ibigin mong tunay. Huwag na uwi.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa na sobra katukiro. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Paadam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X

Sugo sa may pamaytasan. Way labot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. May hapon, DGRC. O sa mga suking tigpaminaw ni iniimong programang X-Rated. Ilabi na sa imuhang mga listener pinaagi sa radyo. Dili gid ay chismis, no? Guwapahon gid ay kagamay. May sad ka. Girl ay ato pa DJ. Unsay feeling ay suraan gamay. Kay kining akong suwat tampo nga gihangi na akong tagaan ninyo o pagtagaan. Bahin kini sa hisgutan ng hitsura. Taga Toledo City day ko DJ. Itago lang ko sa pangalan nga Arman. 25 anyos na ko. Uga kong sugilan noon, mahitungod kini sa ako ang personalidad. Sakit man dawaton nga usahay ang kamatuuran. Sa isgutan ng pagsulod sa relasyon, DGRC. Sukdanan yod ang hitsura. Ambot ba o nga naman sanggihimo kong inani? Unang usay makapangutan ako, labi na ikaw. Unsay feeling nga naka-sideways ang imong hair. Pero dito, DGRC, mas maayo good og paminawon ninyo nga akong drama. Nga akong giuluhan og manap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Oging maungin ani na DGRC ha. Tungod kay makarelate mangod ko ani. Balik ko na ako DJ. Maokini ang akong sugilanon. Ug dinhi na ako sugdan.

0: mahal ko ikaw, Aileen.
1: Arman!
0: O ginaot ka dawato ni mo kong gugma. O ipasalig na ko ni mo. Mahal na nagpanggaon, tika.
1: Oh, Arman. Kanang prangkahan lang, tika, sa? Oh, buwa mo ko'y gusto ni mo.
0: Oh.
1: Hindi ko gana magpalaong mong tao.
0: Pero mahal man, tika.
1: Pero wa man ko'y gusto ni mo. O sa pasab, di ko ganahang masodog uyab-uyab. Kani pa ko andam.
0: Ay, Linda. Ay, Linda. Kanita! Kanita! Lang!
1: Ay, Arman! Unsa ba? Ayaw ko gugunite?
0: Gusto lang ko magigusay.
1: Ha? Unsa may husayo nato? Naunsa man ka?
0: Ingon ka nga, tika. Di pa kaanda mo suod at uyab-uyab. Pero nga naman lagi ron, ha? Uyad naman lagi mo, Arnold.
1: Oh.
0: Abi na kung huwag ka ni mo sugta kaya di ka pa mo suod at uyab-uyab. Pero nga naman ni Ron, be? Nga lang imo man siya gisugot.
1: Simple ra kayo kay itubag ni mo. Gisugot ko si Arnold tungod kay love na ko siya. Og ni mo, huwag magiging gusto ni mo bisag gamay. Ako ba niya pagsunong akong kaugalingon bisag wakoy gusto ni mo?
0: Ay, Linda.

0: Da unsa na masad ka? Ha? Ngano mamili masad ka og arangan og naong?
1: Papa sabay. Kalagi pagkatao mo kanyang bati og naong.
0: Saba ka niya arman, oy.
1: Napay ilong na ko ay. Dako kay katag. Ngano mo kanyang tarungag buhat ni mama sa una?
2: Hoy, hoy. Arman, ba ani ay? Wasab ka magtanaw sa dagway na mo ni papa ni mo? Ang aang naman sabog ang among anak, artista og naong.
1: Ma!
2: Sunod, kung manguyab ka, kanang puparia sa sab ni mo og dagway, oy. Aron dili ka masakitan.
1: Ma!
0: Bitaw, bitaw, bitaw. Sakto si mama ni mo, anak. Ha? Eh, bagay-bagay, good.
1: Bay, ako ba? Suyam kay kunin mo?
3: Ah, nga nogo daw masuyam ka na ko.
1: Ah, okay magkay ka. Okay kay ka.
3: Sana ka?
1: Sakto kay mong height. Pinagay height ni mo?
3: Hindi na ko biligay. Ito, 5'6 mong guro.
1: Ay ka! Ako 5'2 na kitaon. Yamay na lang yung ilong, taas.
3: Oh.
1: Yawa kay bugas. Oh. Ako taon ay daggan kay bugas. Nya, katag pa kay ilong. Nya, bugason kayo. Mahita kinabuhi, ay.
3: Mawag hindi mo, bay. Bay, ikaw ba, paminaw, ang importante ron, mauman ang wa kay sakit, kinang himsog ka, magunsa man ang tasog ilong, kung niya masakiton. Magunsa man ang dagway kung masakiton ka, diba?
1: Ay, noon, pero, ambot, bay, nagmahay kikog maayo. Ingon ini ako panagway. Nagmahay ka ko, bay?

0: ko nagmahay sa Ginoo sa akong hitsura, DJ RC. O sa tanang ani anak ko, pero nagmahay lang ko. Sa kahigayunan nga nung gidatugan man sa mala. Gidatugan man sa kamalasan ng akong pagkatao. Usahay, DJ RC, lami maghikog. Lami na putlan o kutluon kining ako ang kinabuhi. Ikapoy ko magpadayon, DJ, tungod sa ako ang sitwasyon. Pero usahay, makaamgo ko nga dili maayo kining ako ang nahunahunaan. Huwag moong mupadayon na lang ko. Ogo sa kaadlaw, maukining nahitabo.
1: Ipapagod nang ipangutana? Manguyab ka? Makita kang babae nga imong panguyaban.
2: Pwede ko manguyab eh, kung huwag ko mahigugma.
1: Ako di makita kang imong mahigugmaan.
2: Pero kinsa man? Asa mo ko mangita?
1: Waka kaibaw. Naaranas kilid-kilid.
2: Paitas ba rin akong sitwasyon ba eh? Bate patag naong! Loh, si Sarah man ang... Hala, naumot rin siya Gigas Manila. Sarah!
3: Arman!
2: Oh, nabalik na ka! Kamusta na may imong trabaho dito sa Manila?
3: Katapang lang gihapon. Kamo... Kumusta naman mo din eh?
2: Okay, Ramon. Ani, nag-antos ang gihapos kalisod.

0: siguro ni higayon na ba? Di na siguro kumapakyas, no?
1: Mm.
0: Kay Endag Boy sa Bisara, parehas man ako. Oh, puti na siya. Kay dito, Mrs. Manila, pero kalibre na ako siya, oy.
1: Ah, baut kayo, baut kayo. Yaw siya pa may mong ipaabot ba?
0: Lagi-lagi. Ngita lang kung gustong timing.

0: Sar, I love you. Is dawatan ta kung gugma, sir? Maluwi ka?
1: Kuan, Arman, sir, ka nang...
0: Sir, sadyang nakita ko ikaw pagbalik, no? Wala ko magkasabot sa kong gibati ni mo. Wala na tungkol kay... Mahal ati ka, sir. Mahal na kay tika.
1: Arman, pasailuwa lang ko, ha? Pero, prangkahan lang tika. Di man tika type.
0: Oh.
1: Lain na nga kung gusto, do. Usap-asap. Di sab ka makabuhi na ako.
0: Pero prangka lang sa pagkasulti, no? Tungol ba si kabati sa kong naong? Mang di ka ginahan ako?
1: Oh, usasab na.
0: Oh.
1: Munang ayaw na pakita na ako.
0: Saba di ay? Parte-arte sa kada, marusok ka guwapa.
2: Ani mo ingnaadto na unsa kabaya?
0: Makalagot mo ay pero guwapa, magarte-arte.
2: Anak, di gyud maayo ang imong gibuhat. Tungod kay babay siya. Og usa pa sab, di gyud ka magingon adto oy. Tungod kay di angay.
0: Ma.
2: Anak, ang babay respetuon og dili bastuson.
0: Nadala ko sa kong gibati mo oy.
2: Og niya pa ha. Di man ang kabati sa dagway ang babag aron makauyab ka. Ang importante sa tao, no? Ang aniya sa imong kasing-kasing. Ang imong kamatinud-anon. Ang kamahadlokon sa Ginoo. Nakasabot ka ba na ko, ha, anak?
0: Ma!

J, nasab ko'y nagustuhan. Doon na po ko'y nagustuhan, DJ Ars. Guwapa. Puti. Nya, pang model ug lawas. Ganahan ko nga, manguyab niya. Ug ampot lang kahag, aduna ko'y chance, ha? Matod pagani nila, dapat daw manguyab ko sa kalibel na ako. Pero mahigugma, manggigug mga guwapa ko, DJ. Uy! Ayaw! Dito ko basta-basta maibog sa di po ditsuraan. Dito dyan ko sa mahitsura, DJ. Doon na kahay makagusto na ako, nga inunani man ang kong kahimtang. Putot. Piyangak pag yung ilong. Kanya wala pag ikwarta. Mauna ko yung makagusto, kaya wala pag kay kwarta. Kanya wala pag ikoy car, DJ. Naghanan na kong wala, oy. Unang musay, makaingon nilang kong kapoy na kaipadayon ng kalibutan. Ipadayon pa ba ka na ako ang pagpanguyab ni Lovely? At ang bago na ko nagustuhan? Wangay na lang na ako ning tapuso ng tanan kay Moragwa naman ko'y pulos aning kalibutan. Saka ikatambag ni mo din hin ako, DJ RC. Ikaw na lang gada kong last chance. Bisan siguro ikaw pa akong panguyaban, di po ka musugot. Di good way, dito pa lang sa inyong kagwa kay kwarta, na. Ariya sa taani. Ariya! Ako si Arman. Pakiplay de ko atong kanta ni Roel Cortez, DJ. Kahit ako'y pangit. Lang ko to bang akong X-rated drama.

0: kahit ako'y pangit, ang importante naman, mabuti yung kalooban. Ano ba nagigon nila nga kung diligini kahit suraan, dapat buutan. Diba nakita ay si Shelby o si John John? Yun yung dalawa. Alas dos, onse na. Hello po. Magandang. Agot lang pa rin pero ni Uy. Mga na pwede silang, anong walay ana-ana imong drama rin, DJ? Ako nalay mo ko, Arn. Ako nalay mo, Agu. Open na nga itong linya, ha? Di na ako dugayon. Para sa ato ang mga tambag. Usapang pangit tayo ngayon. Oo, kinsa kayo makarelate. Ano, ako medyo, depends. But yeah. Isa niyo sa mga sakit nga kamotuuran, pretty privilege is real. Hindi lang sa babae, pati po sa lalaki. Shoutout kay Janjan o Shelby o ang mga OG na ako nga viewers dari sa TikTok. Ako sa basahon ng mga comment dari sa ato ang Facebook Live. Labi na sa ato ang Facebook Live sa 88.3 XFM Cebu. Sa mga viewers na ito din, ha? Thank you, thank you. Sa ato mga listener din ha through radio, pwede jud ka inyong lilio na nga to ang Facebook Live. Bukiki, asa ko kadali di. Basi di ay. Oo, may na lang, ma-appreciate yun yung akong tingog. Ma-appreciate po yung akong hitsura. Kapoy na ba kayo ni akong hikot-hikot sa liog karong adlawa? Dili na ba nila lim? Kaya pwede ba ini sa props? May pagpaminaw sa inyo ha din na ha kung mga viewers na to all the way from Bukidnon, Pagadian, sa Maymati, Cotabato, Giholngan, Canlaon, and sa Tagumog, Davao, General Santos City, Zamboanga, Mati, San Francisco. Grabe, kaya tagahan mo na yun ninyo eh. Lira ko DJ Reyna, boss Jan Jan, guwapo. Kay stricto ka ayong Arabo. Eh, asa di ka karon Shelby? DJ Chinita, hello, how are you today? Kagwapa ni mo, oy. Karon, ano ni? Asa ni? Karon, over my dead body. Tanaw ko, asa ni? Ngayon, over my dead body naman. Ano nga sa'yo? Over my dead body, tanaw ko ni mo, hello you. Mura na ko, Earth. Asa, sige. Usbag type ni, be. Mag-a-practice, ulit ko niya. Agira ko diri kay gihapit ra man ako ning Reyna nato. Ay mayon jud ko ning duha ay. Lamia oga kagwapa ni mo DJ oy, may gugma man sad ta. That's true. Correct. Totoo ang chismis. Ay, ganoon kay Jabcor Abelia. Roland, hello, kagwapa ba oy DJ? Pa-shout out. Laing udto DJ. Say laing. O saan ni laing? Basta mo ni. Kristen White Vigulay, hello po sa inyo ha. DJ, parehas mong good mong look sa akong ex. Oy, maong sige na kong lantaw sa live. Palaing sa naku, oy. Common kaya akong naong. Grabe naman sa ni. Hi DJ RC, Sherdan DJ. Shout out to me sa Highway 23 gas station watching live from Surigao. Those were po, it's me Richard Gomez. Or really Richard. Richard. Masa ni, nanluod man ko sa imo, J. Wa man ka. Wa mo, wa? Wa man kunin mo, Apila Isabelite Kampan. Osbag type lagi kay mura mo ga practice og istorya. Stay guapa DJ, pasi sa ko kay madiskwedo niya ko diri mapikhan tas Arabo guba gid ning agianan. Ab. by the way, hi DJ, you look so pretty. Dili jud mi mapulan og sigig paminaw nimo gikan kay My Mods Email Yamedo. By the way, anong chika ngayon? Usapang pangit. Sa mga wala ka apas ang atong letter sender, ang iyang pangalan kay si Arman, 25 years old. Ang iyang problema, matod pa niya. Problema niya kaning iyahang hitsura tungod kay mo din ni hinung din og nganong dili siya kakita og iyahang higugmaon. Hindi na lang daw siyang ma-busted. Iyang problema karon kay naana po daw siya nagustuhan. Guwapa sab, daw model lagi daw. Matod pa sa iyang mama kung mag-uyab-uyab manggaling si Arman. Dapat daw iyang pilion, kalibera po niyang gitsura. Iyang sama ni si Arman, ihilig man sa daw guwapa. Ay, problema ni mo, Arman. Christian Joseph De La Torre, good morning. Ay, good morning, good afternoon. Pa-shoutout kay Boss Tata. Natay caller niya. Okay. Hello po, Boss Tas.
1: Hi.
0: Wait lang.
1: Did you read a friend na tatay?
0: Hello, Miss
1: I'm Superstar. Ang pinakabuotan na dayjit niya akong na ilan.
0: Ay, di sa tatay yung un. Uy, may pagkabati po kagbatasan gamay, uy.
1: Ay, hindi pa dumugdumog ha. Naman, good at uban. Nasa'y problema sila. Gisap. Bakit baradun sa trabaho? Ayan.
0: Meron ka man? Unya nabi kay na starter akong baba kay iwenta ko. Boss tata, mga bahala sa tisa, labangon. Oo, nga nag-tiles. Ano ko ganyan, nag-bustas-tas. Tama ka, sorry ka, ayaw. Anyway, hello sa imuha din ha, Miss M. Kumusta na?
1: Mahal pa siya. May hapon do, Peggy. Hi!
0: Boyo!
1: Ginala ko din yung kapita ba kayo makawag sa putan.
0: Anyway, unsa may matambag ni mo kay Arman, uy? Nga na problema man siya sa gumuma pirami, uy?
1: Dito, si Arman ba? Gawas untang batikad na, uy?
0: Grabe ha, bundak
1: kayo. Ang parang mo kay Gintam, mabawi-bawi, laman na.
0: Oo, niya kayo, umang ganda siya kwarta po.
1: Nga, samot! Ay!
0: Ito nga naman sa mag-uyab-uyab kung wakay kwarta, uy.
1: Kanan nga, may ubal na mga babae. Kaya sa dili ka na nga.
0: Oo.
1: Wala man, dili ko ako basta dako o bulsa.
0: Oo, hindi tao. Nakoy ka ilay nana.
1: Pero na ako, gusto kong perfect na ikwarta, guwapo pa.
0: Dahil!
1: Kung yung nagpabilin ko, anong idaran sa karoon na single, ipilian mo kayo.
0: Muna hantog karoon, di pa ka, okay na minyo, kaya parehas man na ito nga, mamaya parehas na itong duha.
1: Perfect man.
0: Niya, okay.
1: Niya, si Arman, kanang pangita o kanang kakitaan mo para maka-income ka, base na, mabawi na to, ang iyong problema. Pero ay, sa dalang kapuso ni mo tanan, ay, kay, ang kinabuhi, baya, gasa sa Diyos, ikan, gasa na sa Diyos, ikan, para na to. Watay ka tumul na makutlo sa itong kinabuhi. Kaya hindi niya ito ah. Nangungamra ta.
0: Yes.
1: Nga, pan lang. Pangita dyan pagi sa kinabuhi. Nga ka na. Makakita ka ng mga trabaho. Bahala, gamay lang. Kakitaan basta. Limpyo lang. Mabawi lang na. Yeah. Nga magbinotan ka. Dili kay ugi ka sugtun. Magsuko lang ka. Hindi ang babae nga.
0: Ano mga kaya ba sa tiyagwa siya'y gusto niya?
1: Mura mo na sa kina. Masagot ka, humat ka. Pero di ka masagot mo ka. Ay, nana.
0: Ana, ragod. Kuwara ba ko ba? Analogy.
1: Pangita lang, Arman. Kaya nang makakita ka. Trabaho nga limpyo. Sala ka may resildo. Kaya nang makabuhi sa kasawa ba kay isang paisa sa... Nga, pati baka ngayon, hindi pa ka mabuhi, hindi pa ka kabuhi si mga sawa. Sala na lang. Ay, pabuyo.
0: May pa. Walang gingo nga.
1: May pag- ito ni Gio eh.
0: May pagagi mo kasi kasuhon ang mong ginhawag taron. Salamat kayo, Miss M. All the way from Dalaget. May pagpaminaw niya dyan sa Dalaget, Miss M. Stay hydrated. Hydrated? Hydrated? Ano ba? Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Love-love dyan kayo na ako ni si Miss M sa kanunay ay dili dyan ko. Ano lang, love-love lang kayo na ako ng siya, Gure. Dili kina masipit ang akong love-love nga Miss M. Hello kay Miss Heart, kay Mama Heart Amper. May hapon po, kumusta pa shoutout ko ni Miss DJ Dera sa Carbon Public Market. Galanog-lanog ang imong live. Hello po sa inyo, Miss Heart Amper. Pangita sa dugsaktong trabaho, Armand. Aron na akay kwarta, may na mabawi ang nawong. True. Di una pa ni mo, sige panguya, bubabay niya, wakay kwarta. Bantay ka lang, ako'y makatambag ron kay pusupusuun dito ka karun. Try lang, oy, love-love na ko na si Arman. Ayaw mahaya ang imong pagkatawo kung ni mo Brad, pasalamat gani ka sa Ginoo nga gitagaan ka sa Ginoo, okay ra na bray kita mga bati og nawo ang ayan nga magpuyo sa balay.
2: Ay.
0: Wala ka sa Lipay, makuhanin dambag ni Jewel Bell sa our own sa man. Ano siya, magkuhanin mga bati og nawong. Grabe, sad way. Kami mga bati og nawong magpuyo sa balay. Jewel Bessa from Buhol. Hello, may hapon diya sa itong caller. Sa Pekas Linya. Kinsa niyo, sa pangalan.
3: Hello.
0: Mm-hmm. Kinsa man niya?
3: Wag dito na katimana ko.
0: Di kalimta na taka, James. Di ka hinta na ta kasi kad nga wak ka nagparamdam na ako pipila na kaadlo ang lumalabay. Ipagot ang iro. Anyway, James, kumisa naman ang saman.
3: Saman sa Japan, hindi lang Japan pero karoon. Ako dito din lang karoon.
0: Naakas sa dyan sana, okay. Bantog ra nga, murag, totod yung kuwa kadungog ni mo ay, unsa may matambag ni mo ani ato ang letter sender diribi nga si Armand, nga wak na gani kwarta, manguyab-uyab pa niya, problema siya. Ay lang, ewan ko nasuko niya naman ha.
3: Para na ko, brad mo, kung naminaw ka man karoon ng hapon din mo diya. Ang imong tutukan pagayo karoon, ang isulod ni mo sa ibang bursa sa pagkakaroon.
0: Correct!
3: I-relax sa ang imong kasing-kasing. Kay, kung ang hinsura lang ang atong basihan, agad mo na mga nag-inutunog, mga nagbuhay mong guna, DJ Reyna nga.
0: Yes.
3: Mga minyo, mapod.
0: Bitaw!
3: Siguro, hindi pa din siguro panahon. Muna nga, at pagkakaroon, ipakaway sa ang imong kaugalingon. Muna nga, mas maya mong gusto nga mag-propose ka, gugma sa usa ka babae. Kanang may insakto ka nga ika pasigarbo ba kumbaga bala gunog ka nang dili gunog ko ka nang sildo basta kay ikaw mismo nga lalaki dapat ikaw gilang mo dilo kay mabot ang panahon nga ikaw mag-indyo mahimo kang haligi sa usa ka panimalay.
0: Correct.
3: So dapat before ka musod niya nang kalibutan sa gugma o mabot ang panahon nga mag-indyo ka kaya naman makatigom ka na. Mona nga, ang usa ka tinuon nga lalaki mong goda, brother man, para may bawo ka. Kay bata ba man gano?
0: Bata pa ni, 25.
3: Kusog pa ni, kusog pa ni.
0: Kusog pa muna sa man, tarungan na imong tambag diha ha? Kusog mo.
3: O pagilig ko mo kuman. Kusog ni. Kusog na mga ayo, sa iyong mama. Kung doon ay lakaw.
0: Mona.
3: Mona nga, balik ko na ko. Una nga sa daan, ang pagpangitag ka panginabuyan. O niya, sa matagplano ni mo sa imong kinabuhi, kinanglan, lagin ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Sa matagplano na ay mag-ampo ka nga to sa itong buhi nga Diyos. Kaunta, tagaan kang trabaho. O niya, basta kayo muna lang ito, kinanglan, yun na magtigong, yun ka, yun kay. Isang magayon na nga, ang una-una pa ka, nang di mo kumutuo ng gugma ng imo, marang ibog-ibog ka man ang imo, ha?
0: Ba, maon, dili gina gugma yun, ibog-ibog gina tinuod. Bahalag na lang.
3: Ikatalo, kanang imong gitanuhan nga pangayaban, di ta magapog nga na naman yun, pero dapat dili ka magdali.
0: Da.
3: Suuron gini mo, suuron gini mo, yun.
0: Mauna.
3: Marang yun, tisun gini mo daan ang babae nga imong napilian kay. Sam, gikan ni Aileen, nato ni kita tuni sa tao si Sarah ba to?
0: Si Lovely ba to? Ambot nakalimot ko basa MJ.
3: Kana si Lovely, mo na iplanuhan karon, ba?
0: Wa na minaw ang kuan, wa na minaw ang kanang DJ sa sarili
3: niya. Oh, dali. Dili ka magdali. Kay kahit mo lang ang imong ginabasihan, dili pa nimo matugkad kung unsa ang babae nga imong gikatubang. Kay importante gyud sa tanan kinailahon nimo pag-ayo ang sa kadinuhan kay moha panguyaban. Kay para mo sa panahon kung naibalo ka na sa tanan nga naa niya, at least pagabot sa kulayan dili na nimo mabaso lang imong kaugalingon kay ikaw mismo dili ka buta nakita na nimo kung unsa siya ug labaw lang dili ka bungol sa kamatuoran kay nadungog nimo siya may na nga may balaan gyud nimo kung unsa gyud.
0: Thank you so much, Katropang James. Grabe, makapangasaba si Katropang James.
2: Ay, ay!
0: Ato na suko. Sana lang kang masuko. Salamat, Katropang James. Of course, ikaw pa.
3: Ah, okay. Una-una na kong i-grade ang taga-Jinsan karon nga din na karon sa 95.9 XFM Jinsan.
0: Hello po sa inyo.
3: Sa ako mga pariente po sa Kunel, may pong pagpamina na diyan ya. Sa Olimpog. Okay nga mo sa katong mga callers na gid nga di mo lang yung tigpanubay na gid-gid pamina sa Manila ni Mrs. M, ni Ms. M, ni Sinaida, ni Jordan, ni Arnel, kinsa pa itong mga amigo na itong amiga nga nagpamina
0: para sa kanina. Sa nagkalahing dapit sa Visayas
3: o, sa Mindanao. Sa nagkalahing dapit sa Visayas sa Mindanao. Dikan sa kabukiran, kanagatan, kabagnutan, o guban pa.
0: Grabe naman ang kabagnutay na parang naman sinabi nga. Thank you, kayo.
3: Nagkatuwa ba dikan mo magdagat Diyos kabagnutan? Oo. Tinuhan.
0: Magtak-intak-in.
3: Ang sandi ay.
0: Oh, salamat kay katropang James nga nakaroon sa James. Oo, saman.
3: Nga, napunta akong tapad karon.
0: Hello po sa imong wife. Grabe naman si James, oy. Sabi na ko ikalimta na ganyan. On saman.
3: Nagmisira, nagmising nga naminaw.
0: Ay, mas maayo ginang mag-isik eh. Karaka problema sa nasod ron.
3: Pero naman sa rupo sa nagmang-isik.
0: On saman.
3: Diba kinang hero ka maglagot, iba mo hindi na nag-isi yung bagong pack?
0: Oo, oh, agoy! Magkinit, pagkinit kita yung sa mulihan. Ay, hina, may paning mga, may paning sila kaya nagkakit. Salamat ka, tropang James, all the way from, supposedly, naa siya gsamal, pero karoon naa siya. O, Jensen, tama ba ko ka, tropang James? Yes, ka, tropa mo!
3: A natural, exciting!
0: Jan-Jan, invest sa imuhang self like knowledge, asset, and be a liquid. Be liquid. Kahit kung di man ato mapasigarbo ang atong physical, at least sa laing aspect labaw. Diba? Tinude na. Ako mutambag ko niya. Ako nang ibutang sa kong kuano niya. Huwat lang mo kay hunatan ko ni Ron. Katropa ha, pwede gihapon mo manawag. Pagpalit gani og NMAX Armand, di ba ka makauyab jud? Makauyab jud ka na ko. Da, si Shirley mo na yung makauyab. Hi DJ, sorry ko sa akong lang-lang na nagtrabaho sa Davao. Ay, sa loo lang-lang. Hi na, utang tanan na ilang-lang. Pasout at DJ ni Mario S. Fidel. Hello, pogikins kay Sachin. Hello kay Charlene. Wala may pangit na gibuot sa Ginoo. Daghan lang yun hinawayon. Correct. Palihog, pa-shout out kay Rene Medes o kang James Paul Pugoy. Miss DJ Chinita, daghang salamat. Hello po sa inyo, hadan ha. May pagpaminaw sa inyo, hadan ha. May pagpaminaw. Ayan, mudawat gihapon ko og caller. Sad to say, pero reality karon practical na kung tanaw sa bayad di nimo kaya ihatag niya ang kalibutan. Uy, ang promise niya sa kab, may pamukay sa aran mo gihatag ang kalibutan, ang iya giingon niya kabuto niya ang mga bituon ug ang buwan. Kaswerte na ninyo. Isa ra gyud nga ko dili man literal mangu kay na inyo ha gudoy na sige lang hunat ko ron unya na kay unahon sa ato mga viewers nato dinhi. May kay mo tambag si Charlene kay papaliton man yung NMAX kay basi dog tungod sa NMAX kay sugto na daw siya ni Charlene. Na mga babae gud gung hilig sa dog motor oy mo puy ampay. Ang itsura okay ako sa nga paminaw ng atong caller sa biggest linya. Hello po.
2: Hello DJ Chinita, kay hapon.
0: Nga, si Jordan eh. Di na
2: si Jordan,
0: Palungan na lang, Doc. Gimingaw ka na ako, Jordan.
2: Yes.
0: Sa may tingin.
2: Wala ko yung lugar makaanak, DJ. Kay busy kay ko, DJ.
0: Anak, ginaparehas naman ta busy. Kay basig mo, ano ka din iwa. Sab ko.
2: Agama, DJ, karon. Ako ginang papel sa unang panahon.
0: Sa uya, karon di edit na.
2: Nikuwalan ko DJ kaya huwag mag-ibabay ng musugot DJ.
0: So may ikatambag ni mo, sige daw.
2: Ako pa niya DJ ni Arman. Di lang yun siya magdali-dali. Para na ako magdali-dali. Kung ano kay, maabot na ng panahon ba nga.
0: Sama.
2: May babae ng musugot niya. Para na ako, nasugot. Isugot ang babae tungkol dahil sa kantan ako.
0: Da! Ala! Muna nagka-baby ka.
2: Pagkahuman din dyan, nagbuwag ni kay gilumay daw na ko siya.
0: Patay! Ay! Dili na kumidya? Basi kumidya na imo ha?
2: Dili, di Jul.
0: Tinood yun.
2: Tinood yun yung ginabuhin ako ni Jul.
0: Ah!
2: Isisidyan naman kanya kung bata ron?
0: Oo niya, mo to, ingon gilumay daw kuno ni mo.
2: Oo, yun nga ko, buwag kayo, kabatiin mong ngaw.
0: Ano siya?
2: Ay! Pagkahuman panganak ni Jay.
0: Pagkaw magpanganak, diya siya nakuain, diya siya...
2: Oh,
0: ayaw!
2: Diya siya,
0: buwag
2: ta.
0: Pagpanganak, ano siya, buwag ta, anak. Naunsa rasag ka, Jordan?
2: Nagtuwa lang kong luha, DJ, nga nakakuha niya kay... Mura mas kong nakalitan. Mura nawa, napaw, ako nahuna, usaba, wala kong kasabot. Nyanam to kong mama sa una, DJ nga. Huwag kay surete sa mong classmate. Pang adto sa syudad, pag-ikag. Bye-bye.
0: Very good sa kayo matambag imong inahan. Panihon kag syudad, aron makapangitag babae.
2: Gamay ra tagap, DJ.
0: Gamay ra tagap? Nya kay tay.
2: Gamay ra tagap. Gamay ra tagap nga edad, DJ ba?
0: Nag-40 naman ko. Pila na edad ni mo?
2: Pagkauya ko ta.
0: Agoy mag- Ah!
2: Wala ko, DJ. Karinta na ko, DJ.
0: Kung gamay lang tagap, magkauyab unta tando ha.
2: Ayaw!
0: May gani, kaya dako-dako tagap.
2: Ayaw!
0: Di pa man kung gusto magkuyab-uyab, good.
2: Ay, mao.
0: Oh, wala ko'y uyab, Ron. Mag-post-post lang ko, pero wala pa ko'y uyab. Ano, Ron?
2: Ayaw! Oo, mag-uyab.
0: Mas mayroon na po,
2: Ron. Pahala lagwa ko'y uyab, DJ. Basta permi lang po magkadungog si Muntingog matagad lang.
0: Ayaw! Diba? Bahala daw walang uyab si Jordan. Basta makadungog lang daw sa akong tingog. Tinood ba ka, Jordan? Tinood ba ka ng imong gipamudong dinihinganin ako? Kaya ako mutuura bakit ko?
2: Oo, tinood sila, DJ.
0: Ayaw! Jordan?
2: Ayaw!
0: Basig imo lang kong ginaila, Jordan, ha? Aron patuhuan ko sa imo mga ginapangnulti din nina ko.
2: Tinood? Tinood, DJ. Dilay ni baka.
0: Salamat kayo, Jordan. May pagpaminaw niya, okay, Jordan. Ang pingda, and inumog na kang tubig, Jordan, kainit kayong panahon. Stay hydrated.
2: Mag-kugi ko kung trabaho din dyan. Basta magkabatid mo tingin ko din dyan.
0: Magsige na lang kung istorya sa radyo. Ano na mag-kugi ka din, ha? Salamat, Jordan. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Na si Jordan, no? Kanang love-love, good kay nako na si Jordan. Kasi si Jordan, mura na nag-inusarang listener nako nga gihimong profile pic ang akong namong. Nagbuwag na lang mi sa akong seaman o sa akong mid-rep. Ay! Pero among profile pic ni Kuan, ni Jordan kay... Ana alang gihapon nagpabili na. Dili na ko makalimtan ang kamaayo din ni Jordan nako. Sundo na nako. Pila DJ Chinita, pila daw edad niya 25 bata pa na oy. Ayo pagdali do nga wala mang gani kong nagdali nga 55 nako. Da. Pa abri gyapon na nga tong kuan ha, tong color line. 0995-994-6868 mga katropa. Watching from Canada, Canarizo. Shout out sa mga guwapo sa Pardo DJ. Kami si James Jibcor og Salmer from Cute Pardo. Da! Kay kaya maayo aron makita ang batasan. Ingon ni Sylvester, ni Sir Sylvester. Naara may tag 220 sa kulon diha aron makauyab siya. May sa bumanambag ha. Good afternoon DJ, namina madre sa Bangbang Cordova Cebu. Gikan kay Renato Estrada. Chan Chandy, hello po DJ. Hello din. For kami bisaga bati og nawong need na nimo ang self confidence and good personality, good hygiene, sense of humor, kamao manamit kay dili man gud tanan man base sa hitsura. Mas daghag ma-appreciate nimo og sincere ka, funny at the same time, buutan og matinabangon. Okay na tingi kung gingon sinyo, it's all about the character. Kung wala kay character, wala yun. Uy, daghan ako nakitaan nga parehas na ako, no, nga apika-piki, rapod na naminyo, manggani, o irapog ka, char. Ayun, nano, DJ, mura ba na yung trabaho magtambag o tarong? Hello po, single mommy, lady rider, watching from Bukidnon. Diba, kusok ka nimo drive si single mommy, lady rider. Mayang hapon, DJ Chinita, magunsa man ang gwapo kung bati o kinaiya. Busa akong bati man kagdagway at usad ayun atong kinaiya. Yung sa man kay utro man sa medyo maldito man sa si Arman. Oo, marag nasa ko'y napansin sa iyang mga batasan sa yung mga bilisan ta kauyun. Real to ko, nanto ka Arman. Kaya paras paris man ta dili maayo. Ako, ang kulman siya kung di maayo kong batasan o sahan. Ramagin na siya. Balik ko na ako ha. By the way, ano, chika? Hello po, you look so pretty. Ay, totoo. Yan lang po ang chismis na hindi ko po edi-deny. At aking paninindigan, Kemi. Ayan, sa gusto pa mo advice, napatay mga isa ka color na lang akong dawaton and mo let go na ko, ag mo bye-bye. Di, ako na po mo advice. Uy, puli-puli, lagot ta diri good. Inyuhan na lang tanan. Gara kay maka-advise ni mga kuan ako diri o mga viewers oy. Hello po DJ, mayang hapon sa akong pagli-li guwafa, uy, shout out DJ Reyna from Tagum City, Davao del Norte. Kay Rolly Timbal, hello po, may pagpaminaw. Shout out from Zamboanga, Cebu, guy, gikan kay Jonas Pabudara. Labad sa single, sige ko paminaw ni mo DJ. Since nice ka, ayo ka og voice ba, Tagum City. Thank you. Ako ginagipagamay-gamay akong tingog kay para pud sad oy nga ma-appreciate sad ninyo. Kay kun dako una ko na murag palungon yun yung mga radyo. Ana gina ato nang iba na ato lang ginang ila ibagay-bagay. Okay, since wala naman si manawag, it's time for DJ Reyna's advice.

Dear Armand, advice ni sa pareha sa di mo nga dati, kani adto pod aduna sa ko insecurity. This is the first time na mag-share ko bahin ani, no? Ay, emotional. Tanan man siguro ang tao, naate ginatawag na tong problema sa physical nga matter. Personally, ako, I experience being insecure about how I look. Sa Bisaya pa, nakaagisag ko nga na insecure ko sa akong hitsura o postura o katao, kaanang lawas. Ay! Anak, tanan na, kasagan sa bababay, ma-experience mag-good na mo ni. Bakit ko nasabi yan sa'yo? Kung ato mangong i-focus ang atong kaugalingon sa validation ani mga tao nga sa atong palibot, Arman, you would never be happy. Just like what you feel, paminaw ni mo, wala na kay pulos aning kalibutan na, paminaw ni mo, tawag ani, paminaw ni mo, mas maayo pang wala na lang ka na buhi. Tungkod ang imong hunahuna, manggod. Kung walay makagusto ni mo, walay pulos ka. Imo raman ang hunahuna after all. At kung nangutahan na ka o wala nagibay makagusto ni mo, siguro pinaka-diretso na lang ato bag, no? Ayaw i-focus ang imong hunahuna. Nga doon ay tao nga mudawat ni mo. Pangutana sa imong kaugalingon, kung dawat ba ni mo imong kaugalingon? The audacity of you asking people around you nga dawaton ka pero imong kaugalingon dili man gani nimo dawat. I'm so sorry to say this pero nganong mangayo ka og pagdawat sa ubang tao kung di nimo dawat imong kaugalingon. Isa di sa pinakalisod nga kinahanglan buhaton sa usa ka individual, no? Especially og naa mo ginatawag nga insecurities physically. And personally, ako na siyang gidawat. I have also my insecurity na imingon nga, gwapa man ka DJ, wala man kay karapatang mo advice. Una-una na din yung gwapa na kailaning kamot, masad ko dahil nga medyo mahituraan sa tagamay. Kung di mo motong gwapahon ko, bahala mo din na basta ako, in my heart, I know I have nawong. Ingon pa nila, minds matter. So kung imong i-focus nimo din ha, ang imuhang kaugalingon nga magpangita o karelasyon o naimodawat nimo, I don't think that would work. Wala pa gani mo gitagag pagtagad ang imuhang imuhang physical. Invest more on yourself. I-satisfy imong kaugalingon without asking people's validation. Kanang imong gihuwat manggod nga pagdayeg sa ubang tao, dili gid nimo na makabot kung dili sa nimo ihatag sa imong kaugalingon, Arman. Una nga concern na ako, anong mag-uyab-uyab ka, Arman, nga wa manday kay trabaho o wala kay kwarta? Diba imagine, anong musod kay relasyon kung wa kay kwarta? Yung makiguyab pag yung kasanay mga trabaho. Ano ba? I mean, unsay problema nimo? Think about your knowledge. Ay, now, did ni knowledge. Think about your mindset, babe. Tanawa daw kung unsa may kinala baguon nimo sa imong mentality. First of all, ang mentality nimo nga ang imong kinabuhi nakadepende sa uban. Nakadepende kung makasood ka sa usa ka relasyon. And that's a big no-no, Arman. Dili kinahanglan makasood ka sa relasyon aron na makuha nimo ang itatawag nimong satisfaction sa imuhang kinabuhi. Kay again, dili validation sa laing tao ang imong kinahanglan. Lisod sa lalaki kung walay kwarta, mahulog kang inutil, walay pulos. Kabaw ka nga nung real talk na siya. Kay kamo manggod ang maghimo og pamilya. O sa may sinakaon ninyo nga mag... Kamu no, stop making yourself luoy kay tungod kung walay kwarta ang lalaki. You have to have your own money. Kay kung sa may pulos ninyo pag-abot sa panahon, maghimo mong pamilya, wa may mga kwarta. And if you think kung wa kay kwarta, inutil ka. It's up to you. Kay sa tinuod lang, manrabaho ba day midiri kung walay pulos ang kwarta? Tama ba ko? Eman, you would never
you're responsible. Dili nimo mahuman imo mga responsible. Dili nimo mapanindigan imong responsibility kung wala ka kwarta. Muna kung ikaw, Arman, unahon nimo ang relasyon o ang babae niyo, wala kay income, ambot lang. Muna kung feeling ninyo, luoy kay mo sa part nga ang lalaki daw, dili daw makita ang value kung wala kwarta. Everyone has the responsibility. Unang ikaw, Arman, kung makita sa babae nga wala gani ka kaatiman sa imong kaugalingon, nganong musulod man sila sa imong kinabuhi kung makita pa lang nila nga dili ka mag-invest sa imong kaugalingon? Pakitae ang tao nga you have a value. Kaya abi nimo maglabaw gid ng character. Nagtuopod siguro kang gwapa ko daan, char. Si DJ nasa, bisag dili bahin sa iya, ha? Iya pong i-share iyang kaugalingon. Ako rin yung maingon ni mo, Arman. Exactly. Magdaog kita sa physical. It's because, dili makagust... Halagi, unsa sa nyo pag-analyze. Nga no, dahil pag makita mo sa tao, dito so dahil makita ninyo ang batasan na nila. Unsa na x-ray. Dili, yun. Una, gina ang physical mo. Ganing anak ko ninyo, invest in your fr... Kapoy kay mo ay. Kapoy kay mo pasabton. Invest sa inyong kaugalingon. Hygiene. Ano ba? Choose nice clothes. Ano na? Usay bawion mong kung asa porma good. A person would be an actual attractive good. Kung makita ginako nga o makita nato nga ginaatiman nila lang kaugalingon. Sa ingon pa ni Janjan, knowledge grooming self presentation, and that is true. Munang ako no, I this is gonna be intriguing o medyo kuan kay ni kanang insensitive on my end, pero kana gani magpaluoy-luoy kay wa na dai nakagusto nila ya magtan-aw go nila gani nga wa nila giatiman ilang kaugalingon. Stop looking for someone's validation. Kung inana inyong mindset, undang. Ako sa puton ko mga inanaan. Kung feel ninyo luoy na kaayo mo, undangin ninyo, think. But think what to do. Kung sa may angay na kong buhaton, nga feeling na ako, inani naman akong situation, then invest on yourself. Pakitae sila nga, dili lang ka na ang imong ikaya ikahatag. There is more for you, Armand. Kung feeling ni mo, walay makagusto ni mo tungod sa imong hitsura, then upgrade. More about your knowledge, grooming, invest on nice clothes. Ana mo, na ganyan, kana ko, kanya literal na ko naiingon, kung wala lang gaitay hitsura niya, wapatay batasan, undang. Tama ragod sa imong gibuhat dito. Nagukod ka sa tao niya, nasakitan ka, nagiprank ka kaniya. Basta wala tay self-reliance o self-assurance, masakitan yun ta. Pero kung kabaw ka sa imong kaugalingon, you would never feel pain. Because you know exactly kung unsay kaya ni mong ihatag. You know your worth already. O nang Arman, this is the time for you to step up. Kay kanang gingon nila nga, about sa mga babae, about sa lalaki. Inana gyud ang mga babae, normal, the same with men. If wala mo na kasi nati og mga lalaki nga sama pud sa babae, then go out. Check the world. Sutaan ninyo ang kalibutan, there is more. O nang stop being close-minded individual kay dili na siya makagwapo gyud. Una, mora na kung maingon si mo, Armand. Undangi, ako, wala ko, dili ko gusto mag-advise si mo regarding anang nakagusto na pagkaglain. What is the better thing to do is improve yourself. Ayaw, huna-huna ang imong kalibutan, nagtuyok lang sa mga tao nga walay ambag sa imo, ha. Ana ra, simple. Boss, kita man good, naalang good nang naa sa gym, tanan diha gwapo pero naningkamot sila nga naa sila ikapanghambog. True! Oo, bisan pag gwapo na sila, but they try to, you know, improve themselves. Kaya kabalo sila nga napay something nga kinahanglang i-improve sa kaugalingon. So, simple, para sa kwa simple kay ako ang maning mindset. Pero honestly, dili tanan kaya nga, sabto na nga ko ang insight. Pero ang pinakadali diri, Arman, undangi sa gid ng pagpangita o karelasyon. Unaha sa imong kaugalingon. At ima na imong kaugalingon.
Kung wala kay kwarta, hala, pangitag diskarte. Kung paminaw ni mo dili kahit suraan, try to improve kung unsa ka manamit. Hygiene. Bawion na lagi na. Ma'am, pag lalaki ka, kailangan you have to improve and push yourself to the limit. Tinuod, bisag babae ha, I do not agree nga, lalaki lang. Kaya bisag ako, do not invalidate our effort. Kami mababae said, we are trying to. Imagine, I am working in the field of men. I am pushing myself to the limit also. So kung feeling ninyo, ang mga lalaki lang, I don't agree with that. Tanan. I require everyone to push to the limit. Improve yourself. Kay walay mo invest sa inyo ha, kung kamo mismo sa inyong kaugalingon walay mo invest. Murag din akong ikaingon. So kung ano ka DJ, murag nangugat mga DJ oy. Bako naglibog ko asa na po kumuhunat ani kay kanang yourself. Nanggigil ko kay kuan, nanggigil ko kay kay Arman. Niya. Asa ra good nang kuan good, asa ra good nang nangita mo o gwapo niya. Tinod pipod na, dili beta nang gwapo pod na. Ako, bisa gwapo o dili gwapo, lahi mong kita batasan good. Dili magbase sa physical ang mga ugali ka tropa ha. Kay mapangit o mahitsura ay naagi mga lahi-lahi kita ugali. Mao jod, trust lang sa tas kahit tasan. Oo, pero kana ganing pagwapa sa imo DJ. Sige. Kanaingon ni mong tapusin ni mong kinabuhi, ayaw ginabuhata ha? Pitkanta ka. Update ko, Arman ha? Basta akong ingon sa imo ha, i-upgrade imong kaugalingon. Make yourself a new version of Arman. Physically and mentally. But pasabot, pangita imong kaugalingon asa ka mas naon. Og dili para sa gugma. Dapat version 2.0 ka. Ingon si Janjan. Wala ko igong oras mga katropa. Diri na lang ko dumo itong programa ang X-rated o mapuhon. Magdungga na ito sa lain na pong higayon sa atuang X-rated drama. Kundi in, makadungong naputag laing-laing istorya si kinabuhi nga makahatag og kalipay, kasakit og kalami. Karong adlaw, ato nadungan. Kasakit man ni oy. O pangasaba niya. Partner sa Vika's Lawa Katropang Doc JJ and of course ang atong station manager John Lehman Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated dirang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
2: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee,

0: in ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The secret of health.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato Gold Town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangbay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mahal ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
6: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og gaghanana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, hanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Antaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya nakan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Pahin sa mga harvest. Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At ngi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
12: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
14: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
15: Sunrise Multipurpose Cooperative.
14: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o custom

0: basta quality garments. Sunrise Jude. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Tom Plus Gold niya. Katumarhanaan na akong lula. Oto ni Pangit ko, akong gitisingan, akong giminte, napahurot o dua pastab, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Tantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Tantong Plus Gold. Basin pareha na ako. Angay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Tantong Plus Gold user sa
1: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ra gyud na nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko unsay maayo o migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
9: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like you. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti nang bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
18: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga gina pinakanibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako sa lagu, kumutistimunin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City, nagabantay.

ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lapito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo. Kapu.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang-usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makakugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone

0: Sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-

0: Pagsuway ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makaubal na kopterminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ay, iyong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Din na, ayun mo vitamins, isuna na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Cap, nakoy pangutan na ba? Kung saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa
4: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mike Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basko. Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naa nay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basko.
5: Santo Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
5: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
5: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon, kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum.

0: 있는데도
1: YDH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: makan lo deh.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Amba to rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gunsay padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, amba to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragira nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, maring, maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Bibi lang lang. Putahe sa gabii na.

Grabe ka sakit, uy. Sakit juga siya nga kantabi ka ng ma-feel, hindi mo ba nga dulot kaya siya sa imuhang mga bukog, dulot. Anyway. Welcome sa taong programa karong gabi na ang putahe sa gabi. Kauban ng himayang nahunlak. Sabi no, alam kaya niya ang version niya. Wish gina ako nga ingaana unta ang ako ang tingog baka na magganta gani ko nga with all the feelings and emotions with all the Umanti ingaana uwi. Maskin saan, dili magita gifted sa to ang tingog ba kanang magkanta-kanta unta nga with all the feelings and pinakurug-kurug sa mga tingog. Nangadoy! Guba gyud in town ang pagapaga. Ako po ang inyong makauban sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao until alas 11:30 karong gabi una. Ako po ang nag-inasarang Disney Princess Visaya version, anak sa liking kawayan. Cinderella po. At syempre, madungog po kita sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Bitobi oy, unsa may mga gipangkalingawan ninyo din ha akaron, unsa may mga activities sa inyo ang kinabuhi din ha akaron bi? Some of you are bored. Ako bored pud ko sag paado ko ninyo kwarta bi. No? Kanang kung ngano bitaw no, kanang ang tao baka nang pagma-bored gani kay pagtagaan gyud mo sa kwarta kay ma-alive dayon. Gusto pud ko ingon ana unta. Nauntay ka nang maluoy din ha ano ka nang kanang ang si tawag ana malumiyo. It's the term. Nauntay ka nang buutan kay kasing-kasing din ha ano nga muingon nga unsa mo hang GCash kay tagaan tika. No. Lami siguro ka sa paminaw no kanang tagaan ka og ingon ana da. Dali ra kay ko maka-provide ba ya. But anyway, biyang ito ang programa karong gabi ho na gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag tapampaligon sa immune system ang atong istoryahan. Need yod nga mas ligon yod ng imuhang kalawasan kaysa sa imuhang relasyon. Saon man ang imuhang relasyon kung sigira po kagkasakit, eh, dili po na siya pwede mo. And ang strongly recommended po nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para po sa inyo ha sa ato ang tanan aron himso nga to ang immune system ug kung naay mga sakit-sakit nga dala ang pangit kay nga panahon karon di na gyud masabtan no gainit gaulan gainit gaulan hangin pagid kaayo so dili siya ingon ana ka 100% sure nga safe kita sa ing-ani nga klase nga panahon managanggid kita since naa pa tayo mientras naa pagid tay chance nga makapanagang. Tabangan kita sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Oh, yes. Available po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Eh, mag-chismis to ba? Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! ito ang Sir BB question karong gabi una ha. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Pang dekalidad na gasolina, pang international. Siyempre, sa Shell ka lang dapat magpagasolina. Sa bahas akong cellphone, oy. Uniya, kung diri sa Bukidnon, nakita'y branches sa Maramag, naapag kita'y branches diri sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, ang isa is Atbang mismo sa Polymedic, ang isa is Atbang sa Malaybalay City Hall or sa Shell Kasisang. Unsa daw ang mga ilhanan nga luuran ang usa kabebe? Kuan, sama na ako. Nabukog hype. Kasagaran sa mga luuran bi mga mugbog hype. Mga luuran. Ako aminado ko bi nga dili gud maiwasan do nga magluod ko labi na ganang. Luuran ko sa tinuod luuran kay ko. Pero depende pud siya kung halimbawa imong joke is out of context. Mabawog. Jay katit. Aw, kabaluan na imong term.
basta kay basta kay ma- ayun nag-i-mention diha makasab-an ta. Dili ikaw gid ba dili gid ka professional pag-abot sa mga ingon anak kay imo gyud i-mention. We're trying to be careful. Gusto ka nga mabanta? Pugin hi. Tuluan na pagkunin niyo mga ingon anak nga mga words. Ako na po na siyang sundon. Ay nako. Oy, B, pwede mo nga mag-react sa tuang official Facebook pages karon ha. Live kita sa XFM or sa 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag ko biha pa follow, pa like ug pa share. And syempre live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Cebu Guy. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, may gabi po nagasilip karon sa Facebook lagi nga akong manghod nga si L. Jane Adaya. Thank you. All the way from Tagum City, may gabi din ha manghod. Salamat kayo. Oy, friend! Si Sir Dodes, Java ba inyo? Unsa Gcash number ni mo, friend? Hinahan ko anak ba? Puhon. Puhon ako na siya nga. Ikuan sa imuha, puhon, friend. No. Dudes, Kiga Viola. Thank you. Gabi, baby. Hi, Bongbong ng Buhol. Si Bongbong ng Buhol, good no. Kaya di gini siya palupig. May gabi idaha sa imuha, Bong. And salamat kayo sa imuha nga. Pagpaminaw, always dinaha sa Buhol na sa mga katropa nato nga naa din haakaroon. John Rambo sa Mindanao, thank you so much. And of course, Monski Aninyon Corpo. Thank you. Salamat sa always di mong pag-like, pag-share sa to ang live. Hasta ko luuran basta di mahatag ang ganahan nga butang. Wow! So, ibig sabihin lugar, materialistic. Nice. Eh, dili po ko. Ako po, kung dili po mag-provide sa quality, example, gusto kayo kong iPhone 17 Pro Max. Char. Dili po ko yung anak ako. Ano, bi, ako bi, dili ko ambisyosa. Dili po ko materialistic. Sa tinuod lang, kung naakay ihatag sa ko, I would mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko ni mo o grocery. Oo. Mas ma-appreciate pa na ako kung tagaan ko ni mo o ganang bugas sa kasako. Kung mangoyab ka sa ko, bugas o sa kasako, o niya, isa ka kilong buwad. Buhi na kay kuana. Wala na kuana mga cellphone. Oh, gaantos mga ikaw sa kong cellphone. Manggali nga. Dugay na magikinya kong cellphone. Pero wala. Dili ko ganahan mag-change. As long as mapuslan pa na ako, nga na kong dili. Pero mangluod ko kung mag-promise-promise ka sa kuwayo, dili ni mo dayo nun. Basta ninyo ang list ni Princess mo daw, tayo ko maskin unsa, baby. Wala po ko nagpadungdung. Kalaing. Maayong gabi kang Lem Jones ag Copra Yanglo. Maayong gabi sa mga district princess mailhan sa usa kaluuran nga tao. Kung dili mapagbigyan og tigulang na wala pa maminyo na lalaki man o babae. Mabisad na ako eh. So lugar kay ako kaidaran naman ko luuran. Noon. Luuran mang yun. Dili man na madinay luuran mang yun. No. Mami Jacqueline Labis! Thank you! Diha sa Hong Kong, mimay gabi, dinaan sa imo ang ato ang mga katropang OFW. Nga naminaw sa ito akaroon, si Ma'am Ann Abapo. Murong si Ma'am Ann, sa Singapore man si Ma'am Ann, no? May gabi, Ma'am Ann Abapo. And hello po kay Junlin Runs! Thank you! May gabi, si James Ray Joel. Oy, may gabi sa mga taga-Barangay 8. Barangay 8? Dili na sa Malaybalay, B. O, may gabi din na sa inyo, habi, ha? Si Ma'am Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Dantapan, and of course, sa Tinambunan family. Thank you! Thank you so much! Uy, Art Makabuntis! Art Makabuntis sa... sige ito, apelido ni Art. Art Mandalumon Manguad! Kali si Art ba? Ang gabi, Art! O, musta hello sa kong beb nga guwapa. Guwapa. O, guwapa lagi. O, sige na. Hindi na ako i-mention ng isa ka-word ha, kay lain po kay paminaon. Ikaw,

0: Letra O.
1: Ay, ako na ka eh. Pinahirapan niya ko eh.
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
3: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mga kaninyo, huwag ilabi na magkatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mong padala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agayong hatagan ng katubagan no, ang inyo gayong mga gipadalang mga pangutana. Busa o banina usab ako ninyo mga katropa. Ilabi na gayon sa ato agayong mga avid listeners. No? Dinigayon sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga

Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varca. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak karon sa kaimsog o kapiskay sa panglawas. Og sa dinagayid sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio stations. Og kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, daghan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na to nga pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuaga yung mga programa, no, sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni Nanay and Tatay Tulibas, no, dinagayod sa Turil.

mga listeners na. Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa, nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo. Mga mensahe, mga pangutana, may tungod kayo sa atuang panglawas o atong paningkamutan. Katugad kining hatagan o katubagan, ganit, agandaghan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema. Tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live na. O nagtuko nga halos tanan karon nagagamit na gayud og Facebook apps. So, pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang atuaga yung programa karon na live usab kita mga katropa na diin na makita og madunggan sa atuaga yung mga Facebook page. O pwede ninyo usab search ninyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, maduangan o sa mga itong mga kaibalo, may tungod sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. O gayon sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no? Nga diin na maghahatod ka na to. O kahimsog o kapis kayo sa panglawas, nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape, nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Summer Blast Gold.
1: Daghan ang nangutana mga katropahan kung pwede ba ang atuang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ang atuang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Kaya ang uban ra ba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba kamo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang na pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo na. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available

0: Sa kini sa ato ang Yes to Health Clinic. Mga gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, Hunter de Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dinigayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dinigayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, og Adlaw, Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address ana kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging semana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic, nasa agdo sila. Pila na ka oras na tinugtiyog tuyok may ngayon na sila service na. Okay, medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Pan, kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha, atagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Yun na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa. Inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Usbon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is every day ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magdungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa, mga katropa, basi ka na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kaya kung dili man good normal ang bowel movement, and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So, kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon nato. O din nato padugayon. Kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema, ano? So kinahanglan take a general cleansing or detoxification, no? Sa atuwa gayon texter. Nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan, mas maayo mahatagan day na og pagtagad. Kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. Kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinik ka sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation. Dinhigayod sa Tagum City. Aron to diyan na makita na to kung sa mga pinaka-problema o hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail, no, sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw, no? And then, syempre, makainom pug ka og mga juices, and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, ay suggest ayo sa pagsobra o kaon. Basig-sigi po kag heavy meal, labi na paggabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho tibuok adlaw? Pag-abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pagkagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Pero ginagmayrag kaon, tuon kay gadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na magbawi o kaon. Ako po, mga problema, no? Akong problema, mga katropa, tungod kay loaded ang ato ang digestive system. And then ang mahitabo, pag-abot stina, di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Nahitabo, constipation. So, kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung aduna na'y pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kining kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubanis sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minutos, human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos, human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po, pilay bayad, magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health, mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling init basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa ato ang klinika. Monegi ngon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika, no? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayon, no? Para makasuway usab sa ato mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ng atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, para gayon, no? Sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya, mga katropa, nga di naayos sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo kaadlaw, usa ka semana, o dunay duha ka semana. O ka pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas. No? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin niya nang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun nindot daw kaayo no, ang servisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gituloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, anak mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. pangutana unsay angay imnon or unsay angay buhaton no, sa naghubag nga walang tiil no or paa bato no kay paa may leg manangingon bisan pagkainom og Santon Plus Gold. So ang iyang pangutana unsay pwede i-partner? Yes, good question no. Kay nga naman ang uban musalig na rabadayon pag hilabi na aduna na gainom ni siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan ha. Ang atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pinas sa mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagahinom niini, buot pasabot kulang og kahibalo na. Ang tawo nga di nagahinom niini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Santon Plus Gold king. Ano man? Bawa gainom pag Santon Plus Gold, unya sige gihapon kag kaog bawal, na? Wa gihapon, mo na igingon wa japoy jamo. Inahanglan nagainom kag Santon Plus Gold hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas uban ni sa paglikay sa bawal na and then uban ni pajut og naturopathic modalities mo ni pangutana no sa atong texter kung sa pay angay imnumon or angay buhaton maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag na unang-una sa paa nga nagahubag especially pag left side better to check up basig dili na normal nga paghubag basig nang hupong na jud na basig adunay problema sa kasing-kasing no so mo na mas maayo i-check nato na ma'am or sir no sa atong texter basig aduna na kay problema sa imong heart mas maayo mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice ang carrots high in potassium and ang pipino syempre the best cleanser so tawag nini perfect combination sa mga kabayan natong adin adunay problema sa kasing-kasing and then a pure turmeric juice no especially sa naghupong kunya naghubag dako-dako na pag juice og pure turmeric unsa man in turmeric luyang dilaw or dulaw mo nay tawag sa uban no ang inyong himuon bangguron ninyo na mismong unod pag humagbanggod kuwag hinlo nga tela pugka ang pure nga duga makainom kag lima ka kutsara pure ha ayo butangig asukal or tubig pure inuma kada alauna imidya sa hapon o bani pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold buntag 30 minutos human ikaw mikaon o 30 minutos usab duha kapsula human ikaw manihapon basig mo inom pugkag Santon Plus Gold o sarap pug kapsulas buntang ano niya matingal lang ano man ni kuyos ang ubag mabon na no kag tipid man ang Santon Plus Gold na kung gusto kag dali nga kayuhan itaas ang dosage no tungod kay natural man ni atong mga supplement ang mga produkto why problema mga katropa na and then sunda ka to akong advices tanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na and then i-observe na 1 month I suggest 1 month ipadayon so nga din sunda to akong gipang tudlo kunya pag inom eh, high dosage ang Santon Plus Gold kunya likay jud kas bawal na kung nang hubag na bawal na jud na ang parat kay bisan pag buino kag Santon Plus Gold tumano nimo ako mga advices mo sige kag inom or kaon og mga parat awa gihapoy tawag nini kaayuhan no kay kung hilig ta og parat sige tag kaon og mga taas sa asin especially bulad ginamos sa pabang mga parat na no? Mga noodles, mga Maggi o kataas ka na siya sodium sumala sa pagtuon kining sodium in or high in salt it invites sa water na no? So buot pasabot mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So kinahanglan ni kayan dyan na automatic na sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong o naghubag ang ilang mga paa. So wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: las 4 para 6 FM Davor John. Exacto, a las 4:30 na sa kabuntagon. Mosunod na itong programa inyong tulumanon. Exciting Filipinas!
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Filipinas!

0: Fighting Filipinas.
1: Good morning, people. Sequel of the Philippines. Baga sa tropa, may buntag kaninong hurot. Baga kaigsunan, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, Ibta na mga katropa, ang tibok din ha mga kaigsuran, gigipaungot, kalang gipaungot din ha mga katropa, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, na mga sanaw. Ibta na lang mga lansang din ang gigtang sa PC sa moskitero. Diba tinood? Ang ayaw. Kung way lansam ka tropa, to sasagbayan gibutang ug tag-as ug pisi mga tropa inyo moskit. Kung way sagbayan mga tropa, layo kayo. Siyempre, gamitan na to ug lansam nga numero size mga katropa. Ano daghan mo gusto rin ang lansam numero size no? Dagko mo daw? Gamay po kayo lansam mga tropa. Pagkay maragang mga tropa, murag ba kakahiktan? Bagaimana agamanya yang merama gigi kira? Hai, binoang. Kita bago di bot. Good morning, mga katropa. Ibot. Na buntag na mga kaigsunan. Gumika kay buntag na kinahangla, mga katropa. Bornes, magiging karapan na biyernes. Kayo karon mga katropa. Pizza 29 binagyod. Nako. 29 binaman ay. Ugma 30 naman yun, mga katropa. Manay giingon ta mga igsunan pagka dali sa panahon. Niabot ta mga tropang bulan sa Hunyo na sab karog at Lunes mga tropa bulan na sab sa Hunyo. Anako. Manay giingon ta mga katropa mura mag busawa ay lang sa kagahapon na unsa man to kaya karon murag mao naman. Tano dali ra kay panahon. Katapusang adlaw sa Mayo mga tropa karog at Domingo. Pizza uno na pud mga tropa sa adlaw nga Lunes mga katropa. Ato karon wa jamo pag Japon. Kanjo ang jabas. Bitaw hala, bago na bitaw din ha mga katropa. Gumikan kay katapusang Biyernes karon sa bulan mga katropa sa Mayo. Sa tuig 2026. Gumikan kay pitsa 29 bina. Pag-abot sa laing Biyernes mga katropa, sunod nga Biyernes semana mga kaigsunan, kuha na po Hunyo na po. Ting klase na po mga katropa. Klase na sa mga kwan, ting klase na, pero ang kalis, sige pa magklase. Bugat-bugat gapon mga kaigsunan. Ato mga kulihiyo mga tropa, bugat-bugat pag ina, bisa mong ingunta mga tropa, ganang, na ako na ay scholar mga tropa. Usay, di man takasulod sa mga scholar. Kay pag ingon ito, ay, kwan man, kining gitawag nato mga tropa, na may limitado mga slots mga kaigsunan. Unya, balo ka na mga kuan ni anak sa gobyerno mga tropa. Mingunag na maunin ka, maunin ni Islas, pero nanay nakabutang pangalan daan ni anak. Ating-ating pa-applyon ka dito, pero pag-validate mga tropa, nanay pangalan dito daan mga kingsunan. Wa lang Japon ta dyan mo. Lagi ngon, paduulay las daghan mga tropa, kung layo sa daghan. Layo na yun. Ito, ning kamot lang. Kay atong mission ng kalibutan na kita magilkana mga tropa mauman pagpatunghas ng mga kabataan labi na kay bahandi mga kaigsunan. Importante kay nabay na ang bahandi mga tropa imo ka na mahatag na to sa atong mga kaigsuunan mga tropa mga kabataan na to bahandi sa pagtuon. Ito bago na po din ha mga katropa gumika kay butag na Mati City 99.1 Mati City good morning XFM 99.1 Mati good morning kanilang hurot na rin mga sanog mga sana good morning mga lumon huwag din hiyo sa mga katropa karon sa nagpaminaw sa XFM 107.1 Tagum City Davao del Norte good morning kanilang hurot mga katropa huwag din hiyo sa Davao de Oro good morning nagtanaw karon mga katropa sa atong YouTube mga katropa XFM Tagum City, mga katropa, mga YouTuber, mga kaigsunan, hala, hala, hala, hala! Good morning! O siyempre sa itong Facebook page, mga katropa, galantaw ka na sa itong Facebook page, katropang Arnel Cortez. Naadiha mga katropa, galili, mga kaigsunan din hala, good morning, kanyang hurot. Good morning! Dini po mga katropa, sa ito ang kaugalingo, mga katropa, F, ang mga tropa, page mga katropa, ang Alexander Umaki Algabre Senior. Na kaninyong hurot mga katropa, good morning din kaninyong mga katropa. Ayun! Ayan na yun! Bangon na mabunin na Davao de Oro, bangon na mo Davao del Sur, bangon na Davao Occidental, bangon na mga katropa, mga tulo ka syudad mga katropa sa atong probinsya sa Davao del Norte. Dari mga katropa sa Tagum City, Samal Island, mga katropa. Good morning. Huwag niyo sa Panabo City. Ala, kaninong hurot, mga katropa. Kaninong hurot, hurot, hurot, hurot, hurot, hurot, gipili, ratsada. Good morning. Good morning, kaninong hurot, mga katropa. Alright, mag-ampo sa ta, aron na daigan ta, mga katropa. Sugatun tas tiginoo, mga katropa, karong buntaga.

0: Fighting, alright, balik tayo mga katropa. Ang akong buhok ba, mura ka ng ano, mura ka ng ano, ka ng badyo, no, badyo? Badyo ba, kay pinahapla mga katropa, pinakuan yun, pinakurat. Murag nagi ano hangin. Ay nako. Pinaplat tapos pinaplat style na to. Kanya pinapalawit gamay aron ingno mga tropa nga wa pa mo atras mga katropa ang buhok. Bitaw. Akong giandam pag kadali-dali mga tropa nga kung Santon Gold Coffee Mix mga katropa karon ko panahon na kay naarba si Ma'am Jenet Cortez din na nagtan-aw. Kumusta man ka Ma'am Jenet? Diha karon sa maysan diri karon sa maysan Isidro Tagom. Kumusta man ka Ma'am Jenet? Ang hinaot uban sa imong tibok members pamilya, hinaot ko nga okay lang uban sa imong love life din na Ma'am Jenet. No, ingon Ma'am Jenet. Dili ka kita tantong pubri karon bisan og kuan pero na gyapon tay love life ani. Bitaw. So ang tao way gugma mga tropa. Wa gyud ta mga tropa tarong pauna-una mag-exon ang gumikan kay love is kuan na siya. Love is life. Mao na yung kaobar na sa mga tropa sa kuan. Kaobar na mga kaigsuunan sa tawag nato mga tropa ang tubig is kinabuhi. So ang tubig ato mga tropa ang amumahon at imanon. No, sabay gahi naman ni siya. Wala naman tong murag kuan ni mga tropa katubig tong naaman eh. Pero di naman ma di dali makuan. Makuan eh. Wala naman matunong. Ako ni mga tropa ang timplahon ato Santon Gold Coffee Mix by. Kaya kini Santon Gold Coffee Mix mauni yung mga tropa kada buntag ang makapadasig ka nato mga igsoon. Pero nindot na po karong no kay lami na bagay relax mga tropa kung naka Santon Gold Coffee Mix sa gabi eh kay di ko katulog mga igsoonan. Ada dali kong timpla mga tropa nining kuan Santon Gold Coffee Mix. After mga tropa sa timpla mga kaigsoonan taon-taon mga tropa wana. Mura na mga tropa nawa na kong kalibutan humana kong inom. Inom kong Santon Gold Coffee Mix mga tropa, Santon Plus Coffee Mix mga tropa, Santon Plus Plus Gold mga tropa, kaning capsule o kaning coffee akong inom gabi. Tama yun mga kaigsoonan. Nakamata na yun ko mga tropa alas 3:30 pagkuan yun pag alarm mga katropa. Mawag siya pagmata. Lami pag yung tadili kay bangon mga kaigsoonan. Pero unsaon taman trabaho na to mga tropa, lison man kaayo. Diba? Trabaho kita mga tropa mientras nga gihatagan patag kusog sa Ginoo ato mga tropang kuan atong tumanon ang mission mga tropa sa Ginoo. Yan ako sa gitimpla mga tropa to Santon Gold Coffee Mix. Dungat ang timpla ninyo diha mga katropa. Timplahan ang inyo diha kay gitimplahan pud ako mga tropa ko ah. Akong tujok-tujok kon aron akong tunot-tanawon mga tropa. Aron na mga residyo mga tropa. Dili mga dili makita ang residyo, mga lanay, mga hilis. Pero lahi na karon mga tropa no kay makita gyud nato mga tropa unsay mga sagol sa atong coffee. Maglutaw gyud na mga tropa kaning naga itom-itom mga tropa. Imo kabalakag unsa na? Kay kuan na siya mga tropa. Kining kamunggay, malunggay na. Masumali, pandisal malunggay, pandisal kamunggay. Ano ba? Magawa ni mga tropa, coffee kamunggay ni siya. Naani kamunggay mga tropa, naay manggustin. Brown-brown kay mga tropa, kamanggustin ka na siya bay. Uban pa mga katropa. Unya na ito'y taga Davao City kagahapon ni Arindri mga tropa. Mga kuan kaayo, mga avid listeners mga tropa, diehard listeners ni katropang Arnel Cortez. Gipaabot ni si Arnel Cortez nga maabot mga tropa kagapon. Kadiri naman si katropang Arnel. Sugo na sila was. Gipaabot ni mga tropa usa sila Bulacaw. Kuan to? Anay taga-tago mga to. Anay taga-kuan. Ubay-ubay ito lang kagapon rin. Mga bata ka. Ay lang kayo si katropang Arnel Cortez. Iyon si katropang Arnel Cortez. Kasi nga lang ako. Si Arnel Cortez. Ay mga bata po. May future. Kasi paminaw balita mga tropa. So nasayon sila mga tropa sa mga balita mga isyo. At least mga bata niyong anaon. Anaron niya na mga tropa. At least may pakialam mga tropa sa mundo. Inong mga bata ba anangro niyo sig music may hinungdan mga music karong panahon na kana bitaw muragag nagmula sa pamikat pikat kana gasigil tag yang uyango mga tropa niyo way mga meaning mga kanta ay nako may pa mga tropa imong i-train imong mga kabataan mga tropa maminaw mga tropa mga balita aron na makisayod baki alam mga tropa unsay nagakatikara nagakahitabo sa atong nasod mga katropa nga karabanit na karong panahon na mga igsunan nako matod pa sa 14 mapaita na to karon sa pait perting yung paita yan may pag-inom ta mga tropa sa atong Santon Gold Coffee Mix mga tropa with glutathione and collagen do nga to inom Baka nam-nam? Nam-nam ba ni mga tropa? Nam-nam! Sarap-sarap naman ito! Ay, nako! Sarap balik-balikan! Kung hindi mo lagi paspasan mga tropa, pero ako nang gikuan karon. Ako mga tropa, na yung mga itom-itom, ito mga green-green ba nga mga residyo ng lutaw, but pasabot ini mga tropa, kung ano siya, malunggay ni. Na, rinagay nga kabalakaan, im na kay ang mga anak nyo di mo kaon o gulay nga kamunggay. Hala, timplahin ng kape mga tropa nga with malunggay. Kanang pinok ay malunggay, gipulburize mga tropa, di ba? Dili na si makaipsot. Makatilaw na siya mga tropa, vitamin A. Di ba? Daghan na siya mga tropa ang gamunggay mo. Daghan kayo siya kagamitan sa itong lawas. Almost 200 kape mga tropa nga pwede mga tropa tabangan sa malunggay diri sa itong lawas mga kaiksunan. Yon, mauni mga tropa ang Sunstone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen produkto kini mga tropa sa Yes to Health Incorporated mga Exxon. Yon, naaputay clinic diri mga tropa sa Yes to Health ha. Unya diri sa Yes to Health mga tropa karon kay Friday naaroy ko an libreng clinic karon mga kaiksunan. Libreng check up karon mga katropa sa Yes to Health Clinic mga katropa dinhi sa Tagum City. Y2H Clinic and Pharmacy. Naadiha mga katropa, Y2H Clinic and Pharmacy. Dili lamang mga produkto sa Yes to Health ang inyong mapalit din ha. Kanang inyong mga maintenance mga katropa nga kung pwede mga katropa gyapon magpadayon mag maintenance unya sabayan mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health 14 induta. Diba? Wala man siya mga katropa side effect mga kaiksonan ang ato ang mga products sa Yes to Health. Diba? Why side effect? So, kung na kay maintenance, makapalit mo ka din na sa mga maintenance, mga synthetic mga tambang. Naadin ha mga tropa sa atong Y2H Clinic and Pharmacy. Naadin ha mga katropa sa my door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY. Paliko kini mga tropa sa palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo, West Tagum City. Libreng check-up mga tropa, gikan sa adlaw ng Merkulis, Huwebes o Gabirnes. Ka-uwid Doc CJ ni Droda din ha mga katropa. Si Langga-Langga din ha mga kaigsunan. Mu-assist na sa inyo ha din mga katropa Langga-Langga. Mauna siya mga katropa. Mu-assist din na ninyo mga katropa nga unsay inyo ang tuyo kung sa inyong paliton na din ha mga katropa. Mu-assist si Ma'am Nicole po. Mauna kahira din ha mga katropa karong kapanahon na mga igsun. Alright! Oy, mga maguma ay kalimot mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maokin yung mga tropa, ang nindot na ito gamiton mga kaigsunan para ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer maayo mga tropang mo at timan sa ato mga katropang mga pagpanguma. Unsa pa yung ipaabot ninyo mga tropa, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer maokin ang tama mga tropang atong gamiton pang-spray sa atong mga tanom mga katropa din ha sa unsamang klase mga tanom. Pwede ka na siya mga katropang i-apply sa pagpang-spray. Muhatag ka na siya mga tropang kasulbaran sa atong pagpanguma. Hatagi mga tropa og nindot nga ilimnon. Hatagi nindot nga sustansya mga tropa ang atong mga pananom pinagis pag spray mga tropa gamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit ka na diha sa nagkadiyang mga agri-store sa inyo nga dapit mga katropa. Gamita ka na siya mga tropa. Pinagi mga igsunan sa pag-spray og 100 gatos 150 ml kada napsack sprayer. Imo ka nang ihalo mga tropa gatos sa usa ka napsack sprayer nga tubig. 20 liters sa mga tropa, 100 gato sa 150 ml mga katropa mo ay gamita sa pag-spray. Diba, makakita ka mga tropa tanom ni mong tambok kayo. Makakita ka mga tropa dahon sa mga tanom ng lapyo kayo. Makakita ka bunga, unod mga tropa sa imuhang mga tanom mga tropa nga perting ninduta, bugat mga tropa busok mga kaigsunan. So, sa pag-ipaabot ninyo, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mga katropa. Exciting! Sa ato mga isputanan, mga tropa, mga balita, gikas Davao Region, mga kaigsonan, ning atong pagpanaguban. Karong gabuntaga, mga tropa, na mga reports, mga tropa, naka-standby, mga kaigsonan, ni Ana, si katropang, kuan, address Davao Region, naka-standby, mga tropa, si katropang Lars Sanyol, mga tropa, si katropang Gab Alas. Naka-standby niya, mga tropa, gumikan sa mga reports, mga katropa, na ining reports, mga tropa, tagong PNP. Gisugyot karon ang 40 kph, 40 kilometer per hour mga tropa nga maximum nga gikusgon kini sa dagan sa sakyanan within the city mga katropa. Na magod sa within the city mga tropa, mintag within the city mga tropa. If you enter the city mga tropa, English yon mga kaigsoonan. Basta kauban ako sigab alas pirmi mga tropa, makat-on magigug in English ani ba? Basta gani mga tropa, enter na ka mga tropa sa siyudad sa Tago mga kaigsoonan. Inter, di ba, boundary Carmen, boundary po sa Davao de Oro. Pag inter mo diha, mga tropa, kinala mo hinahina na ka din ha. Pero, bumiyon ta mga tropa, area, downtown area, mga tropa, labi na din ha sa downtown area. Kaya mo yung kag downtown area, pwede ka diha mga tropa, 20 to 30 kilometer per hour, mga tropa, yung dagan diha, labi nag naa sa tapat ng simbahan, harap ng simbahan at saka iskwilahan. Yan, national law yan. 20 kph na rin ha mga tropa, kinandagan ni mo. Pero kanang 40 mga tropa, mato pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, ano ka ng 40 kipiits nga imong dagan. Pagprinaw ng mga katropa, dili kay malambos ka mga katropa. Muhunog na sa mga katropa nga normal. Tumaon na sa mga katropa nga sa adjust mga katropa niya itong kapulisan. Dato sa atong nga syudad, 40 kipiits lang mga katropa per hour. Samtang income hearing mga katropa sa Sawata, Davao del Norte, gipunting ang mas lig-on nga pagdumala sa pundo mga katropa o kalambuan sa nasud mga katropa. Exciting! Nasayod ba ta mga katropa? Katunga pa masayod rin sa San Isidro, Sawata naman ni mga katropa, Sawata, Davao del Norte, Municipality of Sawata. Adun nagyapoy pipila ka mga kabarangayan din ni mga igsunan. Ngawa pa mga katropa, mga matawag na to mga katropa, ira ang matag barangay. So ang naglihok din ni mga katropa, mga kuan na mga igsunan, kining adunay mga honorarium, mga gihatag mga katropa, ang munisipyo mo'y gihatag sa honorarium. Nay nagdawat din ang mga tropa nga barangay kapitan, mga tropa o barangay kagawad, nagdawat lang mga tropa 3,000 ngadto sa 2,500. Oh, 3,000 ngadto sa 2,500 mga tropa ang matag monthly mga tropa honorarium sa ato mga barangay kapitan din og mga barangay kagawad. Nay pipila ka barangay mga tropa, kun balon red duha ka barangay mga igsoonan ingon ani mga tropa ang status nga wala pay ira mga tropa nga kuan. Pero gipaning kamutag kini sa Congress mga tropa, pinagi ni Congressman Di Carlo Oy mga igsoonan. Nga iya ko nung butangag ira mga tropa ang barangay kay tan-aw na niya kaduna na may income. Makita naman mga tropa nga dunay dako-dako nag-income mga tropa. Di man nga nakadako mga tropa pero makaya-kaya na nga mao'y gigamit karon sa mga expenses na magamit din sa barangay mga tropa. Samtang sa pikas bahin mga kaigsunan, mga pulis mga tropa sa Asuncion Municipal Police Station nagdonar og dugo mga tropa sa bloodletting activity sa Kapalog District Hospital. Kaya importante na mga tropa ang dugo kay kinabuhi ka na si bay. Samtang sa pikas bahin Panabo PNP na nawagan karon sa publiko sa pagtinabangay, sa pagpangita mga katropa sa mga wanted persons mga katropa. Samtang giabandona nga truso na sakmit kini mga katropa sa anti-illegal laging mga kaigsunan operasyon sa Sawata, Davao del Norte. Samtang sa laing bahin interfacing development in interventions mga katropa for sustainability gipasiugda karon sa Samalailan. Santo Tomas PNP nagpahigayon kini mga katropa og simultaneous flag raising alang kini sa National Flag Day 2026 mga katropa. So, National Flag Day kagahapon adlaw, di ba? So bag-ong pickleball court mga katropa giablihan sa Island Garden City Jail mga katropa sa Samalailan alang kini sa kaayuhan og rehabilitasyon. Pinireso magkatuon ang mga tropa mag-pickleball dito na pita. Samtang City Scholarship Program sa Panabo mag-able og interview alang sa study grant sa indigenous people og sa Muslim students. Kini mga tropa, guman pa mga balita gikan mga tropa sa atong XFM Mindanao Reports at ukinig masayra mga tropa garong taon-taon rin pag panag-uban ng atong programang inyong tulumanon. Exciting Pilipinas! Atong gabahin mga katropa sa atong mga headlines, hatod ka na ito mga igsoon sa mga produkto makatabang kanato sa atong pagpaligon sa lawas mga tropa. Sanson Plus Gold Capsule, malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga tropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold support sa atong maayong panglawas. Ato sa kanato mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer muhatag kini mga tropa maayong pagpanguma, makaginan siya ka. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kaabag sa atong pagpanguma mga katropa. Oras mga tropa sa atong pagpanaguban, alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Sanson Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santon Blast Gold.
4: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Blast Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santon Blast Gold.
1: Santon Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kapkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Importante mga katrupa nga bayadaan bago chula. Meta man importante na bayadaan bago chula, di ba Madam Mariam Bulaluan? Nasa ba sa si Kuan, si Maring Marian? Dari Maring Marian Bulaluan, mga tropa. Good morning, diyan kaninyong hurot. Dari kang Bus Balong, Tanggaro. Good morning, Bus. Morning na, Bus. Nindot, gapo na mga sabaw din na sa Bulalo. Kaya pinalagkit-lagkit, gapo na, Bus. Mingaw na may sabaw sa mga Bulalo din na, Bus. Sabaw sa Balbakuag, ipang mingaw, may katong lagkit kayo. Unya sa gula, mga tropa, sa mais nga kanon pastang. Nam-nam kayo. Nam-nam ito. Alas 5:02 na mga tropa rin gapon sa atong pagpadaguban. Hatol pagyapon ka nato mga tropa kini itong pagpadaguban sa mga produkto magkatabang ka nato mga igsoon. Kusigutan tamang mga tropa ang mga produkto. Labi na mga tropa pagpahamis atong kotis. Ay kalimti mga tropa itong Clear Skin Herbal Soup. Ang Clear Skin Herbal Soup with glutacogic and BCO virgin coconut oil. Mga katropa, mao kini importante mga igsoonan ang Clear Skin, makapahami sa kutis, makasinaw mga tropa sa tong agtang, mao na mga tropa tong agtang ni sinaw, sabayan sa tong kape mga tropa kanunay glutathione ug collagen, mao na mga tropa nga hamis mi kutis dinhi bisa pa magalangani namong dagway mga tropa apan makita sa dagway mga tropa mga ginahi sinaw, madala-dala na mga igsoonan. Ay madala-dala na mga tropa. Muta, padayon ka po ito mga tropa sa atong pagpadaguban. Unang bulyada sa mga balita, mga katropa ato ng siren. Naka-standby next tropang Lars Anyol, gagatungab-tungab siyang Santon Gold Coffee Mix. Adunay, kuan mga tropa karong gisugyot ang tagong PNP. Ang 40 kph, mga tropa, kilometer per hour. Nga maximum, mga tropa, nga gisgusgon kini sa dagan sa mga sakyanan. Within the city of Tagum. Atong sayrong kompletong detalye, mga tropa, manukad gikan ni katropang Lars Anyol, katropang Lars sa report.
7: Live report. Gisugyot ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahand, nga to sa local chief executive sa LGU Tagum, ang 40 km per hour nga maximum, nga gikusgon sa dagan, sa tanang sakinan, within the city of Tagum. Sa tumong nga maminusan matod pa ang disgrasya, nga musangpot sa karabing kadaot. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahand, gidiscuss matod pa niya nga to sa hepe sa ehekutibo, ang pagbutang ang signage, kabayan sa paglimita sa gikusgon sa dagan, aron ma-aware, og ma-edukar ang publiko, og malikayan ang disgrasya.
8: Na-discussan na ko dito sa to ang chief executive na magkaroon tayo ng mga signages na 40 kuan lang ang ilang dagan within the city.
7: Matos sa opisyal, kung analamang sa 40 km per hour ang gikusgon sa dagan sa motor o sakinan, kaya pagkining i-handle sa driver kung doon ay kalit ng mga panghitabo o posibleng gamay lamang ang kadaot kung hinay ang dagan sa sakinan.
8: Kay tanaw ninyo, masingkam mo, magsample mo sa 40 lang na kilometer per hour, which is kaya ni mo i-handle ang maong sitwasyon.
7: Samtang gibuti ang sabi ni Police Lieutenant Colonel Bahand, nga gibanduan niya ang iyang mga personahe sa aktibo mapahigayon ng checkpoint, sanglit usa matod pa kini sa paagi, aron maminusan ang disgrasya. Base matod pa sa iyang obserbasyon, nga masinay o maampingon ang mga motorista, kung daghan ang checkpoint, nga gimuntar sa laing-laing dapit sa syudad. Mapasalamat ng sabi si Colonel Bahand, nga to sa LTO Davao del Norte, nga nyatagan sila og DOP, aron maka-issue sila nga to sa mga motoristang mga badlungon sa balaod trapiko, ubos sa ilang gipakusgan nga implementasyon sa RA 4136.
8: Aron maka-issue ta sa mga violators, no? Ay isa na siya nga mga prevensyon na ang pagpadagan na dili na siya kuano, dili na siya ingon nga abikay na nakay motor, na nakay sakyanan, na nakay license. You can do everything. So kontrolado dapat para iwasan nato ang una disgrasya.
7: Giklaro sab ni Colonel Bahand nga iyang mga inisiyatiba nga gibatuman og buot pa mga ipatuman. Nunod kini sa iyang maobserbahan nga taas ang antas sa dato sa disgrasya sa Tagum City. Sukad sa iyang paglingkod, isip labaw sa Tagum City Police Station.
8: Na-observe na ko since naupo ako dito as officer in charge, grabe o vehicular accident. So, nag-isip ko kung unsay maayo na solusyon. So, isa na to na signages.
7: Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
6: Numdaman po nato, mga motorista ha, kini mga tropa, gadagadamaniho, o mga pinikab, gadagadamaniho, mga tropa, mga tricycle. No, tricycle, mga tropa. Nga bawal gi mamusaka rin ka mga tropa. Wala yung mga sa units niya. Di po nato mabasol lang mga itong mga pipila ka mga bao-bao driver, mga pedicab driver, mga tropa, nga ari mo agi sa flyover sa Tagum. Kana mga tropa, which is bawal mga tropa, gipahibalo na sa TMU. Usapon may nagpahibalo ni anak mga tropa, pero daghang gya po ito makita nga musaka din na gumikang kay wala mga tropa yung mga cyanides. Mato yung usas mga purpose mga tropa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, pamutangan o mga cyanides, kato mga tropa ginabawal o kato mga speed limit mga tropa din sa within Tagum City mga katropa.
5: Exciting Pilipinas!
6: Morning ka nga, kuan kan Chief Bibot, Mayuga Pascual, o gara usap ka nga Dondon nga Pirdes. O, kumusta mga don? Kumusta ba rin sa, na, sa Davao Oriental doon? No? Amos sa Davao Oriental karon balik? O gara usap ka Gina Tabiula. Ma'am Gina, good morning. Uban sa Tibok Members Pamilag, CCS sa Josepina, Tinambunan, uban ni Kaparibin. Tinambunan, Ricardo sa Busing, Angio Chinso Trading sa may Aglayan, Malibalay. O diri sa kang Marlon. Lon, kumusta mga Marlon Umaki? O diri kang Ma'am Janet Cortez, hala good morning. Diri kaninyong hurot, mga tropa. Nang ikatanaw, gapaminaw, mga tropa, din sa tupang uban. Si Bugsong Larina Basir Bisera. Yon, mayong buntag sa kaninyo. Sa tanan, mga

0: Panalipdan ang identidad o kailan mga tropa o seguridad sa mga mutabang sa investigasyon. Gani matod pa sa Panabo City Police Station, ang aktibong partisipasyon sa komunidad o sa kinigadakog atabang sa kampanya batok sa kriminalidad o sa pagpatuman sa balaod aron lamang malikayan ang posibleng hulga usab sa seguridad sa katawhan. Alang usab sa impormasyon sa OGA report ni ini, mahimo mo kontakon ang Panabo City Police Station pinaagi sa ilang hotline number 0998-598-7104. Padayon usab mga tropa nga gipasiugda sa kapulisan ang kampanyang See something isip pamaagi sa pagligon matod pa nga panaghiusa tali usab sa komunidad og law enforcement agencies alang kini sa malinawon og luwas nga Panabo City mga katropa. Alas 5:14 na bay rigapon sa atong pagpanaguban sa atong mga balita gyapon sa Davao Region. Dugang pa mga balita mga katropa dinhi sa Sawata, Davao del Norte. Nasakmit mga katropa sa niusang operasyon sa kapulisan og mga otoridad sa kalikupan mga katropa ang daghang iambandunang mga truso nga nakit-an kini Daprin sa dalan sa may Purok Sais, Barangay Santo Niño, Sawata, Davao del Norte hapon ni ato gapit sa 27 sa Mayo ning kasamtanga nga tuig. Base sa report sa Sawata Municipal Police Station, mga alas 3 ang takna sa hapon dihang adunay concerned citizen nga mitaho kini kabahin matud pa sa bagag iabandonang round logs nga wala pa mailheng nga klase sa mga kahoy. Human madawat usab ang maimpormasyon, diha diha dayo nakiga coordinate usab ang Sawata Municipal Police Station sa Community Environment and Natural Resources Office kunda sendro sa Nyo Corilla alang kini sa verifikasyon og husto nga ik-aksyon. Mga alas 4:50 sa hapon, gipahigayon usab ang Joint Anti-Illegal Logging Operation nga gipangunawhan kini ni Police Staff Sergeant Rinaldo Cabang Jr. Intel operative sa Sawata Municipal Police Station uban usab sa mga personahe gikan sa 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company, 11 Osikan Maneuver Company sa Regional Office Mobile Force Battalion 11 o Gasendro Nyo Corilla. Ang mga operasyon gihimo ubos kini sa direkta usab nga supervision ni Police Captain Manuel Aspillaga Jr. aga Police in Charge mga tropa sa Sawata MPS gani sa bala sa kapulisan. Ang operasyon kabahin sa kini sa pagpatuman sa Presidential Decree number 705 o ginatawag kini ga Forestry Reform Code of the Philippines na nagtumong kini sa pagpanalipod sa kalasangan batok sa gato sa illegal logging o uban pang mga illegal nga mga kalihukan sa forestry. Gidasig usab sa Sawata Municipal Police Station ang publiko nga magapadayon kini sa pagmatngon o sa pag-amping o gadayon kini gamutaho sa mga illegal nga mga kalihukan batok sa kinayahan aron lamang mapanalipdan ang natural nga kahimtang o kahinguhan o mapreserba usab ang kalikupan sa komunidad mga katropa. Exciting! Pagdako dagan truso mga tropa kini mga kahoya mga tropa guani gipamutol way mga baha kayo mga tropa masinati sa ubos gabahin. Kay kini mga dagkong kahoy mga tropa sa kalasangan nga nagkutay mga tropa dagko na kay na mga tropa magamot ni ana mga igsunan nga dili mapukan mga tropa dali nga dili makankan ang mga yuta. Pero pamutlong gani mga tropa kana siya. Nako malaya mga tropa hasta mga gamot mga tropa mga luad na siya mga tropa. Diba mga dalid ba dagko kay na dalid. Mahinumdum ko sa bukiran ng Pakibato kani adto mga tropa sa Pakibato District Davao City. Nga dagko kayo mga tropa mga dalid. Anhap may managok mga tropa sa kanang bitawng gamot mga tropa dalid. Diha may managok mga tropa taguan na mi sa una. Anhap may managok usahay mga tropa pagtago na mo dito na apo ni galuko dito mga tropa ang sawa mga kaigsuna. Apo ni galuko ditong bitin pasta inabakan. Una na mga tropa sa among bukid sa una. Dagko kay kahoy pag abot mga tropa sa mga illegal lager sa mga lagi mga tropa nga naghimo kuno hay karsada lipay mi kay karsadahan. Ipamutol ang kahoy mga tropa paguyuron. Porte mo upawa na mga tropa sa kabukiran hinuon mga kaigsuna. Alas 5:17 na bay samtang sa lain pang bahin sa tung balita gikan sa Davao Region sa Samal Island mga katropa. Gipasidunggan usab o gipasiugdahan usab sa Interfacing Development Interventions for Sustainability kon DIDIS kon IDIS Incorporated ang suroy ta sa Samal Sustainable Tourism Familiarization mga katropa o ga promotional tour isip kabahin kini sa tibuok bulan na selebrasyon sa Summer Saya sa Isla 2026 yato ga Mayo 26 to 2026. Gani ang maong kalihukan gihimo ubos kini sa EU Philippines Green Economy Partnership for Circular Economy Education and Behavioral Change Project uban usab sa pagtambayayon sa local government unit sa Island Garden City of Samal pinagi sa City Environment and Natural Resources Office Consenro gani og ang City Investment and Tourism Office kon CITO gitambugan usab kini sa mga miyembro sa media bloggers o content creators aron damang masaksihan o mapasiguugda ang mga establishmento na sakop kini sa Sustainable Tourism Network o ginatawag STN. Usa makatropa kini ka grupo sa dosi ka mga tourism related business o organisasyon nga nagapalambo kini sa responsible o malungtarong turismo sa isla. Tumong usab sa maong inisiyatiba nga mapalig-on usab ang circular economy practices sa tourism sector sa Samal Island, pinag-isab kini sa pagminos sa basura, epesyente matud pang paggamit usab sa mga kapinanguhaan, pagpalambo usab sa lokal nga produkto og eco-friendly nga operasyon. Gani gitinguha usab matud pa nini nga mapataas usab ang kahibalo sa publiko mahitungod kini sa sustainable tourism pinaagi usab sa media engagement mga katropa. Exciting Filipinas. Alas 5:19 na mga katropa diri gapon sa atong pagpanag-uban samtang sa lain pang bahin mga katropa sa atong mga balita. Dini usab ta mga katropa karon sa may Santo Tomas Davao del Norte. Nagpahigayon usab mga katropa kagapong adlaw ang nasabayang flag raising ceremony ang kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station isip nagpagsilungog kini pagpasilungog sa selebrasyon sa National Flag Day 2026 ni Mayo 28 2026. Sa report mga katropa alas 7:45 kagapon sa buntag sa Mayo 28 sawa masayod mga katropa natingala sila kay Ibre Mandi raman ang mag flag raising mga katropa ang kapulisan pero sila mga katropa kompleto man pinanguluhan kini ni Police Major Eduardo Corpus Officer in Charge sa Santo Tomas Municipal Police Station ang maong kalihukan mga katropa uban usab sa mga personnel sa Philippine National Police aron lamang maghatag kini og dungog o sa bandila ga Pilipino na simbolo kinis kagawasan kaisog para giusa o sa pagkabansa mga tropa sa mga Pilipino. Gani gipahayag usab sa kapulisan na pinaagi usab sa maong selebrasyon ila matupang mapalig-on ang pasaling sa pagmintinar sa kalidaw o kahapsay sa komunidad samtang gipasiug daw usab ang patriotismo ugma mga tropa sa nasod taliwala usab sa katawhan. Subala po sa Santo Tomas Municipal Police Station ang pag-obserbar sa National Flag Day dili labang matud pa paghatag og respeto sa bandira kundili pagpahinumdom usab sa sakripisyo og pakigbisog sa mga bayani alang kinis kagawasan sa Pilipinas. Padayon usab ang mga pagngagiawhag sa PNP aga publiko sa pagpakita usab og respeto og pagmahal sa bandilang Pilipino isip simbolo kini sa pagpanagkahiusa sa atong nasud mga katropa. Apoy usahay mga tropa nga di mo respeto ang uban. Lahi na karong panahon na mga tropa. Adunay makita nga naay nagkanta mga tropa o kanang lupang hinirang. Di na mo respeto ang uban sa kinan mga tropa. Bisag nakaagi mga tropa sa kuan, di na mo hunong. Pero sa una, hunong yung natanan mga tropa. Istap yung natanan. Dili sa buwan mga tropa sa kuan, sa ilang kaniato, naagi magman mga tropa din na sa traffic. Pag magsugod na ang flag raising mga tropa, magkuan na gani, magkanta na gani mga tropa ang lupang hinirang, istap pong pikas o pikas. Kaya respetuhon na to ang flag kay maoka na ang simbolo mga tropa sa panaghiusa. Alas 5:22 sa mga tropa sa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dali sabta mga tropa karon sa bag-o matupang kapitulo sa sports mga tropa o wellness ang giablihan karon sulod mismo sa Island Garden City of Samal City Jail. Human nga opisyal sa mga tropa ang gibuksan ang bag-o nga pickleball court alang kini sa persons deprived of liberty o PDL o mga personnel mga tropa sa pasilidad tumong mga kaigsunan sa maong inisiyatibo ang pagpalig-on kini sa pisikal nga kahimsog usab pagpalambo mga tropa sa panagiusa disiplina o pag-atiman sa mental nga kahimtang pinaagi usab sa aktibo mga tropang partisipasyon sa mahisgutang dula gani gawas mga tropa sa basketball nga aduna nay kalihukan mga tropa sulod mismo sa pasilidad. Gidugang pa sa mga tropa ang pickleball isip ka bag-o kining sports activity diin mga tropa mapalambo ang kusog mga tropa sa paglihok, estratehiya ug teamwork mga tropa sa mga partisipante. Pinakauna mga tropa mipurma sa maong nga kalihukan ang grupo nga gitawag kini og Jailhouse Dinkers nga anda mga tropa sa pagdula og pagpalig-on sa espiritu og himsog mga tropa og organisado nga kompetisyon sulod mismo sa City Hall, City Jail. Sumala pang mga tropa sa administrasyon sa Island Garden City of Samal, City Jail. Dili lamang kuno siguridad ang ila karong gipaningkamutan kun dili lakip na usab nini ang rehabilitasyon pinaagi usab sa pagka buluhang mga tropa sekresyon og mga programa nga makatabang kini sa personal nga pag-uswag sa ngadto sa mga PDL mga katropang tigpaminaw. Yes, expert mga tropa, wanay samok mga tropa ang atong silda. Samtang sa katapusang bahin sa atong mga balita gikas Davao Region, nagpahigayon usab ang lokal nga panggabahanan sa Panabo City, Davao del Norte o scholarship program interview alang kini sa mga aplikante sa study grant for indigenous people and Muslims. Kini ipahigayon mga tropa ang interview karong adlaw, Biyernes, Mayo 29, 2026. Magsugod kini unyang alas 8 sa buntag hangtod ni kini ngadto sa hapon mga tropa sa may third floor function hall mga tropa. Tungod ni ini giawhag usab ang tanang nga kwalipikadong aplikante nga motambong kini mga tropa sa tamang oras aron lamang nga masiguro usab ang ila mga tropang partisipasyon sa programa. Gani gika ikinhanglan usab nga magamatud pa magasulob kini og formal o casual attire o nga magdala kini og valid ID o school ID isip kabahin kini sa mga kinahanglanon mga katropa sa interview. Tumong usab sa maong scholarship program ang paghatag usab og dugang oportunidad sa edukasyon alang kini sa mga lumad og Muslim nga mga kabatan-onan aron masuportahan ang ila mga katropang pag-eskwela og mapalapdan pa ang ilang mga kaugmaon mga katropa. Exciting Filipinas! Mako ni mga katropa, naglangkob sa itong balita gikan sa Davao Region. Mga katropa, musunod na katotod ang itong mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Oras alas 5.25 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya. Takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan ni sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
14: Yes to help.
1: Sister Pain.
16: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
21: Gusto ba niyong isalista niyo ng eskapilya?
18: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
21: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
18: Ah,
0: problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Eh, oo, ha? Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?
3: Exciting!
22: Exciting! Pilipinas!
23: Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagkaguban. Alas 5.32 na 32 minutos na lamang oras. Alas 5, hato pagyapong ka na ito mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mga tropa, Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. May kanigamito mga tropa para sa mga eksona, mga mag-umaga din. Suka na sulugay panahon mga tropa, pero yung mga shortage. Pero yung mga tropa, ka failure sa pagpanguma. Gamitin ka na mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Pang-spray sa ito, nagkadaim klase mga tanong. Aron ikaw makaginan siya mga tropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mapalit kini din ha sa inyong mga suking agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Og siyempre ayo kalimot mga katropa sa mga produkto makatabang usab sa pagpaligon sa atong panglawas mga katropa. Ang ato nga premium D3 mga katropa. Na-discourage ka na ba mga katropa sa pagsigig exercise tungod kay dali ka po yun? Og walay nakita mga katropa nga dakong improvement sa atong lawas? Sulay ko na mga katropa ang premium D3. Ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Ang premium D3 mga katropa aga soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3, ang maski pakusog o maski paepektibo, mapalit kini mga katropa sa nagkadiya mga butika nationwide mga katropa.
22: Exciting Pilipinas!
23: Padiyot lang at tosan tibayaan kining naakaroon rin mga katropa si Danny Barusa. Matod pa, patimbaya ko sa akong mama, anding minion sa Suay Baguio District, Barangay North Tagum City. Yon, may buntag Suay Baguio District, mga katropa, sa Barangay North Tagum City, mga katropa. Good morning niya kaninyong tanan. O diri sa mga katropa, kang sis, si Ma'am Josephine, si Bong Salveron Palconete. Good morning, Bong, exciting Pilipinas. More power from Kapalong. Si sis Josephine, tinambunan, matupan ni sis Mas Dere. Siya, good morning, Katropa Gabriel Bong. Exciting Pilipinas, happy Friday sa inyo dyan. Shout out lang ko dito sa taga Aglayan, sa shop kay Busing Bin. Salamat, God bless from Tinambunan family. God bless sa Bukidnon. Oy, kuanday, kondolens sa pamilyang Al Gabri, mga tropa. Ang damha, mga tropa. Wantong wakapil si, kuan, si Nong Sergio Al Gabri, mga tropa din he sa Bukidnon sa among clan reunion. Suod po ni ni tiyo mga tropa Yoyo Sergio Al Gabri diri sa Bukidnon mga katropa. Kay manawag taon sa una Bong, humanog program diha diri Tamahos Balay diha sa likod sa gym sa una sa iyang anak ng Dima. Nitaliwan taon sino kuan sa hospital ni ato na kalabayang gabi eh. Taliwan, kondolensya sa mga anak ni Yo Sergio Al Gabri diri karon sa Banay-Banay ug sa Valencia ug sa Malaybalay. No? Sa pagtaliwan ni Yo Sergio, layo man taan eh. Yeah, wa tay kuan kaayo sa atong biyahe-biyahe. So, kondolensya ni Anya Jim. Dihan lang si Rlita sa mga kabataan din ha. Kondolensya anak ginang life. Ilo na pud mo, wa na pud dugay na pud mo inahan. Wa na pud mo ipapa. At least nga maninga buhi tag bintas sa atay kinabuhi. Kita pagpanalinginan og giyahan sa atong labaw ang makagagahom. So, kondolens pamilya ang Al Gabri din hikaroon sa Bukidnon mga katropa. Samtang rita mga katropa sa ato mga report sa ato nga XFM Mindanao reports mga katropa.
22: Exciting Pilipinas!
23: Adunay duha mga katropa, duha kalalaki sikop kini human mga awat og mga kinahon mga katropa ang ilimnon gikan mga kaigsunan sa na disgrasya ng wing van sa Valencia City Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
22: XFM Mindanao Reports.
24: Sikop ang duha ka lalaki human nagtuhang nangawat og mga kinuhang bira gikan sa nadiskrasya nga wing van truck nitong Mayo 27, 2026 sa Purok City, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Base sa report nga usa ka concerned citizen aga ditaho sa kapulisan kabahin sa mga pagpangawat sa mga produkto sa San Miguel Brewery gikan sa nadiskrasya nga truck. Sa investigasyon nasayran nga ang truck gikan sa Cagayan de Oro City og paingon unta sa Don Carlos, Bukidnon dihang kalit kanibuto ang wala nga ligid sa tubangan niini hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver nga nabalintong ang truck sa basakan nga bahin sa lugar. Nasakpan usab sa kapulisan ang duha ka suspek nga sakay sa motorsiklo nga dunay kargang 5 ka kahon sa beer nga balor og 3,805 pesos, kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Valencia City Police Station. Samtang swerteng duwas usab ang driver bisan sa pagkabalintong sa gamaniho niini nga truck. Mga katropa, hanap nga panan-aw dunay gabon nga ubabag sa imong kalimutaw sinyalis kana nga duna kay katarak. Mga driver, ayaw pasagday nga mahanap ang mananaw tumar og Visionix Plus soft gel capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XM News.
23: Isa mas katropaga Jonathan Soriano sa detalye sa mga report samtang nga notorious mga tropaga poser sa gland sa Rangani Province. Sikop kini mga tropa sa operasyon. Katropas balita katropaga Philip Oligario,
22: XFM Mindanao Reports.
2: Nasikop ang usa ka driver sa bypass operation nga gilusad sa PDEA 12 personnel sa pakigtambayayong sa Glan Municipal Police Station ug sa Rangani Police Mobile Force Company alas 6:14 nini aging gabi sa Purok Basakan, Barangay Tapon sa Glan sa Rangani Province. Giilang nasikop nga drug suspect kasi alias Arnel, 37 anyos, ka residente sa Purok Antonio, Barangay Ilaya sa naiskutang lugar. Nasayran nga mong suspect giingong ni palit og plastic sachet sa operatiba sa PDEA 12 gamit ang bypass money. Wala kini nakabatikod sa ilusad ka operasyon hinungdan dali nga nadakpan. Samtang sa gipahigayong body search kaniya, nasakmit ang daghang plastic sachet sa illegal nga droga nga adunay gibukaton nga 15 gramos ug adunay estimated standard value nga 102,000 pesos ug drug bypass money. Giangkon sa suspect nga nagagamit og namaligya siya og illegal nga drogas. Sa pagkakaron, anaana sa kustudiya ang suspect sulod sa custodial facility sa PDEA 12 sa Coronadal City. Aron natubangon ang kasong pagsupak sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
23: Kaysa mas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report alas 5.39 na maging katropa sa atong magpanaguban samtang sa laing labyog sa mga balita. Mga katropa, adunay duha ka mga minero arestado kini sa illegal small scale mining sa Surigao City. Mga kagamita, mga katropa, gausako-sako, mga katropa ka mineral lore. Ang batupa na kumpiska, katropas balita, katropa Lemuel Ukay,
22: XFM Mindanao Reports.
3: Arestado ang duha ka minero human nasakpan nga nag-operate og illegal nga pagmina dito sa sityo Kagpangi, Barangay Mat-E, Surigao City sa miaging adlaw sa may alas 9:40 sa gabi. Ang mga nadakpan giila nga usa ka 35 anyos nga lalaki, minero og residente sa sityo Tagbasingan og usa ka 20 anyos nga lalaki nga residente sa sityo Fili sa maong barangay. Samtang padayon pagkarong gipangita sa mga otoridad ang usa ka sospitsado nga giila sa alias nga PJ, kinsa daling nakasibat og mao'y tag-iya sa custom bull mill nga naapil sa operasyon. Nasakpan sa mga operatiba ang mga suspect nga aktong nagpahigayon og small scale mining og mineral processing. Gidala sila sa prisuhan humana pamatud-an nga wala sila gigunitang legal nga mga dokumento or permiso para sa maong buluhaton. Nakuha gikan sa dapit sa operasyon ang mga kagamitan nga nagkantidad og kapin sa 150,000 pesos nga gilangkuban sa duha ka custom bull mill nga nagkantidad og 120,000 pesos, unom ka round metal rod nga nagkantidad og 15,000 pesos, usa ka electric motor nga nagkantidad og 6,000 pesos, upat ka sako sa mineral ore nga motimbang og 150 kilos, gituuhang adunay sulod nga gold or nickel bearing minerals nga nagkantidad og 8,000 pesos og pipila ka pump belt, pala og mga kahoy nga mill. Sa pagkakaron, ang mga dinakpan lakip na ang mga nakumpiskang ebidensya ana-ana sa kustudiya sa 1st SDN PMFC alang sa husto nga disposisyon og sa pagpahigay ayon og formal nga kaso bato kanila. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
23: Kasamas katropang Lemuel Pagalaran Ukay sa detalye sa mga report samtang alas 5:42 na bay laing labyog mga katropa sa mga balita, mga kaigsoonan. Balikan ato ang Bukidnon kay adunay pagpangawat misiaw na sab matud pa sa may barangay Kasisang Balay-Balay City Bukidnon. Katropas balita baga tropa katropang Michael Carrato Recabo katropang Michael sa detalye.
22: XFM Mindanao reports.
4: Misiyaw na usab ang mga kiriwan og kamot sa barangay Kasisang ning siyudad sa Malaybalay. Human nga usa ka boarding house ang gisulod sa wala pa mailing nga suspect pasado alas 2 sa kadlawon, Mayo 28, 2026, sa Poroksay, barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Sa pagkikinabay kang Peace and Order Committee barangay Kagawad Brian Himarangan, matod pa nga gilangkat ang duha ka jealousy glass sa maong boarding house og ang cellphone naka-charge doon sa katre nga bahin og gihinay-hinay sa kawatan o bira ang charger o malampuson nga nakuha ang maong butang.
5: So nakita boarding house ni siya nga nitawag lagi sila kay nakunoy isa ka kwarto ang natulog nakuhaan ng cellphone. So yaduan na mo kaupan na to ang DPS o kanina ang itawagan ang maging yaduan na timing po pagkato na mo dito na ako ng mga polis o itong amulitan na ang area di langkat ang dua katilusi pero ang cellphone nakacharge man to layo-layo orang tak siya dito man siya itong sa country dapit pero hinay-hinay
4: dugang pa ni Himarangan nga aduna na sila'y suspect ngining naitabong kawat sa ilang barangay o ila na lang giligon ang ilang ebidensya aron matumbok ang mga kiriwan og kamot. Gipahimang noan usab niini ang mga katawhan sa Kasisang nga kanunay nga magbinantayon aron dili makatsansa nga makapangawat ang mga kawatan. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carrato Recabo, SFM News.
23: Thank you so much, katropang Michael Carrato Recabo sa detalye sa mga report. Samtang balikan na ito, mga katropa, usab ang report gikan ni Philip Oligario dari sa Jinsan, mga katropa, kaya doon ay person of interest sa brutal kuno nga pagpatay, mga katropa, sa face vendor sa Coronadal City. Padayon karon nga gitutukan sa kapulisan. Kompletong detalye, manukad gikan ni katropang Philip Oligario.
22: XFM Mindanao Reports.
2: Aduna na'y person of interest kang ginatutukan ang Coronadal City Police Station sa napalgang patay nga lawas sa Barangay General Paulino Santos sa Coronadal ni Nakalabayng Adlaw. Matod ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, nagpatawag na siya o case conference aron kasuhan ang mga sad-an. Dugang pa nga posibleng aduna'y kalambigitan sa illegal nga droga ang pagpatay sa biktima nga si Rodel Ginang Naval, 42 anyos, human nga na-recover ang tulo ka sa shay sa biktima nga giingong aduna'y sulod nga shabu o mga drug para pernalya. Anausab kini sa drug watchlist sa PNP o sa barangay o giingong nalambigit sa sunod-sunod nga pagpanulis sa ilang lugar. Kundiin kanunay siyang makitaan nga nagmaneho og tricycle nga posibleng ginagamit sa mga transaksyon sa ilegal nga droga. Kahinumduman nga unang nakitaan ang biktima sa usa ka night vendor nga nagpauli da plane sa kalsada sa Barangay General Paulino Santos pasado alauna sa kadlawon ning niaging adlaw. Sa pagkakaroon nagpadayon ng investigasyon sa nasampit na krimen. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuwa kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine, inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
23: Thank you so much, katropang Philip Oligario sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Reports. At tuon mga tropa, si John Jalibria sa Agusan XFM. Tulo ka mga gialigahan, mga tropang kawatan. Nadakpan, human batun pa kini sa sunod-sunod. Nga pagpanlungkab sa mga subdivision, mga katropa. Sa butuan, katropas balita, katropang John Jalibria.
22: XFM Mindanao Reports.
6: Nadakpan sa mga otoridad ang tulo ka mga personahe nga gitudlong responsable sa serye sa pagpanglungkab sa pipila ka mga subdivision sa Butuan City niining milabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang sagad targeton sa mga suspek mao ang mga balay nga temporaryong bakante o walay nagpuyo. Padayon karon ang gihimong laom nga operasyon sa kapulisan aron hingpit nga mabawi ang tanang mga kagamitan nga nakuha sa mga suspect gikan sa ilang mga balay gada biktima. Lakip sa unang na-recover sa mga otoridad mao ang usa ka refrigerator. Sa pagkakaron, wala pa matino sa kapulisan kung kinsa ang tinuod nga tag-iya ni ini. Tungod ni ini, giawag sa lokal nga kapulisan ang uban pa nga mga residente sa subdivision nga posibleng na biktima usab sa maong grupo nga muadto og makig-alayon sa police station. Kini aron masusi og mailhan kung ilaha ba ang refrigerator og ang uban pa nga mga gamit nga ni-recover gikan sa mga dinakpan. Giandam na usab sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa tulo ka mga suspitsado. Mga katropa, lig-unon ta sa makanunayon na ngatong panglawas aron dili matakbuyan sa nagkadaiya nga balatian. Magsanton plus gold ug Santon vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Librias, XFN News.
8: Exciting Pilipinas.
23: Ika sa mas katropa ka Junje Librias sa detalye sa mga report. Good morning, Rika, mga katropa kay Tristan Yatgulay. May kabuntag mo niya katropang Tristan o Rika Mamlia Manalaysay. Good morning sa mga Mamlia Manalaysay. O good morning sa mga katropa kay kuan mga kaigsunan kang John Mar Baga Cortis. O gari sab kang Dong Tuling. Good morning. O Wilma Joaquin. Good morning. Rosemary Palban Pilar. Good morning. Diri kaninyong hurot mga katropa nagatanaw karon nagat li lang wa mahatog mga mensahe og diri usab mga tropa sa atoang okay diri sa atoang page atoang kaugalingon oy si Alfredo Hikali mato pa niya mino na puntang tanan ani sa exciting balita ni Agawbong Algabre. Salamat gaw mato pa niya oh diri pod mga tropa gang kinsa pa ning uban diri Shay Garcia, Shay C. Garcia, C.C. Garcia. May buntag di ba na sis? Regas na ko nga bulan diha. Dugan sa bahay ko an sa Maya Digo City. Si Papa Moon. Yan, may buntag niya Papa Moon. Natusap kang Dondon nga Perdis. Good morning, Dre. Kaninyong hurot, mga katropang tigpaminaw, mga kaigsunan. Okay, dirita mga tropa sa atong lakat sa panahon.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
23: Sa atong lakat sa panahon, mga tropa, ding adlawa, karon mga igsoon. Dere sa Davao Region, Mayo 29, tuig 2026. Gilauman nga magapadayon karon ang partly cloudy hangtod kini sa cloudy skies. Uban sab sa posibilidad mga katropa sa panalagsag pa rain showers o kaning tawagtog totaliksik o thunderstorms ilabi na mga katropa sa hapon o sa gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Gani ang kabukiran mga katropa o gumus usab nga lugar, posible usab kini makasinati o kalit usab nga mga pag-ulan o pagdahili sa yuta mga katropa sa panahon sa kusog usab nga thunderstorms. Ang temperatura sa Davao Region pinaka init mga katropa masinati na to ang 31 degrees Celsius o ang pinaka bugnaw ni mga katropa masinati na to ang 24 degrees Celsius hangtod gato sa 25 degrees Celsius mga katropa. Samtang ang dagan sa hangin karon na gikan mga katropa ni direksyon sa north east ngadto mga tropa sa east ang gikusgo mga tropa light to moderate lang samtang kahimtang usab sa kadagatan mga kaigsoonan light to moderate sa ato pa luwas gihapon mga tropa alang kini sa gagmay mga sakayan apan padayon gihapon nga magmatngon panahon mga tropa sa thunderstorm activity ang ato mga tropa ang adlaw nga musubang alas 5:18 ngadto sa alas 5:21 mga tropa musubang karon ni subang na okay alas 5:50 naman unya mosalop kini gibanabana mga tropa nga unya nga alas 5:49 ngadto sa alas 5:50 sa hapon mga katropa. Unya ang kahayag nato karon ato masinati mga katropa ang 12 ka oras nga kahayag sa adlaw ngadto sa 31 minutos but pasabot 12 and half mga katropa hours 12 ka oras ug 31 minutos mga katropa nga makita nato ang haring adlaw nga mudanag sa tibuok kalibutan mga katropa labi na ni sa Davao Region. Samtang ang bulan mga tropa gibadabana nga musubang usab unyang alas 3:20 mga tropa sa hapon ngadto sa alas 3:40 musalo pa sa gid gibadabana mga tropa ngadto sa alas 2:40 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa buntag mga tropa sa kadlawon Mayo 32 2020 size mga katropa. So pahimang no magdala og payong o raincoat ilabi na kon adunay lakaw sa hapon. Likayon usab ang pagpabilin sa open areas panahon mga tropa sa kilat ug dalugdog. Ang mga motorista usab gidasig kini mga tropa sa pag-amping tungod mga tropa sa outside danlog mga tropa nga dalan panahon sa pag-ulan mga katropa.
8: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
23: Oy, unsay oy, wa naman tayo ng oras mga tropa karon nga panahon na mga Exoy. Mosod na karon taod ta mga tropa ha, si katropang Lars Aniol ri mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Ug dinhi sa mga tropa sa XFM 99.1 Mati City inyo makauban sa mga tropa si katropang Kins Acevedo mga katropang tigpaminaw. Exciting Pilipinas. Tagalan ka rin sa kasibang persa mga katropa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna sa mong CEO President, sa mong Vice President o siyempre sa mong General Manager. Gitimo sa kami mga katropa sa mong Station Manager, katropang Arnel Cortez. Kaabag sa Master Control mga katropa din sa Mati City, mga katropa sa XFM Mati City, si katropang Gakins o ginripon sa mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Inyong makauban mga katropa at itong kauban karupan ho na si katropang Gab Alas. Happy weekend ka din tayo mga katropa. Gumika kay Adlaw na sa karoon mga katropa ng Biyernes, Pizza 20. Noybi na mga katropa, alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat, may buntag ka na tuntanan. Del Ligon, ang labaw mga kagagam. Bye-bye!

0: Yung dalugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sukan ng namina ko XFM saon man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kenta aniya ta karon din he sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong ikasturya sa nga kagamit namo kay Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: La guapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
4: Kay daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga sugiwutika.
9: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: abot nga mga panginabuyan o ginagmay nga negosyo. Padayon usab ang DTI o negosyo center sa paghatag o mga programa o pagbansay nga nagatutok sa kabatanunan aron maandam sila sa digital nga panahon o mas mapalapad pa ang oportunidad sa trabaho o negosyo sa lalawigan. Katropa, siguruha nga andam ka kanunay sa pagsulay sa kinabuhi. Kinahanglan, wala kay gibati. Aron ka makasiguro, magtrayo sama sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule o Sanson Vitamin C. Alang sa Negros sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Sa Pikas Bahin, mga katropa, sa balitang lokal, paslak sa prisuan ang upat ka mga lalaki sa Tagum City. Nga nalambigit sa managlahing insidente sa papangawat sa Dakbayan, Mayo 27 sa gabi. Naglakip ang mga nadakpan sa nga sila si alias Iduito, 40 anyos alias Florencio, 32 anyos og alias Anthony, 25 anyos. Pulos lumulupi sa Porok Vipatil, Barangay Magagpo West, Ning Siyudad. Sumalapas ang report sa Tagum City Police Station na naaktuhan sa caretaker ang mga suspitsado nga nangawat og scrap metal sulod sa panimalay ni alias Rinaldo sa may Porok 7, Barangay La Pilipina, alas 6 at takna sa gabi sa nasangpit nga petsa. Samtang naaresto usab sa foot patroller sa Tagum City Police Station nga nakadeploy sa GV Ayala Avenue, Apokon, Tagum City, ang usa ka suspitsado nga si alias Limar, 31 anyos, residente sa Rupinta 1, Barangay Magugpo East, Ning Siyudad. Human kini matupan sakpan mismo sa kapulisan ang dinakpan nga nanguha og sling bag nga doon ay sunod ng personal nga gamit sa volleyball court, New City Hall Grounds, pasado alas 7 ang taklas gabi sa parehong petsa. Gusto diyan na karon ang mga suspect sa Tagum City Police Station og nang atubang sa tukmang kaso sa nabuhat nga krimen. Ang maong kalampusan matod pa sa pag-aresto sa mga suspect resulta sa mas gipakusog nga police visibility sa kapulisan ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, alang sa paspas nga tubang sa mga insidente o mapugnan ang posibleng mga krimen.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:11 ang oras, mga katropa, industriya sa Abaca, sa lungsod sa Manay, sentro sa prioridad sa probinsya. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Nagkahiusa ang mga mag-uuma, traders, industry stakeholders o mga ahensya sa gobyerno atol sa gilusad nga Abaca Stakeholders Forum 2026 nga gipahigayon sa Municipal Gymnasium sa Barangay Central, lungsod sa Manay, probinsya sa Davao Oriental. Ang maong kalihukan kabahin sa Provincial Culmination Program sa Farmers og Fisher Folks Month Celebration nga ang tumong mao ang pagpalig-on sa industriya sa Abaca sa tibuok probinsya. Ang maong kalihukan kabahin sa Provincial Culmination Program sa Farmers and Fisher Folks Month Celebration nga ang tubong mao ang pagpalig-on sa industriya sa Abaca sa tibuok lalawigan. Gihisgutan sa naasoy nga forum ang mga importanteng aspeto sama sa production management, market opportunities, export standards o bagong mga pulisiya nga dunay kalabutan sa fiber transport o grading system aron mas mapalambo pa ang kalidad o market competitiveness sa lokal nga Abaca products. Gitambungan ang maong okasyon sa mga representante gikan sa Philippine Fiber Industry Development Authority, local government units o private sectors nga nakihanyag sa ilang kaalam lakip na sa mga estratehiyang magamit alang sa padayon nga pag-uswag sa industriya sa Abaca. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Municipality of Manay Mayor John Marco M. Dayanghirang ang importansya sa pagtinabangay tali sa gobyerno o pribadong sektor aron mas mapaligon pa ang agrikultura o panginabuhian sa mga mag-uuma sa ilang lokalidad. Samtang nagpaabot ang mga mag-uuma sa Abaca sa ilang kinasingkasing nga pagpasalamat sa probinsyal nga pangabahanan sa Davao Oriental o kang Governor Nelson Boy Dayanghirang, ang mga partisipante tungod matod pa kanila dakong tabang ang nahatag sa maong forum aron mas papanindot pa ang industriya sa Abaca nga usa sa mga nag-unang tinubdan sa kita sa daghang bag-uuma sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Samtang sa iyang mensahe, gipaabot ni Governor Nelson Boy Dayanghirang nga nagpaluyo ang tibuok probinsyal nga pangabahanan sa ikaayo sa industriya sa Abaca o sa mga mag-uuma para kanunang healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Walang detalye sa balitang lokal, katropa, malampusong ibigayon, gahapong

0: Mayo 28, 2026, sa Municipal Gym Braulio Iduhali. Ang papaghatag og benepisyo gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC ngadto sa mga mag-uuma sa lungsod isip kabahin kini sa pagbalig-on sa suporta sa sektor sa agrikultura. Gipangunahan ang kaliukan sa lokal nga pagamhanan ubos sa liderato ni Mayor Margarita Y. Rubinos, pinaagi ni Alan S. Paraguya, ang Municipal Administrator, kawan ang mga miyembro sa legislative officials o mga kawani sa Municipal Agriculture Office Comagro. Tumong sa maong programa nga mahatagan og pinansyal nga ayuda ang mga mag-uuma nga naapektuhan matod pa sa kadaot sa ilang mga tanom o panginabuyan. Labi na atol sa dili malikayang kalamidad o uban pa mga hagit sa pagpanguma. Gitambong usab sa kalihukan ang mga opisyal sa ugikan sa PCIC. Lakip sila ni Jusmine G. Ihalas, ang acting insurance underwriter sa Marketing and Sales Division na si Dines I. Mayas, ang assistant insurance underwriter, o si Melody Alta gikan sa PCIC Finance nga mitabang sa maong pagpanghatag og claims. Sumala pa sa lokal nga pagamhanan ang maong inisiyatiba nga pamatuod sa ligon nga pakigtinabangay tali sa gobyerno og sa mga ahensya aron masiguro nga adunay proteksyon og suporta ang mga mag-uma batok sa kalistanan nga ilang maatubang sa agrikultura. Dugang paniini gilauman nga pinaagi sa insurance assistance gikan sa PCIC, mas mapadasig pa mga mag-uuma nga iparayon ang ilang pagpanguma og makabaton o makabangon pag-usab alang sa mas lig-on og produktibong agrikultura sa lungsod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa alas 15 na sa buntag.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional atot ko nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea. Aron nga magnormal permente ato ang pagbawas sa matag adlaw, inumta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Tungod sa kadismaya sa pamilya, lalaki patay human gisunog ang iyang balay. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
2: Manila ni bibukwan niya. Usara ka lang. Dagkot na gawin ko ang silaam din ni Karun. Raw. Ako yung giligo ni Tenir Pintal na din.
3: Viral karon sa social media ang live video sa pagsunog sa usa ka lalaki sa iyang balay kung diin nalakip kini og kapaig patay. Ang insidente na hitabo pasado alas 11 sa buntag ni adtong Mayo 27, 2026 sa Porok Pine 3, Agusan Canyon, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang biktima giilang si Reggie Jik Dero, 45 anyos, Olitawo, residente ra usab sa naisgutang lugar og nag-inusarang nagpuyo sa iyang panimalay. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Fire Officer 1 John Ansel P. Labininay, Fire and Arson Investigator sa Manolo Fire Station, nga antag iya mismo sa balay ang nagsunog sa iyang balay og narakip kini sa pagkasunog. Apan ang kabumberohan nangita pa sila og dugang impormasyon sa posibleng adunay foul play sa maong panghitabo.
4: Yes sir, no, nakita ginato sa video yang na-viral mo siguro karon sir. Kunararo ginato sir nga siya gid ang nagsunog sa iyang kagulingon nga balay. Karon sir, amo gyud nang pangita pag yan yung mga cancer basic na yung mga lain nga mga foul play sir. Di sa mga mag-conclude dito nga siya na nag-cancer. Ang nagsunog sir.
3: Dugang pa nila bininay nga makita sa video sa biktima nga aduna kinigibit-bit nga butilya nga posibleng gas o usa ka paint thinner nga gigamit ni ini tungod na siren nga ang biktima usa ka pintor.
4: Under investigation magkita sir. Dili pag ginamo ma-cancer kung gisunog bagay niya kagalingon sir. Ano pag yun nga talhon git sir kayo. Sir, no, basis po sa mong paghinabi sa mga silingan hapon sir sa mga initial na mong investigation sir nga mawalagig dito nga live daw siya niya gaminsyon nga maghiko sir.
3: Kahibaloan niya sa wala pa ang hitabo, nag-live pa sa iyang Facebook account ang biktima og nagpagawa sa iyang mga hinanakit kabahin sa iyang pamilya. Kinsa giingong adunay depression, mukabat usab sa 30 mil pesos ang structural damage sa mong sunog human niya gideklara nga fire out pasado alas 12:30 sa udto. Mga katropa, kape bang healthy yung ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Senior citizen sikop sa papanunggab patay sa kauban sa trabaho. Biktima giakusahan nga gapanguot. Atong sayron ang detalye, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
0: Ingpit ng gipasaka sa Pulomulok Municipal Police Station ang kasong murder batok sa senior citizen nga si Willie Doctolero, 63 anyos, nga taga Purok Pag-asa, Barangay Magsaysay, sa Pulomulok South Cotabato. Uman nga gidunggab, 16 kay gayon hangtod namatay. Ang biktima nga si Charlie Magno Jr., 45 anyos, nga residente sa Barangay Crossing Palkan sa nasampit nga lugar, ning nakalabayng alas 9 sa gabi. Sumala ni Police Captain Reden Cuevas, OIC sa Pulomulok MPS, nga nauli sa panaglalis ang inom sa suspect o biktima. Kauban ang lain pang barkada sa diang na humanang ilang sesyon, nauna og tulog ang suspect, apan kalit lang matod pa misulod ang biktima sa kwarto sa suspect, kundiin nahitabo ang pagpanunggab.
5: Matagal na yung kwan, siguro may kinikim-kim siya na galit, yun, nangyari ang incident. Imbestigahan pa naman kung paano siya nakasulod dito sa kwarto, kaya considering yung kwarto niya kalak yun.
0: Apan pasangil pa sa suspect nga gituok siya sa biktima sa diyang gisulod sa kwarto aron matod pa kuuton usab ang pribadong parte sa iyang lawas o kadtong tungura. Kutsilyo ang iyang nagunitan, hinungdan sa krimen. Wala matod pa kini nagmahay tungod makapila na kahigayon na kini nga ginabuhat sa biktima kaniya.
6: Bayaan ko siya. Pagkagahambalan ko na siya, ay buhatan na. Tarong ba? Bayot-bayot ka may silahis. E nagdumugay ka, ginaluok niya ko. May kutsilyo man sa lamisa.
0: Gipangi makakusab kini sa amahan sa biktima o gbibarog nga lalaki ang iyang anak. Og andam usab sa giapon sila nga makighusay apan sa saktong panahon.
7: Oy, kilala ko ba taw turo na hindi na dako na tao nga taas nga wala na siya sing record na may pagkabading.
0: Sa pagkakaron, gihaya sa ilang panibalay ang patayng lawas sa biktima samtang ang sospek ang nagpabiling balhog sa prisuhan. Mga katropa, ipabiling kondisyon og himsog ang imong panglawas layo sa mga balatian, tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Ivan Pulonan na nakagikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Palarong Pambansa 2026, luwas og malinawon. Mga minor injuries lamang ang natala sa medical team. Atong sayron ang detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
8: Walay natala o bisan unsang seryoso o major injuries taliwala sa nagpadayon nga duwa sa palarong pambansa 2026 dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur. Sumala sa opisyal nga pahayag ni palarong pambansa Secretary General Yusika Malcolm S. Garma. Matod ni Garma nga minor injuries lamang ang nakuha o giatiman sa medical monitoring team sukad sa formal nga pag-ablis maong dakong kalihokan sa paugnat sa kusog. Bisan pa ni ini, adunay pipila ka mga atleta nga daling gidala sa Demokrito Plaza Memorial Hospital gikan sa nagkalain-laing playing venues aron mahatagan og dinalian og masiguro ang medical nga pag-atiman. Giila sa mga opisyal nga ang kalit nga pag-usab-usab sa dagan sa panahon og ang kakapoy kaluya gikan sa pagkaon ang nagunang naapektuhan sa panglawas sa pipila ka mga atleta og sa dagan sa ilang mga duwa. Nagpabilin nga alerto og padayon ang himong pagbantay sa mga medical personnel dinha sa mga playing venues aron masiguro ang kahimsog ug kaluwasan sa tibuok delegasyon. Gipasalig sa pamunuan sa palaro nga kompleto ug andam ang mga ambulansya kauban ang mga emergency response team sa matag dapit diin ipahigayon ang kompetisyon samtang nagpadayon ang mga serye sa dula. Dako ang pasalig sa mga tigpasiugda nga magpabilin nga luwas hapsay ug malinawon ang tibuok dagan sa palarong pambansa 2026.
9: Five regions as of the moment in so far as medal tally is concerned. So tuloy-tuloy pa ho yung mga games natin at as you can see many of the games are going on right now and so far in terms of reports concerning injuries or health related problems in terms of the sports events natin, wala naman po tayong mga major reported injuries. Minor injuries and many of which if not all, no, are already addressed, being addressed by our concerned medical and safety team.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Undersecretary Malcolm G.
10: karma. Mga katropa, kung ano na kay giantos nga mga sakit-sakit sama sa sakit sa lawas, pamaol og sakit sa ngipon, inom na sa Sisdapin. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
11: XFM Report.
0: Okay, salamat kay tropang Ray Alinton, nanukagikan sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras ka tropa lasay sa 24 na sa Buntag. Karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong ang balatian, tulog ka na pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nagpasaka ang Office of the Ombudsman o mga kasong plunder o grafa. Batok nila ni Senadora Jinko Estrada o kanhi Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan, kagahapong adlaw Mayo 28, 2026. Nunot kini sa rekomendasyon sa Department of Justice Special Prosecution Service niyatong Mayo 18. Niya kasuhan si Estrada og plunder, graft og bribery uban ang mga opisyal sa DPWH. Amaong nga mga kaso dunay kalambigitan sa anomalosong flood control projects sa gobyerno. Una nang gilambigit si kanhi o ni kanhi DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez si Estrada sa flood control scandal. Giakusahan ang senador nga nakadawat matod pa og 30% kickback gikan sa 355 million ka pesos nga kantidad sa flood control projects. Kini ang ikatulong kaso sa plunder ni Estrada. Una siyang gipasakan og kaso may kalabutan sa wetting scandal niadtong tuig 2001 og niadtong tuig 2014 usab tungod sa PIDAP scam din siya giabsuelto. Ang bagong kaso gilauman nga magbukas pag-usab sa usa ka hingpit nga imbestigasyon sa paggamit sa pundo sa gobyerno alang sa mga proyekto sa imprastruktura. Matud pa sa ombudsman, ang mga akusado gimanduan nga musumiter sa ilang mga counter affidavit sulod sa 15 kaadlaw gikan sa pagkadawat sa maong kamanduan. Nagpabilin usab nga nakatutok ang publiko sa resulta sa imbestigasyon, ilabi na nga si Estrada karon, senador og si Bunuan kanhi sakop sa gabinete nga dunay dakong papel sa mga proyekto sa DPWH.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras ka tropa lasay sa 26 na sa Buntag.
11: Balita sa International.
12: Balita sa International.
0: Detalye karon sa balitang international at ganito kini sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita og maabot ato ang mga ambisyon dapat tinaoperimente ato ang vision. Inom ta adla-adla og Vision Express of Gel Capsule.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May balos o pag-ataki ang Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC sa Iran batok sa Osaka Air Base sa Estados Unidos. Apan wala pa gibutyag ang eksaktong lugar niini. Naitabo kini human sa pag-ataki sa US sa mga military site sa Iran sa Bandar Abbas nga Osaka importanteng pantalan sa syudad. Samtang matod pa sa Kuwait, ang ilang napugnan ng mga missile o drones threats pinaagi sa ilang air defense system. Apat wala nila gisulti kung asa kinigikan. Tungon niini, mas ibisamot ang tensyon tali sa Iran o US o naapiktuhan ang kasamtangang ceasefire o tigil putukan. Kini ang ikaduhang higayon sulod sa tulo ka mga adlaw nga naglusad og pag-atake ang US batok sa mga target sa Iran nga giingon nga depensa sa kaugalingon sa Amerika.
11: Sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras ka tropa lasay sa 27 na sa Buntag.
11: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Didali karon sa Balitang Sports. Hatod ka nato sa Turbo. Ang Turbo ka tropa, dili lamang kasiya pang kama kundi dili pang sports pa. Mga mister, nga di na makatag kalipay kang misis. Inumin na ka na ang Turbo, 30 minutos unang maglabing-labing. Aron nga mas maabot sa tingkoy ang ngisi ni misis kung nakaturbo si mister. Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas.
11: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Parayon ang impresibong kampanya ni Mera Andriva sa 2026 French Open. Kumaniya, mabuntog si Marina Bisol Rivera pinaagi sa comeback victory sa Roland Garros sa Paris, France. Sa sinugdanan sa duwa, nasukol o nisukol pag-ayos si Andreva og napildi sa unang set sa score nga 3-6. Apat pinaagi sa pagbag-o sa iyang mindset og pagpugong sa emosyon na sulod sa court. Nakabalik siya sa ritmo og midaog sa sunod nga duha o duha ka set sa score nga 6-1 og 6-1 aron makasulod sa ikatulong hugna sa torneo. Matod pa sa 19 anyos nga Russian star. Importante matod pa ang less complaining o pagbinos sa pagreklamo atol sa duwa aron makapukos pag-usab siya sa iyang strategy o forehand attacks. Nakita sa niya ang iyang kaligon sa mental game nga maoy nakatabang aron nabali o mabali ang dagat sa duwa pabor kaniya. Isang kusog ang pagsugod ni Basol sa Rivera. Wala kini makatubag sa agresibong opensa ni Andreva sa ulahing duwa sa kaset. Nakarecover si Andreva og unom ka mga break points conversion og labaw pa sa 54% sa total points won sa maong duwa.
11: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Oras katropa alas 6:29 na sa buntag.
11: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga palangga, mga dalagingging, nga medyo duli ka kampante si mampamanit. Nos-nosin na ka na karong palangdaan, ato na sa Parmasya Butika, palita ang sabon nga Clear Skin Beauty Soap o sa kaherbal nga sabon, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga Parmasya Butika nationwide. Ay nako, sa katropa si Jake Cuenca, gikompirma ang relasyon kang Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ayay, kisa din siyang kabawan eh. Ato ka rin sa iyo ang pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
11: Showbiz News! Showbiz Balita!
12: Yes, good morning mga maring. Ay, naku, Bernes Radmaring. Ay, bago na mga marites. Ay, mainit-init nga balita mga maring. Ay, ikumpirma sa aktor nga si Jake Cuenca ang iyahang relasyon kang Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Matod sa aktor nga, napahanga siya pag-ayo kang Rabia tungod sa iyahang pagka-smart. Dugang pa niya nga siya unang mihimo og lakang aron nga makaila silang duruha. Nagsugod siya sa pagpakita og interes pinaagi sa social media hangtod nga napansin siya sa beauty queen. Opisyal na nahimong magkarelasyon ang couple ang duruha ni atong Mayo 18 human gibitar ni Jake si Rabia sa Disneyland sa Hong Kong. Grabe naman, kaano si paring Jake, uy. Magigi alang-alang mga maring, ay, pasigit, pamitay, ani, ay. Ay, naku, mga maring, moto, ito ang showbiz, balita today. Ako na si maring Inday Erica de Liga, padalaman sa tayo sa, apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na kadang-hang kayo, salamat, bye!
11: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nako gigibasa-basa ni si paring Jake. Ah, grabe ha. Ay nako sana all. Ano anyway, oras alas 6:32. Daga salamat sa mga nagtan-aw sa YouTube o sa Facebook Live. Mga katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa to sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamang hawa katropa, musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Hanyol. O gini ang Express. Balita sa buntag.
11: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
13: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express. Balita!
14: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Nga no, exciting?
15: XFM.
14: Exciting.
15: XFM.
16: XFM.
17: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
18: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
20: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
21: Punta kenta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
22: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
21: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
22: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
21: Okay, daghan nga salamat.
23: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
21: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
24: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
21: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
24: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
25: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912 0922-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
20: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
20: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
20: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
20: The Secret of Health.
4: Xanthon Plus Coffee Mix user.
6: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
1: pagpalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
20: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na rin ko. Sahay tagyod, matabati ko, lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na ng Zaton Plus Gold. Niya, gato marhalaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharap o blata stop, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o ibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa
1: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
20: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
20: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
20: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo.
11: Turbo.
12: Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
26: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano, exciting? Exciting.
27: XFM.
26: Ka-exciting, oy?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Kumain buntag ka rin yung tanan.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas tupag para gumaruman sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may gala nga Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 29 na tambay ga higalas bulan sa Mayo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngalan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Dini mga igalas 107.1 XFM Tagum. Kami na usab mga katropang manumbalay kininyo. Hangtod kita mga igala alas 9 ang alas 10 na di ay. Hangtod na mga igala alas 10 at dagdas buntag. Alas magtunol ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, o gisgutanan din ikaw kakuigsyon na dunay akong kalambigitan. Ako gyapon ninyo makaupan ako si katropang Arnel Cortez. Oras na ito, may gala doon na tayo 57 minutos na pasado alas 6 sa buntag. Welcome mga igalas tulumanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Apan sa dili pa mga igalas mga ginod sa unang dugditas magtunol sa itong may dito nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun sa itong mga katropa din may igalas sa dakbayan sa Tagum. Kanin yung atanan katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Mahing buntag sa itong mga kaigsunan, mga nanay, tatay, tindiro, tindira. Gwardya, kapulisan, kasundaluhan, ang itong mga teacher, ang itong mga igalaga, mga street sweepers, traffic enforcers, good morning!
2: Good morning!
1: Maing buntag ka ninyo tanan sa mga katropa na to sa dinimigala sa lalawigan sa Davao del Norte. Na mga igala sa may Island Garden City of Samal. Sa mga katropa na to, na mga igala sa may Panabo City. Na sa may Santo Tomas. Na mga igala sa may Carmen. Rolio Duhali. Na sa mga igala sa may Sawata. New Corilla. Asuncion, Kapalong, og Talaingod.
2: Good morning!
1: Maying good morning sa ato mga katropa. Dari may gala sa may Davao de Oro. Dari sa may Laak. Sa may Mawab. Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Og dari usab mga gala sa area sa Compostela, New Bataan, og Maragusan.
2: Good morning!
1: Maying buntag sa ato mga katropa. Dinhi sa Mako, Mabinig, Pantukan.
2: Good morning!
1: Sa ato mga katropa sa lalawigan sa Davao Oriental. Good morning ninyo diha. Sa ato mga katropa diri sa may Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Diri mga igala sa Davao City.
2: Good morning.
1: Kumusta mga taga Davao?
2: Good morning.
1: May buntag sa ato mga suking di paminawan diri sa dakbayan sa Davao nga nagasubaybay mga igalas Bullseye. Pinaagi mga igalas YouTube. O ka pinaagi mga igalas ato ang dial ang 107.1 XFM Tagum.
0: XFM Katropa.
1: May buntag diha ni Richard Ivanyes nga taga Rojas Boulevard, Davao City.
2: Thank you.
1: Salamat kayo sa inyong pag bisita kagahapong adlaw, no? Nabinagyod ang mga kabataan, ang mga abinay kog tinuod may galang naay mga bata na minos Bullseye. Muna magtarong na ta mga igala di na ta si binuangan ni atong mga istorya.
3: Ay.
1: Okay, nay mga bata na minaw na to. No? Nay mga bata intaw na minaw na to mga kaigsuna so di pwedeng mag pero isyo gyapon. Alas 7 na may galang dagnas buntag. Kini atong bag para gudoban hatod ganin yung mga katropa sa ako sa ning higupon ni ako ang Shanton Gold Coffee Mix. May buntag ni mo diya, Randy Santisas, si Max Cabrera.
2: Good morning!
1: Si Langga Vlogger. Uy! Basta-basta ni si Langga Vlogger, ha? Good morning, Palangga. Shout out sa tanang Namina watching from Dipolog City, Sambuanga del Norte.
2: Good morning!
1: Si Cheng Z del Rosario. Mayong good morning, Dol Pabulsay sa tanan. Shout out sa kong anak nga si nga Del Rosario Alexis.
2: Good morning.
1: Si Bethlehem Oring, good morning katropang Arnel. Ulan gabi diri sa Dasing New Corilla. Baha na pod. Naunsi naman ang tao na diha. Maricho Barbarona, mayong buntag. Jan Visto Bagutsay. Good morning idol. Bunal ta sa Santon Gold. Aron happy ta sa program. Imnan sa nato ni Santon Gold Coffee Mix be. Yara! Ah! Wala talagang walang katulad talaga. Ang sarap, mga katropa, ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sigundahan na to, be. Una ka mo diyan, mga katropa, pag Santon Gold Coffee Mix na mo. Josephine Sibunga Salveron Palconete, maayong buntag. Ang Santon Gold Coffee Mix ba? Doon na yung mangustin, doon na yung malunggay, doon na yung turmeric, chia seeds, glutathione o collagen, mga katropa, no? Para may lang mo hayag-hayag, taba? Ako ni hayag-hayag naman, problema lang ni usahin na itong suga, may gala kay awayon, ta? Sungugo ni itong pamanit ba? Pero salamat na mga igala sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Okay, okay man good kay ipon nito ang kuandre mga ang ilaw man ni murag jagginganan mga higalag mga apan-apan. Naskilid. Samot ni mga itumon nga mga tao mo samot yun may galag kalagom. Bot na lang. Yun sa pagbalanse. Sobraan ka bright. Alas 7:02 na!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ayong buntag, galing yung tanan sa ito mga katropa. Diya, nga nakasubaybay ka na to diya sa area may galas Leyte. Diya, mga igalas sa Bohol o sa Cebu.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kabisayan o Mindanao. Welcome, mga igalas, sa itong pagpanagumaduban sa Bullseye!
0: Bullseye!
1: Once again, adlaw karon mga higalang Biyernes. Laing edisyon na sad. Medyo mingaw, may galang, nawapay buhi ay pamahayag. Kay si BBM to apag Japan. Tuas Japan third floor, mga higalang, atog Pangulo, unya, gikan na yun nga, mubit-bit kunog, binilyon, mga higalang investment. Gikan, mga higala, sa nasod Japan. Mailag din na kawaton, may gala pag-abot dire. May gani kay ang Japan mga igala mo salig yapos Pilipinas ba? Bisan kasayod na may gala nga ikaupat na tas tibuok Asia sa pinaka kawatan may gala nga ikaupat may gala sa dunay pinaka kawatan nga gobyerno. Una imo na nakapait mga igala kung dunay korupsyon okay ang gobyerno mo gimadaot. No kay mabansagan ba nga ang imong gobyerno kawatan sa tao. Ya kini pagpangawat man gud og pondo sa gobyerno mga higala dili lang ni pagpangawat og kinibang kwarta no pagpangawat sa dig kaugmaon kay ang pondo nga nakatagana unta may galas maayong mga proyekto para sa ikaayos bagang duot sa katawan giugom man una siya sa mga kurakot mga higala ambot lang kaha may galag muadto basta na silag langit. Kaya buwan to na silang langit, unya ikaw diyang grabbing antos ni mo sa kalibutan. Kung mo protesta, siguro kag moingon matay, pari araming paingnan. Di ba pag nangawat ko? Inom sa kumay kalag Santon Gold Coffee Mix. Maing buntag, bro, Milan Ulog.
2: Good morning!
1: Present ang bag kabigat ka tropang Arnel. Lagsik ang kabuntagon basta nakainom og Santon Gold Capsule ka na. Thank you.
2: Thank you.
1: Si Manong Rolando Morganes Precioso, good morning. Kabulsay. Migo banat na sab. Banat always ah. Oh, Sanggalakay Edward Lara from Panabo City, good morning.
2: Good morning.
1: Javier Chato Resma. Maayong buntag Sir Arnel, sa tanang mga naminaw ni Moderis sa Barangay Napungas, Asunción, Davao del Norte. Matsalam. Rodel Opinaldo sa may Bisayan Village.
2: Good morning.
1: Si kisa pa hindi Anaj Kosner, Josefina Tapakal, si Boy Juan Sanchez Laguras sa may Bansalan.
2: Good morning.
1: Mayong buntag kanin tanan sa ato mga YouTube viewers mga katropa. Adto sa ning balikan si ato ning mga igalang hataga pagdagad kay mangluod niya sina mga katropa. Kaya wabay tayo Sabado, di tanan nyo mga igala magdunggan na Sabado. So, sa garan yun, arita magtapok mga igala sa Biyernes. So, ato ni mga igala nga i-check attendance. Kini nga mga katropa nga naglantaw na karon. Gikan mga igala sa nagkadayang bahin sa Pilipinas o Ibarosam. Sa ato mga OFW.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unya, din naman yun sa atong programa sa Bullseye nga ato yung paningkamutan nga mausa-usa umahatagan o pagtagan. Pasaylo alang ko sa uban. Nga di yun ako umabasa mas gahapon na yung mga nag-comment espikas. No? Anya, wala na ako mabasa na nagpatimbaya. Yung mga ako mga kuya sa seminaryo kaniadto. sila Kuya Impoy Pichinabis o sila Kuya Marwin, wala na ako matimbaya. No? So, sorry kayo. No? Sige, dirita sa ito mga katropa naka-YouTube, naka-TV, mga higala. Well, Floor Masaudling, good morning katropa. Watching from Simong. Fiesta diri karon, boss, pwede ka mamista? Uy, ako sa ning konsultaw sa nako di ako mga kauban. Eh, medyo apiki, manggot. Alaos pa man. Si Toto Katropa, mapia kapipita mga katropa sa tibuok kalibutan. Si Ruel Layong, mayong buntag. Naglanog-lanog kayo samtang karon na minag-atang. Nakudaan kay exciting kayo. Ang tubig ko nimo karon, God bless, salamat. Jesse Luzarito, butangin ninyong lugar kung kuhan mo ha, para maisa na to. Jesse Luzarito, di asamay Proxiate, Kabakungan na Bunturan.
2: Good morning!
1: Kani mga ikalas Dabo di Oro, J.R. Uy, maing buntag.
2: Good morning!
1: Nangayog Pasaylo si Sumiris, taga Bukid nun, gani. O man, problema ng pagpangayog Pasaylo, no? Always man na. Ang pangutan, nagpasayloon babakas tao. O, na akong pangutana, di may galang nagtangag, una kong ganti. May kapasaylo, okay na, mga katropa. No, sincero man na udili, na nimo. Pero ang pangutana, mga igala, ang endpoint niya na, mudawat bang tao, depende na sa tao. Abel man langit, mayong buntag, diya sa may, Dipolog City.
2: Good morning!
1: Fernando Roa, diya sa Cebu. Langley, diya, British Columbia, Cebu na may noon. Yes, Canada, maying buntag. Good morning.
2: Good morning.
1: Flores Fina Cabalfin, good morning.
2: Good morning.
1: Ramilo Castro Mayor, naminaw na sa pagadian.
2: Good morning.
1: Si... good morning, Idol from Valencia. Hello, Zaira Almirante, Blesel Almirante.
2: Good morning.
1: Ellen Kyungson from Davao.
2: Good morning.
1: Aubrey James, nangatik pa sa Japan. Ang Japan, nagpabudol po. Abi ninyo, naipanultihon sa English, may gala nagkanayon, there is no such thing as free.

0: na ninyo. Si Tabo Tabo Family, morning watching from Taguig, Manila. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Verna Giale, watching live from Australia.
1: Good morning.
0: Matt Jano Balista, Sir Arnel, ang Shanton Coffee, mapalit, makapalit ta diri sa Bohol. Yes.
1: Thank you.
0: Yes, of course, makapalit ka diri sa Bohol.
1: Good morning.
0: Oh, good morning ninyo diri sa taga-Bohol. Maadyong buntag ninyong tanan, mga sano o mga sana. Mga si Tio o si Tia. Mayong buntag, maadyong buntag. Di. Oh. Si Leonardo Abiera, Emeline Bilarmino, Desde, Ciudad de Zamboanga, Buenos Dias, para escuchar aquí este programa.
2: Bullseye!
0: Tama ba to? Murang pataka naman lang tumaygal atong sabakano. Si Atlas SG, mayong buntag. Mayong buntag, sir, nga no, nag-iyak-iyak man po si Mix. Gitraidor daw siya sa iyong mga amigo. Coming from him. Gikan yun sa iya, may galang word nga. Ambot sa langaw. Armando Cabido, pasayloon, pero na ay piro. Oh. At tawag mga pasaylo, pasaylo ah. Nang uban may galagay, pasaylo man, pero di lagi malimtan. Oh. Morning, Sir Arnel. Solid followers from Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Good morning.
0: Dagan salamat, Ross Valenzon.
1: Thank you.
0: Linongoria, maing buntag.
1: Thank you.
0: Alas 7:11 na may galandag na sa Dubag, Panaguban. Josephine Peru Vicente de la Rama. Good morning, gikan sa Nueva Fuerza, Tagum City.
1: Thank you.
0: Arturo Idquilia, yagyapon may gala sa may Nueva Fuerza.
1: Thank you.
0: 113, Sir Louis Villarosa, salamat sir. Oh, atong maabtikon, may gala ng tagyag dugdumala sa DM sa Rent a Car, Tagum. Tanawa na may gala sa may Pioneer Avenue. No, tanawa na may gala, Paingos Cristo Rey Canto. Narada na kabutang DM sa Rent a Car, Tagum. Mo po na ilang Facebook. Yanapod sila ay carwash, may galang anada sa may makasiro, Mangga, Visayan, Village. Kunya, manawag ko ni mo unya, sir, kay kalabot. Actually, dili na to, kuan sir, dili na to, paingon o bislig, layo na to. Among giusab, no, ang area, Diriras Davao Region. Okay, layo na kayo to. Manawag ko ni mo unya, after the program, Sir Louie. O, salamat kayo, sir. Si Lian Masadlan, John Visto Bagotsay, Raldi Manayon, gikan sa... Asa man eh, Kanluntaw, Purok, Lumboy. Kano na baglugar ani ay, no? Si Maricho Barbarona, gikan sa Hong Kong. Nadj Kosner. Si... Asa pa man eh, si Henpul Blag. Gikan mga igala sa Misamis Oriental. Taga Balingasag.
1: Good morning!
0: Saim Lumutos, no? Pa-shoutout sa akong amahan nga si Go Lumutos o si Mama Merly Derisa. Purok Timog, Visayan Village.
1: Good morning!
0: May buntag diya sa mga taga Visayan Village. Jay Promising, bot-bot anang subiri. Padagana nag lokal, dili na kadaog. Traidor na Mindanawan. Laila Dilima, Dilima. Laila Suico, no, watching daw from Davao City.
1: Good morning!
0: May buntag ninyo diya. Reynaldo Lim, no, mayong pagbanigay sikay. Tessie Bangkori, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Alas 7:13 na may galandag na sa Dubag, Panagubanuban. Kita mga igalang nagpag-inout na kamos, kapiskais panlawas, o panghuna-huna o ang grasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagahong may mudanag. Mudagaya ka na itong tananing laing adlaw na sab, katropa, laing banid na sab sa itong bagbagabuhi. Ibabaw ning madanlog ta ang kalibutan. Of course, kawain may galang yapon sa itong programa. Ang ato may galang hamubong pag-ampos bullseye. Sugda na ito, kini may galatong dolumanon pinaagi sa pagsangpit sa itong labaw nga magagagahom. Aron kita may galang mabuligan sa ato may galang panginabuhi. Karong adlawa.

0: Bullseye.
1: Oras may galad na tayo, 17 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Inumdumi ka noon ay niyang dautan mo sanay. Gumikan magkakatropa kay mga taong doon ay mahimo. Nga matarong ng iugpos lamang.
2: Mga bugat nga isyu nga angay masayran sa mga tao. Mupatulid sa mga hiwing pinuhatan. Anda makikpisog, mulutaw lang ang kamatuuran. Atong makauban ang panggiitang magsisibya sa dakbayan. Katropang Arnel Cortez, alang sa Bullseye. Dinhilang sa XFM.
1: Bullseye! Sa magkausapay ka lang, kumusta? Maying buntag, ganin yung tanan. Welcome mga igalas, Bullseye!
0: Bullseye!
1: Atlong Biyernes, mga kaigsunan. Sa ito mga kaigsunan, Bisaya, diha, mayo ang pagpanikay sikay. Kaya sa ito, mga kasimanwa, kauturan, mga kabiyanan, suking tag pala matita, siniaton nga pagpanagubunupod, mga katropa. Sa ito, sininga programa.
0: Bullseye!
1: May rayad nga, aga sa inyong kamadabong, salamat sa inyong way untad ka suporta. Sa ito mga kaigsunan, mga kakabsat, Ajay, Titibanger, na imbag na bigat ka na kayo, ang yamanak. Sa ito mga kaigsunan, mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran.
0: Thank you.
1: No, mga katropa niya, mga mansaka, mandaya kamayo, madayaw na timbrano, madayaw na kamdag, madayaw na buntag, kamayo ubos lumon. Salamatay gayod sa pagpaningang mayo ni kanata na programa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Sa ito mga katropa niya, mga kaibigan natin dyan, mga Tagalog, na nakikinig dito sa atin, mula dyan sa Luzon. Magandang umaga po, mga kapatid, mga kapwa natin Pilipino. Welcome mga katropa sa Bullseye.
0: Bullseye.
1: Alas 7:19 na mga igalang tag na sa morning. Bubay Fernando, maying morning diha. Joseph Prochina Par, mayong buntag.
0: Good morning.
1: Laila Suico.
0: Good morning.
1: Si John 1028. Good morning. Camilo Orquiliano, maying buntag. Boss Arnel, usasad gustig paminaw sa imo nga programa sa Bullseye from Minglanilla, Kalahuan. Nama ba? Kalahuan, Cebu. Dagang salamat niya.
0: Good morning.
1: Don Salvaro, good morning sir. Enjoy watching your podcast. Apil na po broadcast. Kay live yun taan ni mga kaigsunan. Jenna Schaefer. Jenna Schaefer. How do I pronounce that? Sorry if I pronounce, ha? I mispronounce, ha? Kaya kung makaklaro kayo. Good morning from Minnesota. Gorilla TV, maayong pamahaw. Samantha Isabel Hiludo. Sana all nagpamahaw. Murag nanimaho na sa itlog niya. Nana po'y nagpritong itlog. Murag nisood na sa diri. Daan ko palagi. Raymond Binaflor, maayong buntag from Dasma, Cavite. Buntag das Dasma. Muna isa sa mga lugar nga una na kung naanhaan, may galas, Manila. I mean sa Luzon, kininga Das Marinas, Cavite. No? Niya nakaanhaan na bukuan ang lugar ni... Kuan? Lugar ni Emilio Aguinaldo, Kawit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Felix Edpalina from Linamon, Lanao del Norte. Abel Manlangit, naka Santon Plus Coffee na. Salamat kayo. O ganin yung tanan, Retsi Dalmento from... Isulan, Sultan Kudarat.
0: Good morning.
1: Arnolfo Bacasmas diha sa may Balingaw. Misames Occidental.
0: Good morning.
1: Boboy Fernando sa may Nabunturan, Davao de Oro.
0: Good morning.
1: Elrin de Guignon from New Corilla.
0: Good morning.
1: Josepha Prochina, gikan sa may Santa Josefa, Agusan del Sur.
0: Good morning.
1: O kaninyon tanan mga ikala, sugda na to. Di na kita maglangan mga kaigsunan. Alas 7:21 naman. Ato ni mga igalahatag, magdagad gini mga butanga, diri sa dubag panaguban-uban. Sumpay, giyapon, mga katropa. Ini mga nag-unang mga iliskutanan, karoon sa adong katilingban. Kaya karong adlawa, mga, o kagahapon rather, mga kaigsunan, gipasakahan na o kaso nga plunder, ikatulunan ng plunder ni Jingo Estrada. Una, kato mga igalang kaso niya, sweating. Ikaduha, mga igala, katong iyahang usa to kang Janet Lim na pulis. Ikatulo mga higala karon abi namang kinasuhay no.
0: Bullseye.
1: Sa Stilan Dolores samtang mga higala Nobel ban pagyud ko no ang giingon may galang kaso. Apil diri si kuan, apil diri si Bunuan, pero si Martin wa pa. Kay ingon ba kay gala si Asidre niya ayaw ihatag sa Senado ng mga kikinahanglan sa ombudsman. Kay dapat ang mag-imbestiga ko no mga higala ni ini ang ombudsman ra. Di sila musugot niya ang mag-imbestiga ang Romualdez no ang Senado. Ngano man? Ay, wag gihapon. Kami ra gyapon inyong giilad. Inyo ming patuohon nga si Buing Remulla soko kang Romualdez. Og tinud-on gyud niya si Romualdez. Oh, come on. Nga igagaw sa nagbutang niya diyas ombudsman.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Ambot sa langaw.
3: Bullseye.
1: Kamo mutuo mo ana may galang magka-come up tag maayo nga imbestigasyon og mapatubag yun mga higalang giniingon nila mga dagkong ista.
3: Bullseye.
1: No? Ambot lang ka. Alas 7:23. Balikan na to ning mga nanggawas mangod ni karon maigid ni mo utingkay ning ato mga higalang mga litisen. Kay di ba ingon si Soto nga di kuno siya mo suporta sa chacha. Pero sa nakalabayng buwan di ay doon na siya mamahayag na buhian may gala nga mo support na kuno siya sa chacha. Baka kon yun ni mga higalang mga tawhana, no? O sa ba ni amnesia o baka kon? Samtang ang pag-walk out, di ba ingon ko sa inyo? Ang pag-walk out mga higala sa Senado, sa minority, no? Dili to out of emotion. Dili to out of dignity kunuhay. Nga no, mangita man sila dignity, wa man sila ana.
4: Pinawa!
1: No? Nga no, mangita man mo anang, di, wa man mo ana. Katong pag-walk out sa Senado, kwanto? Strategy to? Lapay pa-emotion-emotion. Estratehiya to mga higala. It is an easy way out. Aron nga di sila mga higala mapildis butuhan. Simple. Di ba? O di way korum, o di way buto may tabo. Pero dili pwede, nga hangtod sa hangtod sila mga higala, walk out. Kay, ang maayuan na mga higala, kung hangtod sa hangtod sila walk out, mas maayo pa diha, hawa diha. No? Hawa na lang. Hawa!
4: Ay,
1: diba?
4: Hawa na! Hawa! Ay,
1: Maayo pa na. Kasi magpabilin ka diha, sige na kag-walk out. Diha po i-ruin ka ron. No? Ah, giuting kay tanan niya mga bana to eh. Hawa lagi win. Mao lagi na, sakit ba ya? Hapdos ba ya? Ning kaugalingong tari? Kaya maulay ka, maunay ka sa imong kaugalingong tari. No? Hapdos ka, ayun na. Diba? Kaya itong imong ibang banatan sa una, Trillanes. So, kasi mo to, ni mo ron, nga mo daig kang untibiros. Di ganun may manuong, ano man. Human naman ni muna, mabitong ako, mga igala. Siguro, kung abot ang panahon, nga mo apil-apil ko sa politika, taman ra ko, mga igala, sa munisipyo. Kaya nga naman, may panang naa kay konkreto kang makatrabaho para sa imong tao, no? Para sa imong, I mean, sa imong katauhan. Pero ato kag Senado, wala mi. No, kung mabot man panahon, simba ko, mga higala, palayo. Nay, nanuktok.
4: Pinawa! Ay,
1: Kung mabot man ang panahon, simba ko, mga higala, ka, mapolitiko ta? Adik ko na diya. Gwapo nang, kuanda ka, kanang kapitan. Okay na ng kapitan. O at least, isa na ka barangay imong, pero gamay rin kag kwarta. Pero sige lang, kapag servisyo man imong tumong, no? Sa imong lungsod, magkonsyal ka. Kana, makapanday kag, kinagang baya kayo karon mga igalaga konsyal sa lungsod, di kabalo may gala mamanday ordinansa. Tinuod na. Maglisod og identify asay resolution, asay ordinansa. Ano bang nakonsyal man? Sikat, sikat, sikat lang. Unya, kapanghatag manggog puspuro, unya na ay 50. Panahon sa eleksyon. Muna mo daog. Oh, tawas tulpo, mga igala. Abs, grabe sa una. Tawagon ba niyag demonyo? Tawagon niyag ugok? Pero karon amoy, kauban niya. No? Nya naman te panultihon sa in English may gala nga tell me who your friends are and I will tell you who you are. Nagtuo kag ikaw ray kabalo mo in English win. Oh, di awin. Oh, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Because birds of the same feather flock together. Diba? Ing nako kung kinsa imong mga higala kay sultihan ka, sultihan ta kag kinsa ka. Oh, kay ang mga langgam pres balhibo magkuyog naglupad.
3: Bullseye.
1: Diba? Ang uwak di gina mo sagos kalapati. Ang mga pirok-pirok di gina mo sal, di gina mo sagol mga higala dito sa mga antulihaw. Oh, ang mga kurakot dito ra sa gina makig-ubas kurakot. Nauting kay karon.
3: Bullseye.
1: Samtang sa dugang mga kadikaran kay 728 na. Isgutan sa nato ni mga higala kay not bothered ko no ang Malacañang. Labi na si Pangulong Bongbong Marcos sa rating mga higala nga nigawas nga negative 15 na siya.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Abahala man kadiyang mabothered ka o dili, but it will go down in history nga ikaw ang presidente nga pinakabagsak kayo rating sa kasaysayan sa Pilipinas. Kuya o lang ani magka-snap election na hinuunta. Simba ko naman in town. Awit na nga itong ginapangayo, may gala nga, pahumanan na lang ninyo na siya. No? 2028, kumahimo, hapit naman. Sa katuig na lang kapin, may gala, wala nakaabot yun og duha. Pahumanan na lang na, niya pamutar yun mong tarong in town para mahumanan nga naman pong ihatagan na magig chance balik. Eh. Nga, gikaintapan man ang apeliduha, gipadagan pa mangyug usap. Gipadaog pag yun. Ya, natabangan po lagi sa mga Duterte, no? Kay sa una bitaw sige ng dagan may gala pildihon magani ng lini. No, pildihon magani na kay kadaog na.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Samta magay gala hataga sa nato ni bagdagad for awareness na ni baga kay isunan. Ining usa ka tawo gasunog siyang kaugalingon dito mga igalas Manolo Fortis gani. Adto ni nga tagag bagdagad kay matod pa magay gala grabe kay ubos ani sa iya mga igalang pamilya. Munang nahimo niya ang pagdabdab sa iyang balay nga naapil mga higala iyang kaugalingon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kini ba yung kahiubos sa tao mga igsoon? Di kakakuan ba? Di yung ka makasimbag, makakalawat, mga higalag. Unsa yung kinauyokan sa kahiubos tao. No? Kay lain-lain magunta. Na yung mga tao nga kung mahiubos, dali rasad. Nasa yung mga tao may higalag mahiubos nga balunon yun nila sa ila may higalang kamatayon.
3: Bullseye!
1: No?
3: Bullseye!
1: Munay, kanya, munay, kuan ba nga, ang depression, dili gyud siya lalim sa tinuod lang mga kaigsoonan. Why? May laki anang depression actually. Mga katropa.
3: Bullseye!
1: Munang, samtang wa ka ni ana, may igsoon. Pangita yung pamaaging makatawa ka. No, kumahi mo, paminaw mo na ako. Kung naglisod na gyud mo siyong kinabuhi, unya wa mo kay istorya i-hire ko kay mag-istorya ta taman buntag. Oh, sugot mo kuana. Oh, alas 7:31 na may galang Dagnas morning. Kana mga butang may gala tong hataga bagdagan samtang. Dirita magay gala pasumpay ni ini kay matud pa ni Irwin. Balik na to si Irwin gamay. Ingos Irwin magay gala nga ang mga construction worker kuno nagbulat-bulat sa adlaw. Samantala, ang iyang uban, mga kaubanan, may gala senador, gustong mutrabahog online. Mali! Binugok ng argument! Mayra ka mo ingog bugo ang mga saunay mong atakihon, ha? Nga kami na po'y mo ingog ni Murug Ugok. Lami, lami! Ha? May palagi nagpabilin kang media. Oh. Ikumpara man ni Munang, asa magkakita, pwede dahin ng construction i-online. Na yung mga trabaho nga simply not doable by online. Pwede din na. No? Kana mag-operar pasyente, pwede din na i-online. Pero na siya trabaho mga higala nga, wala siya problema i-online. No? Samaan ang mag-klase. O pangita, tanawa ng mga eskwilahan ron. Na yung mga Pilipino, kaya pang-eskwila may higala gawa sa nasod. Nga walay adto ay may galag university nga ilang giswilahan. Asa ba sila? Laptop ra. Online ra. Oh. Mga low school karon, sa may klase. Online rapod.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Oh. Pwede, na yung mga trabaho, na yung mga field niya, pwede. Oh. And much easier if online. Pero nasa yung mga trabaho, hindi pwede. Samaan ang construction, so wrong ang imong comparison. Taka ra kag kumpara. Taka ra kag compare Irwin. Alas 7:32 na.
3: Bullseye.
1: Inibahin na may galatod ganato sa Shanton Plus Gold. Ang Shanton Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit kini may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Doon na nagkini may galay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, og spirulina. O sa ka-food supplement mga higala, ka makatabang sa atong panlawas. Nga maligon ang ato may galang lawas o matagan kita may galag di basta-basta nga immunity. Aron nga di na may galag dali mataptan na ng mga sakit. Labi na yun, kamong mga high bloodon, kamong mga higalang mga diabetesyon, no? Kamong mga higalang mga na yung mga bukol-bukol diha. Hala, pag maintain mo og Shanton Plus Gold mga katropa, kay dako kaayo kini og tabang. 7:33 na ang tagna sa buntag. Sugda na to mga katropa ang atong tulumanon. Kay agi anam-anam na gyud bagay galang majority.
3: Bullseye. Bullseye.
1: No, ang mga sakop mga higala sa mayorya sa Senado, no, gi pangkulata nagkaso karong mga panahuna. Maing buntag diha ni Dong Kikstuling, no? Good morning, Rona Shino. May buntag.
0: Good morning.
1: Si Retsi Dalmento, si Koreanong Hilason.
0: Good morning.
1: Boss, basin gipaluap ni BBM nga pautangon ang Pinas sa loan sa Mindanao Railway. Tos, ayaw na lamog laom. Og naapay project dako mes migalas Mindanao. Ang kunon pa maganitong project digong. Wa na na. Diyan sa 1028, si Buying og Martin. Members pareho sa fraternity ng Upsilon Sigma Pi. Adi ay? Aw na samot. Norville Gumulon. Maojod. Giihap man nila 12 na lang ang mabilin. Og manggawas sila nga mga talunan. Oo. Febi Dalisay. Good morning, Sir Arnel. Shout out kang Marjun og kang Isan. Nga nag-ihaw og baboy from Salvacion, Santo Tomas, solid listener. Sa may naari, pista na may gaihaw.
0: Good morning!
1: Oh, may gunta diyan sa may Salvacion, Santo Tomas. No, abil man langit kung makadakop na si Jinggoy. Ako madakop na si Jinggoy og Villanueva, dili na mag-walk out ang minority kay pantay naman sila. Sakto jud ka, strategy doon to ilang. Yes! Strategiya lagi to. Ay natanong nyo, ang ilang may galang gisug ba si Erwin? Ang Erwin po nga uto-uto may gala, suko-suko po siya. Balik o broadcast, hawit microphone kana stroke kita. Masaya man na. No? Pero di na nadawaton mga igala sa ato mga kalumunan ng mga mandaya. Kay apil man na mga igala sa mga trupa man na ni Mon. Ano yung mga tao nga nakapatong na gani mga igala kabaw? Mura na sang kabaw? Oh, hindi ko nga lubos maisip na nanalo yan si BBM. Naghiganti iyan sa mga Pilipino. Gwapo na ganyan itong nakadaog kay para mutarungon ang ilang apelido. Nahiwi naman og samotron. Lagi? Oh, si Ferdinand Serra, pwede bang maging iyakin nga senator? Putok pa lang narinig iyak na. Paano na lang kung ipaglaban ang mga mamayan na matakot na lang? Dili man na may panahon nga makahilak ka. No, na panahon nga dili. Pero ang paghilak, dili na may gala sign of weakness. No? Kayo sila nga, si Bato Mangot, iyakin. Iyakin bitos bato. Si Atubang Bato, di ba? Pwede ka ba tamparusag? Wala to, may gala. Militon Kadungog. Happy Piestas, Barangay Ulingan, Dipulog. Habhab na po, Dol Arnel. Kaso kusog ang uwan. Ay, naduol-duol. Nga, magdi na muna sa kingon ng humba ni Muria. Askan, layo abo na ng Dipulog. Di aramidris tagom. Oh. Alas 7:37 na bagay gala. Kagapong adlawa, gi-anunsyo sa Office of the Ombudsman mga kaigsunan nga gipasakahan na og kaso no sila si Senador Jingo Estrada, former DPWH Secretary Bunuan og kini may gala kuno nga kaso no bail ban. Plunder og graft mga kaigsunan. Ato maminawon katropang ka.
2: XFM Katropa.
5: To the principal respondent, Senator Jingoy Estrada. The office acknowledges that the LBRMO, Legislative Budget Research and Monitoring Office, has issued a certificate regarding the absence of documented initiation of budget insertions by the respondent. However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method. I would also like to clarify the status of the other individuals originally named in the complaint. The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan 1st District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981. I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. As for our next steps, the criminal sets of information are now being formally docketed before the Sandigan Bayan. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the anti-graft court will handle the trial. Once to the principal responsible.
2: Bullseye! XFM Katropa!
1: So, gianunsyo mga higala no, sa ombudsman, pinaagi mga higala ni Mico Clavano. No, nga, ang gi-exclude lamang, mao si Anhing Catalina Cabral, kay patay naman. Pero kanto mga higalang mga trabahante sa DPWH, kanto sila Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara, o guban pang alipuris mga higala, ala kasuhan. O niya diripod si Senador Jingo Estrada, ikatulo na niya kaso. Mga katropa, no? O niya matod pa nga non-bailable. Sumpay na ito ni Gab.
2: XFM Katropa!
5: The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue hold departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right.
2: XFM Katropa!
1: Alas 7:41 na mga higalan, dag na sa itong bagbanag-ubanuman. So may tabuan eh, kay no bail ban man, gawas man gina ang warrant ani bay, no? Sigurado man gina. Naghulat na karon si Milvin Matibag nga mugawas mga igala ang warrant kay siya na sad mga igala mo bitbit ani og mudakop kang Senador Jingoy Estrada. So mapianga na karon ang majority. 13-12 na lang mga katropa. Og sasabong panibay kanabang tikas nga kuan ba no nga kalaki kay imong piangan ang tiil sa imong kalaban and then sultada diretso syempre dihado na imbis kay liamado to dihado na baga igsuon unya ino no aha nga naka line up pa dinhi mga katropa si ang mga bilyar ila na sang targeton na sige pagula nila baga igsuon nga dugang nasad kuno nga warrant of arrest gikan mga higala sa ICC, gipaabot nila nga mugawas. Kinsay target ni, nila niini? Sigurado ta ani mga katropa, Senador Bongo. Yung mo nasad na may ginilanggok doon kay apil man na si ginaingon nila may Sonia ko perpetrator. So pila na lang mabilin diha?
0: Bullseye!
1: Si Escudero doon na sa daig ilang may galang gina-tion-tion niya kaso.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No, ang mabilin diha may gala si Alan Caetano na lang tingali. No, o ang iya isoon may galas Pia Caetano. Amy Marcos, bilin na. Si Casey Marculeta, naanasad. No, si Villanueva, naanasad. No, si Jinggoy, mauna nang giisgutan karon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, ana, no, gamay na lang gyud mabilin mga kaigsoonan. So, sa butuhan, kung naa may mga motion nga himuon, dili na, muna ni ginaingon may galang, dili na sila majority. Kay sila ray majority nga gamay rag ihap. Physical count. Ngayon man, pangprisohon man eh. No? Gukdon man eh. Bisag unsaon o giingon may galang, dili ni siya selected or targeted, ma-feel man yun sa mga tao mga igsuon eh. No? Ma-feel man yun ni mo ba nga, nganong sila raman sad? No? Ngayon ang uban, wala man. Kana si Risa, o man lagi nagook na may gala ato mga problema, spill health sa una. Oh. O man lagi. Ngayon kanira mang majority, unya matod pang Jinggoy, tinuod man na, kana mga kasuha na purma na na kaniad to. Yes. Pero nabantayan yun nila nga ni Paspas siya. Sa panahon nga napurma na ang 13 mga igala ka member sa majority. Mas ni Paspas yun kuno siya. Sa diha mga igsoon nga napulihan ang liderato sa Senado, no, nga napapha si Soto, napulihan ni SP Alan Peter Caetano. Mas ni Paspas, tinuon yun. No? Kaya mo nagbago oraman nag-ilis og liderato, May 11 nag-ilis og liderato. May 29 pataron dakpan dakupuno na mga igala si Jinggoy. Tinuod na, di ba? Pag-ura baya, nahitabo mga igala ang kining unsa ni shooting incident sa Senado May 13. Oh. Unya nahitabo tong pag pag pahawa may gala kang Soto May 11. Uy, paspas kayo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Si Senador Robin Padilla, ang unang gitira karon ang iyasang staff. Pero gihapa-hapaan na ni siya magahigala nga pasakahan kunoog obstruction of justice.
0: Bullseye!
1: Kay matod pa mga higala, gipatakas o gipasibat si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pag-uta na ron, kang kinsang justice? Nga di mag-yuto gikas Pilipinas may galang awaran?
0: Bullseye!
1: No?
0: Bullseye!
1: Obstruction of justice sa Baniaga? Sa ato pa, muna nitong ingon mga igala ni Francisco Bida nga manubagsad sa ICC. Ang sibisan kinsa nga mo tabang? Mutago. Unya kay kato mga panahon na wala pa man to'y desisyon ng Korte Suprema. Unya nakapailawom sa to siya may gala sa protective custody sa Senado. Dot lang gihapon.
0: Bullseye.
1: Hutdon yun na nila mga katropa, no, sa ato nakita karon. So mao na kung mahurot sila diha. Unsa-unsa to pag-proceed karon mga higala sa impeachment? Wagi din na naghihuna-huna. Unya ang mga taga House of Representative karon nagsigi na magigalag kalampag. Unsaon ra magproceed mga higala? Ha? Unsaon ra magproceed sa impeachment? Nya moingon na sila mga higala nga aw magpuli na mi og president. Unya maoy mo preside sa hearing kinsa may inyong ipuli na sa si School Bukol. Ngano, naano sila mga igalay katakos sa ginatawag nga rule of evidence? Kaya mo ni pinaka-importante na dapat abogado. Ngayon na sad sila nga agi, balik na sad ng walang legal background. Actually, gaan ra kayo na mga igala ng tirada ni Marculeta. mas ngilngig ang tirada ni Aning Miriam Depensor may gala kung hisgutan ni mo mga iksoon ang manang manaway siya nganong paasi-asining way mga background sa balaod. Oh, mas kuyaw to.
0: Bullseye!
1: Kanang kamarkulita nga kuan raman. Tapsing-tapsing raman. Piktos-piktos raman. No? Nya, pa-emotional-emotional dayon. Oh. Nya, ngita dayon kauban, ngita kauban. Laban sa sila drilon. Diya. Sira kang katug sa una diya sa Senado. Di ba? Ngita dayon simpatiya, nangitang simpatiya nga. Ay, gidaog-daog, may ginan, may walay legal background. Hawa niya! Pagtuon mo!
4: Hawa! Ay,
1: Oh, kay, ay, gi-ad-uminim me. Oh, pero sila, nag, kuan sab, admisericordiam, paluoy-luoy. Ay, Erwin, ay, paluoy-luoy, may gala. Luoy nga luod.
4: Ay,
1: Ang iyang gibang biradahan sa una, mo sa iyang kauban ron. Biradahan niya si, kaya sila pangilinan. Iyan man ang gibanatan kay, sa katong iyang juvenile justice act, no? Si Rizon Tiberos Trillanes. Yan ang birahan. Oh, karon awa, igyo-igyo. Makapausap yun ay mga igalas tao ning kwarta ba?
0: Bullseye!
1: No? May pa to sa una nga medyo murag kapit-kapit lang. Mga katropa, naapay baruganan. Pero kadugayan, may gala, nakahawid nag position, wala na. Nan. So, with this, may gala, nga, doon ay posibilidad, mga kaigsuunan, nga mapriso, no? Kining nga mga naas majority, dili ba mas dapat nang ikonsidera ang panawagan nga pwede na mag-online? Di ingon stol po nga, di lagi na pwede ng online. Na ako'y, dapat na-send ba ito na ako? Gab ka itong last niya nga, kuan, namurag na-send yata na ako eh. Ah, wala di ay. Dali lang, i-send ako gab ha. Kaya para pwede na ito mga igalang mabasa-basa din ng iyahang pamahayag. No? Kay 749 pa man. Kadyot mga katropa ha. Ingon siya din rin, niyara. Ingon si Erwin nga, ito ang isa sa mga boss naming lahat na nasa gobyerno. Kuan ba, kanang construction worker nga nagpintura, pintor, nagpintura mga higala sa kuan. Ito ang isa sa mga boss naming lahat na nasa... Sabadya! Lumang tugtugi na yan, hindi nyo kami boss. Kapital mininyo sa inyong kabuang. Eh na, narinig na namin yan. Kumita na yan. No? Nga kami ang boss. Ay, sir. Og makamabdos pa na sobra na sa 1,000 o milyon na katao ang namabdosan na. Nga ang pobre, tawagong boss. Nga ang mga yanong trabahante, kuno, kami inyong boss. Erwin, hoy, ugok! Sakit, no? Kanang mabaslan ka, no? Erwin, hoy, kulungo! Adit na lang natin nga naon kay, kung ano, iyahaman ang style, no? Erwin, ugnulok! Sa libro na ni mo makita, no? Kada kaming mga pobre mo inyong boss. Ayaw na tanan yung atika kay tinod gadagas politika kaming mga pobre, kami inyong kapital. Kaming mga pobre ang rason. Ngayon makapanday pa mong mga anti-poverty program, mga poverty alleviation program. Kami pang kaming mga pobre ang inyong himuong rason nganong na farm to market road. Nga kaklaro man ipamulsa ra. Kaming mga kabos, ang dahilan nga nung naayayuda. Kaming mga pobre, ang inyong gamiton, tutulungan namin kayo. Ako ang magiging boses ninyo sa Senado. Lo-lo!
4: Pinawa!
1: Lo. Luod kaayo, Erwin. No, Senador Erwin Tuplok, sir. Luod. Kunaw naon, gamingin ka. Ito ang isa sa mga boss naming lahat. Sama niya. Dabi, og boss gyud minimo. Halabi, bahini daw may anang imong sweldo. Taman ra na slibruin. May pag nagsibya ra ka. May naa pa kay kredibilidad tingali kaysa naa ka dia Senado. Di na madag Inglesan. Kay wa nagpasabot nga may ka mo English, nay sod imong utok. Kanagag Amerikanong bugo. Pay lang mo English, yun naman, native tongue, Manila. O ikaw, basic English yung ka. Kaya question ba yapo na imong citizenship?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Nagin mo yung kaparehasa, no? Para sana mo igsoon ba? Nga crime buster ko nuhay ka si Mon. Nga murag yung unsay papil aning Pilipinas, mga igala. Ano rin ako Mindanao, be?
3: Bullseye!
1: Mga self-declared crime buster, suma ka. Kuyawa ko ni mo kun. Kulata na magkikagbae, gani. Lo. Yan na nakaroon niya may galam. Crime buster? Oh, saan na siya ka nang... Huwag niyong subukan ang bitag niyo, bitag si mong kagaral. Di pa, Erwin, ay. Ando niya nga, ito ang isa sa mga boss naming lahat. Boss! Sige daw, boss ba yun? Kada imong sweldo nga, matagakuan, ihatag ko nun as pobre tanan, be. Boss, mangkani mo. Nabay boss nga, di ni mo tagaan. Nabay boss nga mo imong ilaron. Nabay boss nga mo imong traidoron. Dili, mini mo, boss. Kining pobres, tinood lang mga igala, eh magtuo na. Kita mga kabos, ayaw yun, magtuo. Nga, kita'y amos mga politiko. Tagaan ta mo konkreto example. Adto ko no mo nang balay mga politiko makasuod ba mo dayon? No? Adto ko no mo sbay may gala sa inyong mga mayor. Inyo mga gobernador. Pwera na lang may gala sa mga tao kay duol kays katawhan. Sa mga politiko may gala nga ilagyo nang gibarugan. Pero kasagaran sulay dia. Di ba mura ka maigalag bunot, gibilin, makaluluoy? Tinuod na mga katropa? Dili man ta, boss. Kapital ta. Kita ang rason nga nung mangutang sila. Kita ang idahilan nga nung naiutang. Kita ang idahilan nga nung na-investment kunuhay. Kita ang idahilan nga nung... magpatukod pagdugang eskwilahan. Kita ang idahilan nga nung repiro ng karsada. Pero sinuod niya ay mas gusto nila may gala nga ang proyekto diligid pulido. Mas gusto nila nga ang katilingban may gala diligid perfecto. No? Mas gusto nila may gala nga ang atong mga pasilidad, mga infrastruktura madaot ra after 1 year kay para magtubod kanunay ang pondo mga gala sa gobyerno.
2: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Mama na, wala mo kabantay, kadugay na kada tuig na i-budget ba? Bisag ihapon na nimo since 1990, paingon karon. 26, 36 years na, ang imong karsada, gubalag ihapon. Wala mo kabantay, ana? Ako bang mga nasod na improve na? Naamang gani, budget nga bilyon. Ha? Nay budget nga bilyon. Igo ra itapak-tapak ana mga bangag may galang nga bangag ana mga asfalto gani nga bangag may galas tubig. Ang budget ana nga maintenance bilyones. Tinuod lang. Muna wa mo mahimo kung ang tao mo muwelga. Kung ang tanang Pilipino gid mo tindog may galang uyugon mo diha. Wa mo mahimo. Kay kami ang inyong kapital. Nganong naa mo da Senado nganong gaway-away kuno mo diha. Gumika na sa mga tao.
3: Bullseye.
1: Kami ang inyong himuon nga pasangil. Kay kami kuno inyong boss. Lo anong boss? Boss. Buslot. Ah, matod pa, Erwin, niya, araw-araw, pumapasok at nakabilad sa arawan. Tapos ang ilan sa amin gusto online magtrabaho. Iyang gikumpara yung siya nga tanawa ni among bus ni. Oh, mainit-initan yun ni. Natural, mainit-initan na pintor man na. Natural, mainit-initan na kay construction worker man na. Abi ni mo na kasulay ko construction worker sa una mga igala, nagmating mi. Second floor. No? Nagsigimig panglinsa itong kwan, kaya naghimo mi mga igala, kinaraan yung style mo itong nagmating mi o ka ng mga steel ba kay steel mating ba? Ano kwan ba? Ang kinaraan magun sa una, kana bang mga kabilya ba? No, mag sumpay-sumpay yon pa magmating ba? Oh. Karon kay na may mga kuan kanang steel mating nga diretso na lang ihanig na lang. Sa una kay naamang yoy steel man, katong tiglubag ana mga alambre ihikot ana mga kabilya. Di ba? Oh. Diskarte naman lang buta. Kay bawo man ta mga igala nga construction worker ta. Di gud pwede nga inigawas na to sa trabahoan. Mura ta mga igala si Joshua Garcia ang atong pamanit. Oh, di gud pwede nga inigawas ni mga igala mura kag si Daniel Padilla. Kabalog yun ka, nabulad yun ka, abog tanan. No? Mamature yun ang mga igala nga tong. Ang ginabuhat na mo sa una, aron mga igala nga di may madirekta sa adlaw, labi ng alas dos, kay parteng sakita, kanang plywood, amo ng plastaron. Kung asa mi mo trabaho, amo ng isal, amo ng itabon. Nabay reklamo, mga yun ang construction worker matay, no? Pero wala na mo yung ano, nga, initan, mainitan yun ka. Pero ang kagtulpo, yun siya nga, o kini sila, o, adlaw-adlaw na bulad, natural. Unya ang uban ko, no, gusto ko online. Ayaw ikumpara, mali na siya nga comparison. Ngayon naman ay trabaho nga, pwede ni mong i-online. Nasa trabaho nga. Sige, tisingig pamintura sa online. Kalasag utok eh. No? Tisingig pamanday online. Pwede di ay. Tisingig og luto online. Mga bobo! Pwede di ay na. So wrong equivalence. Maot. Dili mao ang imong comparison, no? Pero pwede ba mo tambong og session online? Pwede oy. Dili ko no kay COVID lang, dili kinahanglan COVID. Ngano man lagi karon oh. Kana baga klase sa law school karon. Klase sa mga masteral. Klase sa mga graduate school, no? Online man na. Pasabot ba nga they are less capable than katumutunga in person? It's not about naay COVID o wala. Kimao na ning panahon karon ang pangutana man diri, pwede ba nang online? Pwede. Napresyo man na sila, senador sila dili. Senador pa, kaya wala pa may finality, wala pa may decision na ng ilang kaso. O, ngano imo man silang hikawan sa ilang katungod nga makapandeg, balaod, bisag bahalag na preso, at least di may alkanse. Di ba? Good morning, katropa. Shout out lang ako, Dirias Maintenance. Padayon sa pagaginod. Mahing buntag ninyo diya sa tuang mga katropa diya sa ibabaw. Good morning to Echo Lima.
6: Good morning!
1: No? Kaya ilang man kung na-stuck sila karon mga igala sa matod pa nila quote-unquote force majeure. No? Kaya maura ako nun ay requisite aron nga pwede ka mag-teleconference force majeure. Kada di ay ang pagkapriso, di tinuyo di na. Tinuyo na katulad mga anak, nangawat man. Oh, tinuod na pero ang pangutana mga igala, kuha ba na sekig politika? Oh, kanang kang Jingo Estrada, iya man ang i-explain pero ginutan man gyapon. Kanang ka Marcoleta, gipasabot sa na, ginutan lang gyapon. Kanang Ila Bilyar, ginutan gyapon. Ila Bongko, oh, ginutan gyapon. Kini ba sila may gala guilty na? Wa pa, di ba kakaingon? Wala, layo pa na sinuod. Naalang sila'y kaso. No? Lahi ang naay kaso, lahi sa nang buta nga guilty ka. So, ang pagkutana, senador pa ba sila? Senador. Kung senador pa sila, pwede ba silang muhimo sa ilang bagka senador? Bahalag absent? I think pwede. Bahalag dili physically present? Pwede. No? Makanotaryo, magayang abogado, bisagwa sa opisina. Ang warrant of arrest or any kaso ng ilang giatubang mga igala, wala pa na nagtanggal sa ilang pagka-senador. Muna ilang una-una. Pananglitan karon be. Kung ma-preso nila ng 13, o ka, isa nalang mabilin, si Alan nalang mabilin, o duha. O tulo baka mga igala. So 11 plus 3 is 14. So 14 na lang kabuok mga igala itong senador. Oh. Unya moingon na sila, i-amend na po na ito ang rules kay 14 naman lang minabilin kay para maka-impeach gapon. Ah, pwede po ta moingon ayaw. Di pwede. Ngano man, pag stick mo dito sa giingon sa inyong rules o giingon sa atong konstitusyon nga kinahanglan 16. Oh. Kinahanglan 16 para maka-impeach. Wa mo kaabot 16. So si carry niyo ng impeachment, ilubong niyo na sa ilawom senado. Nya mo gamit na sana silang maargumento nga dili kay kinahanglan nato nga mapanubag. Why, nako. Gaya-iya ra nang naong ninyo. Pusay! Kanang pag online karon, mga higala, normal na na. Naamang gani, gatrabaho online, no? Kanang gawasan ng eskwela online. Kanang diyang mga VA, virtual assistant, online man na. Lisod san. No? Online naman halos. Pero naay mga trabaho nga dili gyud pwedeng online. Para sa ning comparison ni Erwin, bayo si Erwin nga nakabilad sa araw tapos ang ilan sa amin gustong online. Alang-alang kay construction worker man na. Pwede di ka magayagala di mamanday? Na naakas computer? Oh, mekaniko.